0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like boss, share boss. Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 28 star minuto na makalipas ang alas 8 na nagmamaganda kumbaga. 8:28 in the morning.
1: Good morning!
0: At syempre, Star Nation, kayo pa rin po na ikinig sa inyong himpilang pinapakinggan. Ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like boss, share boss. At ganyan din po sa mga Star Nation natin, magandang umaga. Na nakapasok on time sa kanika nila mga trabaho. Congratulations! At syempre sa mga Star Nation naman natin na na-late ka ng konti, okay lang yan. Bawi bukas ha, pero wag gawing habit. Ay! Ay, sa mga Star Nation natin, magandang Star Morning rin po ha. At welcome nga po sa ating programang It's All For You in the Morning on a very beautiful day ngayong araw po ng Martes. Nag-alasosi po tayo, Star Nation, magkakarniga, magkakadopanteng ha. Gamit-gamit natin mga tugtugan at syempre mga pag-uusapan natin na dagdag kaalaman. At speaking of dagdag kaalaman, nako Star Nation ha, kasabay nga po ng 60th anniversary ng Bombo Radyo Philippines ay muli po naming iahandog sa inyo ang ating taunang bloodletting event at taunang blood donation project. Alam nyo na to, ang ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Star Nation, noong taong 2025, noong nakaraang taon, matagumpay nga po tayo nakakolekta ng Philippine Red Cross sa pamagitan ng Bombo Radyo Philippines ang mahigit 2 milyon na sisi ng dugo na katumbas nga po ng 2,095.65 liters. 2,095.65 liters o 10 drum ng dugo. Ito nga, Star Nation, ay nakatulong sa muling pagdagdag ng supply ng dugo sa bansa. At ngayon nga, Star Nation 2026 ay sa muli ng Star FM at Bombo Radyo, ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross sa gaganaping nationwide bloodletting event na kung saan sabay-sabay nga po itong gaganapin sa November 14 in 25 key cities nationwide. Araw po yun ang Sabado, Star Nation, ha? Kung saan dito nga po sa Metro Manila, gaganapin po ito sa Robinson's Galleria, Level 2 at sa corner Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City. Napakalapit lamang po yan, Star Nation, ha? Sa Robinson's Galleria lang. Sa second floor po tayo, makikita-kita. Sa ganap po yan, Star Nation, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. 7 in the morning up until 6 in the evening. Amin nga pong iniibitahan, Star Nation, ang mga organisasyon, blood donors, partners, volunteers at wala sa iba't ibang industriya na makibahagi po sa taunang Dugong Bombo. At muli nga po namin kayo inaanyayahan at muli nyo po kaming samahan na makasagip ng buhay. Star Nation, ang bawat successful blood donor ay matatanggap nga po ng Dugong Bombo commemorative t-shirt on a first come, first serve basis. Siyempre, Star Nation, bibigyan din namin kayo ng vitamins. At kasama na rin po dyan ang snacks, drinks, at hot meals. Yan po ay para po pagkatapos po ninyo makuha na ng dugo, bigyan po namin kayo ng mga snacks, drinks, at hot meals para ma-replenish po yung mga dugo po na nawala po sa inyo. At syempre, para makapagpahinga rin po kayo ha. Ay sa mga Star Nation natin, this is your chance to show your care to Filipinos by helping save lives. And take note, Star Nation, ha? Nako, ito nga po kagandahan. One blood donation can help save 3 lives. So, Star Nation, ang iyong dugo ay makakasalba na po ng 3 buhay. Alam mo, Star Nation, muli po namin kayo anyihan sa ating pong Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Pwede po kayo magparehistro, Star Nation, ha? Sa aming impilan, sa pagtawag sa aming pong Dugong Bombo hotline. Dito po sa Metro Manila, 7625-6009. 7625-6009. O abangan nyo po ang QR code na aming po ipopost sa aming social media pages. Ayan pong pagpaparehistro po natin para malaman po namin kung ilan po ang pupunta. Yan po sa ating Dugong Bombo 2026 dito po sa Metro Manila. Once again, Star Nation, magkita-kita po tayo ha. November 14, 2026. Diyan po sa Robinson's Galleria. Yan naman sa mga Star Nation natin. Tayo po'y magkaisa na makapagsalba ng ating buhay at the same time, makadagdag po ng supply ng dugo. So po, Dugo Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star
2: FM. Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
2: Sanglang!
7: Personal loan!
8: Jewelry!
9: Negosyo loan!
10: OFW!
11: At motor loan!
2: Basta loan?
12: Sa Cebuana?
6: Goods ka!
2: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
6: Travel!
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang! May Cebuana Lumiliere!
2: Sanglang!
7: Personal loan!
9: Jewelry!
8: Negosyo loan!
10: OFW!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like more, share more.
2: Aras sa Star Nation, sebuah peluang dari Pinas. 30 minuto na malipas ang 7 umaga. 9:30 in the morning.
4: Good morning.
2: At syempre Star Nation, kayo pa rin po na ikinig sa programa It's All For You in the Morning. Ako Star Nation ha. Nakakalungkot nga ho nangyari noong nitong weekend dahil nga ho nauwi sa kalungkutan ang isang masayang fun run event sana sa isang paralan dyan po sa Cagayan City, Isabela na makuryente nga ho ang ilang mag-aaral sa bubble party na naging dahilan ng pagkasawi ng dalawa sa kanila. Ang tanong nga dyan, ano ba yung batas tungkol sa mga ganitong sakuna? Ito nga Sir Nation na sa sinabing ang bukod sa dalawang mag-aaral na edad 7 at 8 na nasawi, ilang mga estudyante rin po nang nasaktan matapos nga rin hong makuryente. Ayon nga sa investigasyon na mga biktima ay naglalaro sa bahagi ng malalaking bula nang magkaroon ho ng electrical short circuit o grounding. Kaya tinitingnan nga ho ng pulisya ang kalidad ng extension wire na ginamit sa mga makina na naging saniho ng pagkakakuryente. Eto nga ho, sabi nga ho ng ilang abogado na sa ganito pong sitwasyon ay meron pong legal na responsibilidad ang paralan po na siguraduhin ang kaligtasan po ng mga estudyante habang nasa ilalim po sila ng kanilang supervision, instruction at custody. Dito daw Star Nation, hindi na rin daw umano kailangan pa na magpirmahan at magkaroon ng kontrata sa pagitan po ng paralan at ng mga magulang kapag in-enroll nila ang mga anak nila. Ito nga Star Nation, ang mga issue daw na katulad na yan ay ito daw ay dapat na nagkaroon daw ng karampatang pag-iingat ang mga guro, administrador, empleyado at maging ang third party contractors ng paaralan kung mayroon man. E dinagdag na rin po niya na as general rule daw sa ilalim ng Article 218 ng Family Code na mga paaralan ay nag-exercise ng special parental responsibility at authority sa mga bata habang ang mga ito ay nasa kanilang kustodiya. Ginawa nga halimbawa sa nation kung ligtas ba ang mga gamit at electrical connection, nasuri ba ang mga equipment, mayroon bang sapat at supervision at may mga precautionary measure ba para sa mga bata. Itong araw ay mayroon ng naging mga desisyon noon ang Korte Suprema na nagsasabi na kung alam ng school na may potential risk ang isang activity pero hindi ito naglagay ng kailangang safety measures o protective measures, eh talagang maaari daw maging batayan yan para sa pagtukoy ng negligence o pagpapabaya ng isang paralan na magiging kaso para sa pagbayad ng danyos para sa mga naging biktima. Eh pinuntong ako ng ilang abogado na malaki talaga ang responsibilidad ng mga paralan. Hindi lamang na turuan ang ating mga anak, ngunit kasama rin daw ang paniniguro ng safety ng mga ito. At sa mga pagkakataon nga doon na isang minor de edad ay nasaktan o mamatay habang nasa paralan, nalilipat po ang responsibilidad sa paralan na ipakita na hindi sila nagkulang. Nasa kanila na ang burden of proof na patunayan na hindi sila naging pabaya under the circumstances. Nakakalungkot no Star Nation, kaya panigurado dahil dyan sa nangyaring aksidente o insidente, panigurado kailangan na magdoble ng pagtitiyak, pag-check ng mga eskwelahan kapag gumagawa ng aktibidad ang kaligtasan ng mga bawat paralan. Well, hindi naman nating nangyaring aksidente na yon, wala namang may kagustuhan. Pero kapag ganito Star Nation na may mga ganyang mga pagtitipon o mayroong mga aktibidad, i-check muna kung ano yung kailangan na masiguro yung kaligtasan ng mga estudyante. Hindi lang mga estudyante, syempre yung mga mismong nandun lahat. Pati mga guro, di ba? Mga kasama doon sa naturang fun run event. Diba nagkaroon din noon ng ano nang pagsuspende ng ano, 'di ba, ng lakbay aral o yung tinatawag natin field trip dahil sa mga ilang mga aksidente na nangyari noon. Pero ngayon nagkaroon ng mga pagbabalik ng field trip pero sinisigurado na yung kaligtasan ng mga mag-aaral. Oras, Star Nation, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na, makalipas sa alas 7 na umaga. 9:35 in the morning.
4: Good morning!
2: Panagtugtugan tayo ha. Dito pa rin po sa inyong himpinan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.

102.7. 102.7. Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: From that period, 2022,
1: Honor?
0: Yes.
1: Yes po. Yung Table 5 po, Your Honor, did not indicate po yung year po. Ang meron po kami na-indicate na year ay yung CTRs, STRs po, transactions po, noong Table 4 po, 2022 to 2025.
0: Yes.
1: Doon po, yung Cal 88 po, ang total aggregated amount po niya is 10 transactions po, 1,254,736.
0: Okay. So from the period 2022 to 2025.
1: Yes, Your Honor.
0: Yes, go ahead.
2: If I may, Your Honor, that would be it's safe to assume that, Your Honor, because Cali 88 was only incorporated in September 2001.
0: Okay.
2: And sorry, 2021. September 2021. And also, Your Honor, if I may just clarify, Your Honor, yung sa piki mo po na nabanggit kanina. It is our humble submission, Your Honor, that there was no valid transfer. Tulad nga po ng sinabi ko, there was no valid transfer because there is no record of any e-car documenting the transfer from Attorney Man Scarpio to Piki Mong. And also, Your Honor, even in the 2025 sal-in of the Vice President, she still disclosed Cali 88 as among the business interests.
0: In 2020?
2: 2025, December. December 31, 2025,
0: sal-in. Okay. So just to put it all together, KL 88 was incorporated in 2021. From the period of 2022 to 2025, the AMLA records are saying there was transactions amounting to how many billion?
1: 1,254,736,297.08 pesos, based on record.
0: Okay. And in 2022 to 2024, from 40% stockholder owners, si Man Scarpio, naging 47% by 2024. But then in 2025, wala na siya.
2: Wala na siya sa GIS
0: at Pikimon na.
2: Pikimon.
0: Okay. So, maraming mga interesting maaari nating tanungin sa SEC and then sa BIR. Thank you. No further questions.
2: Thank you, Your Honor.
3: What is the pleasure of the senator judges? We have senators Erwin Tulfo, Padilla for round one. Thereafter, senators Pia Cayetano, Soto, Ontiveros, and Lacson for round two. May dagdag ba?
4: Pareho naman sinabi ko.
3: Ah, okay. So we pause for lunch? Nakatayo ka na dyan, wala na tayo magagawa.
5: Kaya inunahan ko na, presiding officer.
3: Mukhang ayaw mo pa nga eh. Senator Judge Erwin is recognized. And let's finish with Senator Judge Padilla, if Senator, it's okay with Senator. So we finish with round one. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir.
5: Maraming salamat po, Ginoong Presiding Officer, Ginoong Testigo. Ano ba ang AMLAC? At para saan po ito itinatag? Anong trabaho ng AMLAC?
1: Your Honor, yung AMLAC po ay na-create po pursuant po sa batas po, Republic Act number 9160 or Anti-Money Laundering Act. Base po sa mandato niya under Section 2 ng law, under law po, ang nakalagay po doon ay to ensure that the Philippines shall not be used as money laundering site for proceeds of unlawful activity. So kasama na rin po dito yung to ensure the integrity of the financial system po, Your Honor.
5: Alright, para sa kalaman po ng karamihan ng mga kababayan natin, ang ibig po ba sabihin ng money laundering, nililinis ang maruming pera, nilalabhan ang perang madumi, kung saan nanggaling ito kapag ipinasok sa lehitimong negosyo, ay mawawala na ang trail na galing ito sa marumi. Tama po ba ganun explanation po ng money laundering, sir?
1: Tama po.
5: Gaano po kahirap matunto ng pinanggalingan ng maruming pera?
1: Mahirap po, Your Honor. Kasi we have to establish po yung financial trail po, hanapin po namin yung unlawful activity, kung ano po yung illegal na activity po na ginawa, yung hanapin po namin yung proceeds, hanapin po namin yung saan po trinansak at saan po dinala po, Your Honor.
5: May pagkakataon ba, attorney, na hindi natutuntun o matrace ang source ng pera kapag nalinis na po?
1: Maari po. Pero may maari pa rin po matuntun, mahirap lang po, pero mandato po namin na gawin po yun, hanapin po.
5: Dito niyo ba ginagamit ang inyo pong CIF funds na 9.something million, napakaliit po? Sapat po ba yun para matuntun at habulin po mga drug lord, mga smuggler, etc. etc. sa ating bayan?
1: Yung totoo po, maliit po yun kumpara din sa mandato po na nakaatang po sa amin. Yun po ay personal ko lang po na opinion, Your Honor.
5: Take note, Finance Chair J.B. Hersito. Sir, maring po ipaliwanag mabilisan lamang proseso na dinadaanan ng AMLAC matapos makakuha ng STR?
1: So pag nakakuha po kami ng STR po, tulad po nung nabanggit ko kanina, sobrang dami po kasi may natatanggap, we will prioritize po yung mga STR. So meron po kami tinitingnan ng mga kumbaga higher risk crimes po na iunahin po namin. And then mula po doon i-analyze po namin yung report. And then base po sa initial na analysis po, financial intelligence na report po, ibibigay po namin yun doon sa aming investigation po. Yung investigation group naman po, sila na po yung lalabas talaga, kakausap po ng mga other law enforcement kung may kailangan po kami information, kukolekta po, punta po doon sa lugar, sa negosyo po mismo, titignan kung legitimate ba. So sila na po yung bubuo ng kwento. Kung kailangan po namin ng information po sa banko, doon po magpo-file po kami ng bank inquiry po. Kung kailangan po namin, kung tingin namin na baka ma-alerto yung criminal po or yung money launderer po, magpo-file po kami ng freeze order. Kasi po, pag nag-imbestiga kami, syempre, necessarily po, we have to ask, baka mamaya makarating po sa kanila. So, magpo-file po kami ng freeze order. Pag nabuo na po namin yung kwento, or yung case kaso po, maaari din po na ipa-file po namin yon. So kung abot na po dun sa beyond reasonable doubt criminal case, or kung hindi po, civil case lang po, preponderance of evidence. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay nagre-resulta po doon. So kami naman po ay impartial naman po. So kapag nakita namin na okay, maayos naman talaga, wala pong basihan na mag-file or kulang talaga ng ebidensya, walang ebidensya, so hindi po namin pa-file. Pero pag meron po, we will file po, Your Honor.
5: Okay. Sir, marami po kayong pinakitang mga dokumento, mga bank accounts ng prosecution kahapon at kanina. May nakikita ka bang discrepancy sa mga transactions ng mag-asawang Carpio at Duterte sa kanilang mga bangko since 2007?
1: Your Honor, what I can only report po is yung pong nasupina po sa amin, and yun lang po yung nailagay din po sa record.
5: Kaya nga po, may nakita po kayong discrepancy.
1: Sa perspective ko po, Your Honor, hindi ko po masabi dahil hindi ko naman po naaral or alam particular lahat ng mga business interest or yung profile po ng client, except po ng dalawa po, alam ko lang po na si BB po ay BB po ngayon po, Your Honor.
5: So okay, bilang abogado po, may conflict of interest ka ba nakikita na ang VP, kumpanya ni VP or corporations, nakikipag-transaction sa isang foreign state owned by foreign state owned company like China? Bilang abogado, sir, do you see any conflict of interest here?
1: Hindi ko po masagot, Your Honor. Hindi ko po masagot on that one po, Your Honor.
5: I understand, sir. You want to play safe. But anyway, may nakikita ka bang mali sa pagtanggap na remittance ng Cali 88 na isa sa mga company po na sinuugnay kay VP Sara ng 319 million mula sa China at Hong Kong?
1: So, tulad nga po nasabi ko po, kung ano lang po yung nasa record, Your Honor. So, kung if and when na kailangan po namin gawin, titignan pa po namin kasi yung ano po ba yung kung legitimate yung mga transactions po, may documents po ba, or kung gagawin lang po. So at this point po, hindi ko po masasabi, Your Honor, based lang po sa records, Your Honor.
5: All right, sir. Yung mga bangko, I'm sure nire-report po sa inyo yung mga kahina-hinala mga transaction, tama po?
1: Yeah, tama po yun.
5: All right. May ginagawa ba kayong sarili investigation pag inireport na po sa inyo itong government official na ito, may problema tayo, AMLAC, can you do something about it, or hinahayaan nyo lang, or dahil mataas na official, medyo may ika nga special privilege?
1: Your Honor, nagbabase lang po kami sa dokumento po at sa mga report at sa transaction po. So kapag na-report po sa amin, subject lang po doon sa prioritization po namin, ina-analyze po namin, and then napafile po kami ng kaso. Hindi po namin tinitignan kung yun ba ay mataas na tao or maliit na tao. Basta po na kita po namin na may kaso na maaaring ma-file, nagpa-file po kami.
5: In this case po kay VP Sara, wala po kayo nakita mali at hindi po ninyo inimbestigahan? Ngayon nyo lang nalaman nang pinatawag na po kayo ng prosecution?
1: Your Honor, I'm unable to answer that po, except that part of the document subpoenaed po and we submitted po ay, if I read lang po, summary report on VP Duterte po, financial intelligence report on VP Duterte, financial investigation report on Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor.
5: Before you came here, did you review those documents that they were asking you? Did you had the opportunity to review and look at it?
1: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
5: And what do you see? What do you see, Attorney, when you saw those documents? You see nothing wrong, sir?
1: Your Honor, I am unable to provide po my own interpretation po on this, but
5: all the findings,
1: based on the documents po, there are, ito po ang nalagay
5: that's
1: po.
5: That's what I was asking you. Yes, do you see any discrepancies, any problems, Mr. Witness?
1: Your Honor, all I can say po is there are intelligence report and investigation report already conducted on as indicated.
5: So did you conduct any investigation already?
1: Your Honor, I can only testify that we submitted as part of the subpoena the financial intelligence report and financial investigation report.
5: No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
3: Thank you, Senator Judge Robin. Senator Judge Robin Padilla is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, we break for lunch.
6: Maraming salamat po, Ginoong Hukom. Bismillah. Magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Honorable Senator Judge.
6: Kayo po'y taga Bulacan?
1: Tama po yun, Your Honor.
6: Saan po kayo sa Bulacan?
1: Sa Malolos po, Your Honor.
6: Malolos? Oh, napakagandang lugar po niyan. Diyan po yung unang republika.
1: Tama po, Your Honor.
6: Po, ako po'y taga Plaridel. Ang tatay ko po ay diyan pinanganak. At ang lolo ko po'y dating gobernador ng Bulacan. Kaya malapit po ako sa mga taga-Bulacan. Opo. Kayo po ay bar top-notcher. Tama po ba?
1: Tama po yan.
6: Aba, kaya po. Opo, pwede po kayong maging teacher ko.
1: Kung may tanong po kayo na masasagot ko po.
6: Opo, tungkol po dito doon sa Anti-Money Laundering Act. Kasi doon po sa Section 8A, pwede po bang maipaliwanag nyo sa akin? Kasi dito ang sabi, information, security, and confidentiality. Ano po ang pagkakaintindi nyo dito, aming kabayan?
1: Your Honor, I can only state what the law provides po. Yung po, yung security, yung mga nabanggit po ninyo. I don't want to add any other words that may...
6: Malinaw naman po kasi, no? Malinaw
1: from
6: po.
1: From my interpretation
6: no?
1: po, Your Honor.
6: Opo. Tama po bang sabihin natin na dapat ay may absolute confidentiality ng mga records?
1: Yung nakalagay po dyan is parang hindi naman po records sa pagkakatanda ko po. Ang nakalagay po sa mga information received po by the agency po.
6: Opo.
1: Pero
6: confidential.
1: Sa,
6: opo, ano?
1: Opo, parang nakalagay po ng confidential. Pero maaari ko bang linawin lang din po kasi yung kami naman po, AMLC, yun nga po, sa Section 8 8A po, in paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na, halimbawa po, yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso. Halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So, yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay didisclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
6: May tamang proseso?
1: Sa, yes po, in accordance din po dun sa guidelines po namin. Po.
6: Dapat yung alinsunod sa batas.
1: Batas at implementing rules and mga guidelines po.
6: Due process.
1: Tama po yun, Your Honor.
6: Opo. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo naipit dito? Sa pagpunta po nyo dito?
1: Hindi po, Your Honor, because ako po ay sumunod sa supina po na inisyo po ng Honorable Court and kahapon po medyo hindi ko po nasundan lahat pero alam ko po nagkaroon po ng matinding discussion po at nagkaroon din po ng ruling yung ating presiding officer po and inalaw naman po niya. So I leave it po to the Honorable Court that I was testifying here pursuant to that authority po, Your Honor. Opo. Pasensya na po.
6: Sa experience ko po dito, laging nagbibigay ng suggestion yung mga agency sa amin. Sa palagay niyo po ba may dapat tayong amendahan sa batas ng AMLAC patungkol sa confidentiality? Maisasuggest niyo po ba sa amin na amendahan ito para hindi po kayo parang niluluto dyan sa loob, katulad kahapon?
1: Ano naman po, ginagawa ko ng pre-trabaho ko, Your Honor. Opo. Pero salamat po. Your Honor, take ko na rin po yung opportunity. Meron po kasi yung mga pending AMLA bills po. So, ito po kasi ay requirement po sa international community. Pero to connect lang po dun sa tanong niyo po.
6: So, tama po.
1: Meron po kaming provision po dun na, of course, yung confidentiality extended po dun sa mga tao that we are...
6: Sumasang-ayon po kayo.
1: Opo, meron po, opo.
6: Opo. Ako naman po ay hindi abogado, pero ako po ay criminology graduate. Doon naman po ako bumabagsak sa law enforcement. Opo, kasi sa amin, merong apat na bagay. Una, inquiry, investigation, evaluation, then conclusion. Kayo po sa AMLAC, nasaan na po kayo doon? Inquiry, parang tapos na po kayo kasi sinasabi nyo kanina, okay, second round na lang
3: po.
6: You may
3: wind up your question.
6: Pwede po.
3: Senator Judge Pulido.
6: Salamat po. Please do. Ginoon Pangulo. Kasi po, narinig ko kanina, nandun na kayo sa investigation. Tama po ba? Natapos po ba yung investigation?
1: Hindi ko po masagot, Your Honor.
6: O, so hindi pa
1: po tapos? Ano po yung nasa records po na nasabit po namin?
6: Opo, kasi na malinaw kanina, parang nasabi niyo po, nasa point pa lang ng investigation. Kasi kanina, parang nabasa niyo po doon, investigation?
1: Nung sinapina po kami, yung as of the time of the subpoena po sa amin ng court, ito po yung mga records na naka-include po in relation po doon sa STRs at CTRs po.
6: So, investigation po. Wala pa po kayo sa evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
1: Hindi ko po masagot, Your Honor, any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito.
6: Hindi pa po tapos yun?
1: Hindi po maite-testify po, Your Honor.
6: Opo, yung apat na yun, hindi niya pa nagawa?
1: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor, hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung
6: pero
1: meron man po.
6: Andyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko sinabi niyo, investigation eh.
1: Opo, yung mga documents po.
6: So, nasa pangalawa pa lang, wala pang evaluation, wala pang conclusion.
1: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor. Apo.
6: So, wala pa po kayong pinipris na assets?
1: Hindi ko po masasagot po.
6: Pwede ko po bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo dun?
1: Hindi ko po masagot, masabi rin po, Your Honor. Kasi
3: with the permission of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi mo pwedeng ilahad. Apo, kung meron po. O wala.
1: Apo.
3: Kasi hindi yun saklaw ng sinapina.
1: Hindi po yun saklaw ng sinapina at meron din po mga rules po na hindi po namin na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Alimbawa po yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung na-include po sa subpoena.
6: Apo.
1: Then mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
6: Apo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
1: Ang sinubpoena po sa amin, Your Honor, ay... So, hanapin ko lang po.
6: Kanina may nabasa po kayo, parang investigation, apo, apo, yung sinagit nyo kay Senator Erwin Tulfo.
1: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte with AMLC reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor. Po.
6: Okay po. Hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
1: Kung susunod po, hindi po...
6: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
1: Apo, may
6: inquiry,
1: process.
6: Investigation, conclusion, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
1: May proseso po kami, maari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po yun.
6: Apo. Okay na po, kahawig na po yun.
1: Apo. Maari pong kahawig noon. Apo. Ano po.
6: Apo. Sa ano lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na ginoong po.
3: Gentlemen, may proceed. Kindly wind up with your manifestation.
6: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa tapang and malasakit. Inihingi ko po na huwag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korteng ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na tapang at malasakit, kasama po kami dyan. Wala po akong natanggap na pera kahit na 5 sa mga inchik. Yun lang po, maraming salamat po.
3: Duly noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30. Chair declares our lunch recess.
7: At tuloy na pong nagdeklara ang Senate Impeachment Court ng maikling recess, mga kamulans recess. Babalik po mamaya muli ang trial o paglilitis o trial proper mamaya ng alauna imedya po ng hapon. So isang oras na break para po sa Senate Impeachment Court sa 34th na araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Umabot lang rin po ang Bombo Network News Noontime Edition, mga Kabombo Broadcasting Live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
8: Martes, ika-6 sa buwan na Oktubre, 2026. 80 days na lamang bago ang Pasko.
7: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangunahing balita, abangan po mamaya ang inflation rate sa Pilipinas bumilis ng mahigit sa 7% nitong buwan ng Setyembre.
8: At 2,000 piso na umano'y discrepancy sa financial records ni Attorney Mans Carpio, sentro ng cross-examination ng defense. 15 kinatawan ng bangko, insurance firms, handang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Sa ibang mga usapin, nabangan din mamaya ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa El Niño phenomenon. Umabot na sa mahigit sa 100 lugar.
8: At sa ating balitang international naman, Port City ng Moca at ilang bahagi ng Bab al-Mandeb Street na bawi mula sa Houthi.
7: At live nationwide via satellite na itong detalye ng ating mga balita. Naging sentro ng defense ang mahigit sa 2 bilyong piso na discrepancy sa financial records ni Attorney Man Scarpio matapos na usisayin ni Defense Counsel Attorney Mark Villuan ng 8 system bug na iniuugnay sa pagkakaiba ng mga record ng mga bangko. Sa pagpapatuloy ng pag-cross-examine kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, tinukoy ng Villuan ang isang report na isinumitin ng Anti-Money Laundering Council sa House Committee on Justice na muna'y nagbanggit ng system bug na naging sanhi ng discrepancy sa record ni Carpio. Agad namang umalma ang private prosecutor si Attorney Divina Gracia sa framing ng tanong at iginit na hindi sinabi ng witness na ang bank o ang naturang bangko ang humiling ng correction sa naturang report. Dito naman nilinaw ni Buenaventura na may record at covered person humihiling ng correction. Ngunit hindi niya umano tinukoy noong nakalipas na kanyang testimonya. Dahil dito hiniling ni Attorney Buenaventura na may harap sa kanya ang mismong dokumentong tinutukoy ni Villuan upang matukoy niya ang eksaktong nilalaman at may bigay ang tamang kasagutan.
9: In fact, in one of your reports submitted to the House Committee on Justice, and you testified on this yesterday, you stated that there was a BPI system bug that caused a discrepancy of over 2 billion pesos in the records of Attorney Mans.
2: Misleading, Your Honor. The witness never mentioned BPI as the one who requested the correction of the report.
9: If you know if it's from BPI.
3: I'll allow it if the witness knows because it also came from the direct that BPI made a correction.
10: Your Honor, I never mentioned yesterday any covered person. In fact, if I recall, I mentioned a covered person made a request for correction. If possible po, Your Honor, may I be confronted with the document being referred to so I can make the necessary answer, Your Honor?
9: No.
7: Bagay po yan, mga kaumbo, ng mga sagutan ni Attorney Villuan at yung pagtutol ni Attorney May Divina Gracia.
8: Samantala, tutok naman tayo sa balitang tinutukan ng ating news team dahil ang Anti-Money Laundering Council ayon sa kanila ay walang record na direktang nakinabang sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa ni Saman Scarpio sa remittance sa Calle 88. Kaugnay ng balita na yan, hatid yan ni Bombo Angelo Aganan.
11: Bombo Genesis, Bombo Kim, lumabas sa pagdinig ngayong araw na walang record sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na nagpapakita ng direktang pakinabang ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio mula sa mga remittance na tanggap ng Calle 88 Foods Corporation na isang negosyo na nauugnay kay Scarpio. Ito ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura sa pagpapatuloy ng cross-examination ni Attorney Mark Villuan sa impeachment trial ni Duterte. Tinanong ni Villuan kung ipinakita ng mga record ng AMLC ang mga remittance ay direktang ipinadala sa kumpanya at hindi kay Duterte at Carpio. Gayun din kung may record ang AMLC kung magkano ang mga naturang transaksyon ang posibleng na nagbenepisyo sina Duterte at Carpio. Ayon sa testigo, wala umano ito sa record ng ahensya. Nilinaw ni Buenaventura na wala siyang sapat na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council records upang makumpirma kung sino ang may-ari o stockholder ng Calle 88 Foods Corporation. Kumulayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Mark Villuan at Attorney Ronel Buenaventura.
9: To be more precise, AMLC records show that remittances were made to Calle 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Mans, correct?
10: That is correct based on the records, Your Honor.
9: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Calle 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Mans?
10: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
9: none.
10: It's only based on what we have on the record, sir.
9: All right.
11: Samantala, sa usapin ng China-based entities na lumitaw sa mga transaksyon ng Calle 88, sinabi ni Buenaventura na ang AMLC records ay walang ipinapakitang ang mga naturang entidad ay hindi lehitimong business entities. Tinanong ni Villuan kung may tala ang Anti-Money Laundering Council na ang mga China-based entities na nabanggit sa mga record ay kumakatawan mismo sa China o sa gobyerno ng China. Sa muli, ang tugon ni Buenaventura, wala ito sa record ng Anti-Money Laundering Council kung kaya't hindi niya ito makukumpirma. Ayon din kay Buenaventura, hindi Ibig sabihin umano na may suspicious transaction reports o STR ang mga transaksyon ay illegal na ito. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Attorney Mark Binluan ng Defense Counsel kay Attorney Ronel Benaventura ng AMLC.
9: Do the records of AMLA or AMLC show that China-based entities that you mentioned yesterday represent China itself or the Chinese government? Meron bang ganun sa records niyo?
1: As far as I recall yesterday, there's no mention about it, Your Honor.
9: No mention?
1: Yeah.
9: In other words, in line with your testimony now, and from what we read from the article a while ago, no records of AMLC show that China as a country funneled funds to Cali 88, correct?
1: As far as I recall, and based on the record, there is no showing, Your Honor.
9: Thank you for that answer.
11: Sa pagpapatuloy ng cross-examination ni Binluan, lumabas din sa mga testimonya ni Binventura na wala ding record sa AMLC na may money laundering na kaso ang Cali 88 maging ang mga opisyal ng kumpanya. Kasunod nito, iginit naman ng Senator Judge Risa Hontiveros na dapat tignan ng Anti-Money Laundering Council ang mga ugnayan ng ilang Chinese companies sa Chinese government at Chinese Communist Party o CCP kaugnay ng 319 milyong pesong transaksyon na pumasok sa Cali 88 Foods Corporation. Sa kanyang pagtatanong kay Benaventura, sinabi ni Hontiveros na may mga Chinese company na kabilang sa mga nagpapadala ng pera sa Cali 88 na inilarawan niyang state-owned enterprises. Ayon kay Hontiveros, kabilang dito ang China National Township Enterprises na batay sa research ng kanyang opisina umano ay dating direktang nasa ilalim ng Chinese Ministry of Agriculture at kalaunan ay naging state-owned agriculture enterprises sa ilalim ng State-Owned Asset Supervision and Administration Commissions of the State Council. Binanggit din niya na ang Beijing Zhenhui Fang Food Company na ayon sa open source research ay may kaugnayan sa Xinjiang Fruit Industry Group na sinasabi niyang isang state-owned enterprise. Binigyan din ni Hontiveros ang kahalagan ng mga ugnayan ng mga kumpanyang sangkot lalo na dahil ayon sa kanyang research aniya, may ilang kumpanyang nagpadala ng pera sa Cali 88 na may kaugnayan sa Chinese state sector. Narito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Risa Hontiveros.
12: Bakit po ito mahalaga, Attorney Buenaventura? Dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party. Sa mismong corporate governance structure ng Xinjiang Fruit, may institutional Chinese Communist Party organization na naka-embed. It has its own Chinese Communist Party committee, party committee organization department at 11 subordinate subcommittees o party branches. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing Zhenhui Fang ay miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC.
13: Okay. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, sa radio, Bombo.
7: Diyan pa rin sa may Senate Impeachment Court, magkakabombo update po tayo. Kaunting development dito ho sa naging cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte. May live report si Bombo Jaira Hanggayo.
14: Yes, Bombo Siya, this is bago magsimula nga yung cross-examination dito na defense. Kanina umaga humingi na paumanhin si Defense Counsel Attorney Mark Binluan sa Senate Impeachment Court matapos questionin ng ilang senator judges sa kanyang mga tanong kay Anti-Money Laundering na Executive Director Ronel Buenaventura kahapon niya noong ika-33rd day ng impeachment trial. Ipinaliwanag ni Attorney Binluan ang paulit-ulit niyang pagbanggit sa confidentiality provisions at posibleng criminal liability sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act ay hindi para takutin o intimidate ang witness, ang senator judges o lalo na yung media, no, anya, layunin lamang itong subukan ang credibility ni Buenaventura at ang kanyang interpretasyon sa batas. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Mark Binluan.
9: Your Honor, I'll just read my manifestation so I don't deviate, but I hope it doesn't take away from the sincerity. In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct.

0: Sa pagpapatuloy ng cross-examination, mas tinutukan naman ang depensa ang limitasyon ng Anti-Money Laundering Council records at kung ano talaga ang maaaring mapatunayan naman ito. Bombo Genesis, allow me, no, to list down or mention the what we have noted here, no, during the cross-examination. Una dito yung covered transaction reports and the suspicious transaction reports na tinanong ni Attorney Vin Luan kung maaaring makapag-conclude ang Anti-Money Laundering Council mula lamang sa covered transaction reports o itong tinatawag na CTRS, as Suspicious Transaction Reports, o itong STRS na mayroong illegal activity o money laundering. Sa mga naging sagot ni Attorney Benaventura, nilinaw niyang hindi sapat ang Suspicious Transaction Reports para matukoy. Halimbawa, kung mayroong involvement ang Vice Presidente sa flood control anomalies, shabu importation o malversation at kailangan pa ng karagdagang investigasyon. Second year, yung 4.4 billion pesos na figure o itong aggregate transactions at muling kinestyon na panig depensa ang malalaking aggregate figures na nasa Anti-Money Laundering Council tabular summaries. Tinanong ni Attorney Vin Luan kung maituturing bang conclusive proof o ng cash o ill-gotten wealth ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Mascarpio itong mga figures. Malinaw ang sagot ni Attorney Benaventura. Sinabi niya na ang records ng Anti-Money Laundering Council ay transactions, hindi cash na hawak ng mga account holder. Ang mga tabulation ay nakabatay naman sa mga transactions na in-report sa Anti-Money Laundering Council. Kaya ang 4.4 billion pesos ay dapat na basahin bilang aggregate value ng mga transactions na itala sa loob ng year 2007 hanggang 2025 period, hindi bilang 4.4 billion pesos na actual na pera o yaman na sabay-sabay na hawak ng mag-asawa. Third, dito yung financial link, no, ng Kalye 88, tinukoy ng panig ng depensa itong Kalye 88 Foods Corporation na ayon sa prosecution, may kaugnayan dito kay Attorney Manasis Carpio at nakatanggap na 319 million pesos mula China at Hong Kong. Tinanong ni Attorney Vin Luan kung may Anti-Money Laundering Council record na nagpapakita kung magkano sa mga transaksyong ito ang napunta o nakinabang dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi yon na ma-establish ni Attorney Benaventura mula sa kanyang records at sinabi niya na wala siyang visibility sa ownership structure o relasyon ng Kalye 88 kay Vice President Sara Duterte at hindi niya makumpirma mula sa records kung si Attorney Mascarpio ay stockholder dito. And fourth one, yung pagwawasto dito sa record ng isang particular na banko, tinutukan ng depensa, no, yung dating malaking discrepancy sa figures na iniulat nitong banko, yung na-mention nga kanina na 2 billion at naging 2 million pesos na lamang. Kinestyon ni Attorney Vin Luan kung itong system error, yung na-mention natin kanina, no, yung system bug, system glitch na nagdulot ng malaking discrepancy sa records ni Attorney Manasis Carpio. Sinabi naman ni Attorney Buenaventura na kailangan niyang makita ang dokumento para makakumpirma ng eksaktong figure. Ipinaliwanag niya na ang Anti-Money Laundering Council ay nag-validate ng records matapos makatanggap ng request o correction mula sa covered institution. Sa process, maaaring tanggapin o tanggihan ng Anti-Money Laundering Council ang request, depende sa validation. Ipanglima dito, hindi alam, no, ng testigo natin dito ang statement of assets, liabilities, and net worth. Kung natandaan natin kanina sa pinakauling bahagi ng pre-cross examination, tinanong ni Attorney Mark Vin Luan kung may personal knowledge ito si Attorney Ronel Benaventura na malinaw na nakaipon si Vice President Sara Duterte ng hundreds of millions. Ang sagot ni Attorney Ronel, ang maaari niyang patotohanan ay kung ano lamang ang nakasaad sa Anti-Money Laundering Council records at wala siyang personal na knowledge tungkol sa statement of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte. Now, Bombo Genesis, abangan natin maya-maya as per Presiding Officer Jesus Cordero noon. Nandito na yung 15 out of 15 financial and insurance firms, no, na magpapatotoo rin nito at magbibigay ng mga testimonya nila kaugnay pa sa mga financial transactions and trails dito ng mag-asawa Vice President Sara Duterte, Attorney Manasis Carpio. Yan yung mga kinapan ngayong 34th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jair Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo!
1: Samantala, sa ibang balita naman, natinutukan ng ating news team ang Anti-Money Laundering Council records nagbibigay bigat sa financial disclosures ni Tarellanes ayon yan sa prosecution. 15 kinatawan ng banko, insurance firms handang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, may buong detalyado dyan si Bombo Anali Soberano.
2: Kumbinsido ang House Prosecution na nagkaroon ng evidentiary at probative value

0: ang mga impormasyong ibinahagi ni dating Senator Antonio Trillanes matapos makumpirma ng Anti-Money Laundering Council ang ilang financial transactions sa pamamagitan ng official records. Ayon kay prosecution spokesperson Robert Ace Barbers, bagamat walang evidentiary value sa impeachment court ang mga pahayag ni Trillanes, nagkaroon ito ng suporta nang maipresenta sa korte ang mga kaukulang AMLAC records testimony. Tugon ito ni Barber sa naging pahayag ni Senator Ping Lacson na walang evidentiary at probative value sa impeachment court ang revelasyon ni Trillanes. Batay kasi sa testimonya ng AMLAC, umabot sa 4.4 billion ang covered at suspicious transactions na kinasangkutan ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barber.
1: After hearing the reports from AMLAC, palagay ko, there is already evidentiary value dun sa information. And in fact, dahil ito ay hindi na pahayag sa harap ng korte o sa loob ng korte, talagang wala naman siyang evidentiary value, no, during that time. But now that we've seen records coming from government institutions such as AMLAC, no, mabigat na ebidensya ito, no, na maaaring magamit na of course it will all depend, no, kung ito ay paniniwalaan pa rin ng ating senator judges. But as far as the value of such information is concerned, I personally believe na ito ay merong probative value at ito ay dapat tingnan, no, at ikonsidera ng ating mga senator judges in coming up with their decision or verdict in the at the appropriate time.
0: Sinabi naman ni Deputy Speaker Janet Garin na hindi maaaring ituring na kulang sa evidentiary at probative value ang financial information matapos itong patunayan ng AMLAC. Ayon kay Garin, maaaring ilarawan bilang kulang sa anghang at tapang ang mga impormasyong hindi direktang iniharap sa korte. Ngunit iba na umano ang sitwasyon ngayon, ito ay matapos tumestigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa impeachment court. Pakinggan natin si Representative Janet Garin.
2: Ang sabi ni Senator Lacson, kulang ng evidentiary at probative value. To laymanize it, kulang ng anghang at tapang, no? Pero kung titingnan natin, kanina at hanggang ngayon, kasalukuyang nagsasalita ang ating AMLAC Executive Director. Isang number 10 sa bar, isang career official na siguro hindi niya isasakripisyo ang kanyang career at hindi siya magsisinungaling. Klaro ang sinabi niya, 4.4 billion ang suma total, pasok, labas, lipat ng pera. 319.3 million ang pumasok sa isang korporasyon na pag-aari ang 47.5% ni Attorney Man Scarpio galing China. Sinabi ito ni Attorney Buenaventura sa isang salaysay na sinumpaan niya before the impeachment court. Ang ibig sabihin, andyan na ang tapang, anghang at lakas ng ebidensya dahil ito ay sinumpaan na sa isang korte.
0: Sinabi naman ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. na bagamat hindi natetestigo si dating Senator Trillanes, mas mahalaga ngayon ang mga dokumentong maaring magpatunay sa mga impormasyong una na niyang nilabas. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
3: Importante naman ngayon, no, kahit wala na yung testimony ni Senator Trillanes on the record sa impeachment proceedings, ang mas importante yung namang mga ebidensya, no, na magiging basis nung naging statements niya. Ito na yung mga naririnig natin today at patuloy na maririnig natin, no. Nagsimula tayo doon sa financial transactions na nakita natin dito sa mga AMLAC records, tapos pupunta naman tayo doon sa mga banks, so doon na natin makikita yung mga mismong laman, no, ng mga bank accounts ng Vice President, ng kanyang asawa, at ng mga kumpanya kung saan sila may financial interest, kasama na din yung mga different financial institutions pa. So doon naman yung mas importante, and we look forward to presenting those other evidence as well.
0: Kala nandito na sa Senate Impeachment Court ngayong araw ang mga kinatawan ng 15 bangko at insurance companies na inaasahang tetestigo sa impeachment trial ni BP Sara. Kinumpirma mismo ito ni Presiding Officer Senator Francis T. Escudero. Kabilang sa mga sinubina ilang mga malalaking bangko, hiniling ng prosecution na makapag-conference muna ang mga magkabilang panig kasama ang mga kinatawan upang makuha ang kanilang basic information bago ang testimonya. Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo!
4: Samantala, sa iba pang balita, mariin namang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga ipinahayag na ni Rodolfo Gracioso Jr. na nag-uugnay sa kanya sa mga insidenteng sinabi niyang hindi niya ginawa, hindi kailanman nalaman o nararanasan ng personal. Sa ginanap na press conference sa Davao City ngayong araw, binasa ni Vice Presidente ang kanyang affidavit na tumutugon sa mga paratang ni Gracioso. Sinabi rin ito na opisyal ng inihahayag hain ng kanyang kampo ang nasabing affidavit ngayong Huwebes, October 8. Bukod dito, nilinaw ng Vice Presidente na hindi siya magpapaliwanag o tutugon sa mga usaping may kaugnayan sa kasalukuyang impeachment trial at sa mga akusasyong ipinupukol ng dating senador na si Antonio Trillanes IV. Binigyang diin din ang kanyang kampo na layunin ang kanyang opisyal na pagtugon na linawin ang katotohanan sa harap ng mga kumakalat na aligasyon habang ihahanda ang mga kaukulang hakbang formal sa batas. Patuloy namang inaabangan ang pagsusumite ng affidavit ng Vice Presidente upang maging bahagi ng opisyal na talaan ng mga imbestigasyon isinasagawa ukol sa issue. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
5: Administrasyon. Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM, makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the Presidente. Diba? Andyan pa yung impeachment nila. Andyan pa yung akusasyon na merong palitan ng pera sa pagpirma ng mga congressman sa House of Representatives para sa impeachment complaint. Yung unang impeachment complaint, nandiyan pa yung akusasyon sa for later release ng mga project na hanggang ngayon, hindi pa nasasagot. Kung makikita niyo, ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po, tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot.
4: At sa iba pang balita naman na tinutukan ng ating news team, ang 4 billion pesos na proyekto para sa rainwater impounding facility sa lungsod ng Maynila, sisimulan na ng MMDA. Kaugnay ng balita na yan, may balita dyan si Bombo Isa Cotoner.
6: Nakatakdang simula ng Metropolitan Manila Development Authority, katuwang ang Manila City Government sa pangunguna ni Manila Mayor Isko Moreno, ang pagtatayo ng mga pasilidad na pag-iipunan ng tubig ulan bilang hakbang para makatulong sa problema sa pagbaha. Kabilang sa mga unang lugar na pagtatayuan nito, ang Remedios Circle at Raja Sulaiman Park sa Maynila. Gayun din ang ASEAN Garden sa Cultural Center of the Philippines sa May Vito Cruz, Pasay City. Ayon sa MMDA, sa halip na agad dumaloy sa mga kalsada at drainage ang tubig, kapag malakas ang ulan, pansamantala muna itong iipunin sa mga naturang pasilidad bago pakawalan sa Manila Bay. Inaasahang makakatulong ito para mabawasan ang pagbaha sa mga bahagi ng South Avenue, Ermita, Malate at mga kalapit na lugar. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duarte, kaya nga abot sa 4 trilyong piso ang halaga ng proyekto. At target ng MMDA na matapos ang 3 proyekto sa Maynila pagsapit din ng June 30 ng susunod na taon para mapakinabangan sa mga susunod na malalakas na pag-ulan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni MMDA Chairman Roman Duarte.
7: Tama yung budget. Ito po ay part noong inaprobahan po ng ating Pangulo through ES Recto na 4 billion na pondo para po sa mga rain catchment. So, aside from this, kasama po dyan sa napondohan ay same concepts po, I mean same concept po yan ang sa DPWH na mga ring attachments. We just have to make sure na hindi nagkakapatong yan para walang aksaya. Although, may mga projects na complementary like dito sa Raja Sulaiman, may nasimula na po ang DPWH pero may, we have identified 39 sites all over Metro Manila. And we expect to start din po yan by next year. Dahil yan pong proyekto na yan ay popondohan po ng AIID.
6: Samantala, sa iba pang balita, sinabi rin ni Artes ngayong araw na inaasahan ang pagbabalik sa trabaho ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa October 16 matapos nga ang kanyang leave of absence. Nagka-leave si Torres simula September 8 matapos na maharap sa kontrobersya dahil sa paggamit ng kanyang pribadong SUV sa exclusive and sa busway. Ayon sa MMDA, patuloy namang ginagampanan ni Torres ang kanyang mga tungkulin kahit nakalive ito. Muli, ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes.
8: Mag-one month na po yung leave ni General Torres. May we know updates po or nakikipag-coordinate po ba siya sa inyo ngayon?
7: Masasabi ko na kahit na nakalive siya, nagtatrabaho pa rin si GM Torre at sa background, tumutulong siya sa amin. Nag-extend lang po siya ng leave up to October 15 dahil po na I think na matay po yung kanyang mother-in-law at inaasikaso daw po niya. Kaya po nag-extend siya for another week. Supposedly, babalik na siya dapat noong October 8 pero nag-extend po siya until October 15.
6: Ito si Bobo Istakotoner, Pastaracho, Bobo.
9: Samantala sa iba pang mga development, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Western Visayas para ho sa ating mga balita sa probinsya, mga Kaumbo. Ang ilang mga bahay po sa may Iloilo, isinailalim na po sa state of calamity dahil yan sa matinding tagtuyot. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
10: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Dueñas sa Iloilo dahil sa nararanasang matinding dry spell o tagtuyot. Sa panayam ng Bombo Radio kay Acting Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, sinabi nito na umabot na sa 3 buwan na hindi nakakaranas ng pag-ulan ang nasabing bayan na nagdudulot ng epekto sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Magbanwa, tinitiyak naman ng provincial government ang pagbibigay ng tulong sa nasabing bayan katulad ng irrigation assistance, solar pumps at insurance. Sa ngayon, binabantayan rin ng Iloilo Provincial Agriculture Office ang iba pang mga bayan sa lalawigan na maaaring magdeklara na rin ng state of calamity dahil sa epekto ng kakulangan sa tubig. Napag-alaman na ngayong Oktubre ang magiging onset ng epekto ng El Nino, kaya patuloy ang monitoring ng provincial government sa sitwasyon ng mga magsasaka at ng kanilang mga pananim sa buong lalawigan.
11: So far, ang measures natin for the El Nino dito sa Iloilo is in place na before the El Nino starts. No? And we are already coordinating with the Dueñas, Municipality of Dueñas for possible na assistance. No? And our assistance usually ang binibigay po ng provincial government is yung for the sustainability and adaptation ng ating mga areas na affected. While yung sa immediate response naman po is from the DA, PCIC, and other stakeholders ng ating agriculture sector. So far, sa Provincial Agriculture Office ng Iloilo, we provide irrigation assistance, solar pumps, and insurance also.
10: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Jodel Rosas Noliaga. Basta Radio! Bombo!
9: Panghuli sa ating mga balita, mga kumu-update ho tayo dito ho sa pahayag ng Philippine Statistics Authority na paggalaw muli, pagbilis ho ng inflation rate itong buwan ho ng September. May report dyan si Bombo Cindy Grida.
12: Bombo Genesis, Bombo Kim, bumilis sa 7.2% ang pagtaas ng inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong September. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing nagpaakyat sa inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel, gayon din ang transportation. Kabilang sa mga produktong nagkaroon ng pagtaas ng presyo, ang repolyo, manok, bigas, habang tumatakas tumaas din ang renta sa bahay, singil sa kuryente at presyo ng LPG. Sa transportation naman, kabilang sa nakapagtulak sa inflation ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Tumaas ang inflation kumpara sa 6.1% na naitala noong August 2026 at 1.7% noong September 2025. Samantala, umakyat naman sa 5.4% ang inflation sa National Capital Region mula sa 4.1% noong Agosto na may malaking ambag sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Philippine Statistics Authority National Statistician at Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa.
13: If you recall, itong year lang, nagkaroon din tayo ng 7.2% noong buwan ng Abril. Pero so equal sila, no? And if you look at the time series, yung ating historical data, ang last inflation rate higher dito ay yung 7.6% na nakita natin nung buwan ng Marso 2023. So equal siya for April 2026. And the last highest is the 7.6% March of 23. Para sa core inflation naman, itong 4.7% natin na recorded for September 2026 ay highest since October of 2023, kung saan yung ating core inflation during that month ay recorded sa 5.3%.
12: Oh, si Bombo, si Cindy Grida, Basta Radyo, Bombo!
9: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating pong 32 stations nationwide. Dahil po ng station ng Bombo Radio Philippines, Magkakabombo at ng Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. And pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, pwede kayong mag-subscribe. And nasa Facebook po tayo, sa YouTube, sa X, or maging sa ating pong www.bomboradio.com or sa www.bomboradio.com. At sa mga kababayan po natin dyan, sa may bahagi po ng Luzon, or Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan po sa may bahagi ng Pangasinan, o buong Ilocos Region. Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, dyan po sa may Benguet, o buong Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi, dyan po sa may bahagi ng Bicol Region at dito sa National Capital Region, pwede po niyo subaybayan ng Star FM Manila.
4: At para naman sa ating mga listeners at viewers dyan sa Tugigaraw, mapapakinggan niyo po ang Bombo Radio Tugigaraw. Dyan naman sa mga listeners at viewers natin sa Lawag, mapapakinggan niyo naman po ang Bombo Radio Lawag. Dyan naman po sa Bigan, mapapakinggan ang Bombo Radio Bigan. At sa La Union, ang Bombo Radio La Union. Dyan naman po sa mga listeners at viewers natin sa Naga, mapapakinggan niyo po ang Bombo Radio Naga.

0: sa ating Christmas countdown. 81 days na lamang, Pasko na.
1: Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News mamayang gabi. Mga kabombo, magsisimula po yan alas 6 po ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Para po sa ating Bombo Network News Evening Edition. And abangan din po mamaya muli, alauna imedya po ang pagbabalik ng Senate Impeachment Court, ang trial proper para po sa 34 na araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Yan na rin po ang kalipunan ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic West Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines Basta Radio.
0: Bombo! Bombo.

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Sa oras nito, sa mga Star Nation natin, tayo po ay babalik sa ating special coverage para pa rin po ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte sa Day 34 at Week 15 ngayong araw, October 6, 2026. At ito nga po ay pagpapatuloy sa afternoon session ng kanilang trial. At kokonekta na po tayo sa Bombo News Center, Makati, sa mga oras na ito.
2: Suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking.

0: At maituturo lang po ulit 'yon base po dun sa kung ano po yung nabasa ko. Kung ano po, mapipinpoint naman po, masasabi ko naman po. Based on records lang din po.
1: Salamat, Attorney Buenaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports kaugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Buenaventura. So, ano pong mga aksyon kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
0: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang pong nasakop po nung sa PINA po natin na sinabit po. Mm-hmm. Yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
1: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng counsel.
0: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
1: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction rift and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
0: Let's ma-confront po ulit answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
1: It's alright po.

0: Ito financial activity, inflows and outflows. Tama.
1: Yung cover to sa akin. Meron nun po na hindi papasok doon sa amin po.
0: Right. Question from another angle. Just one. Meron namang punggus ng AMLAC. 100,000 pesos ang halaga ng transaction ng cover.
1: Tama po process. Yun, Your Honor. Kaya lang po, meron din pong transaction dun sa

0: that parang kailangan imbestigan pa po ng mas detalyado yung kabilang grupo na mag-iimbestiga na po talaga.
1: At ano yung kabilang grupo?
0: Sa internal unit lang po yun sa AMNC.
1: Kaya nga, and
0: sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailangan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority,
1: okay,
0: kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement, kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay, alam ba, kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So, kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
1: Yeah. Okay, pag nagawa yung lahat na nabanggit mo, anong sunod na course of action?
0: Gagawin po namin, pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan po pa-open yung particular na bangko po.
1: Kung hindi na kulang, nagawa na
0: talaga. Nagawa na po lahat. Magpa-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yon pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
1: Hindi, pag may nakalap na ebidensya.
0: Pag meron lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
1: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
0: Ay, part po yun ng ano, investigation.
1: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, and paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbuo sa ginawa niyo mga pag-imbestiga? Or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga

0: Ang yun at that time, kung ordinary tapos siguro baka ipit na yan left and right.
1: So, Your Honor, yung mababanggit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung supina po, meron po kaming mga sinabit na mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
0: Why can you not? Samantala pag sa ordinary yung mga depositor, may mga ordinary tao na may bank account na meron kayo suspicious transaction na kita, eh, pinapadala nyo natin ng sulat and there are times na pinupunta nyo pa, I don't know, tell me. Pero pag Honor, dito, mukhang wala kang ginagawa, puro at saka very evasive ka sa mga sagot. Policy lang ito tinatanong ko, Mr. Witness, ha? Wala akong tinatanong tungkol sa talagang anong nangyari sa ginawa niyo.
1: In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga, halimbawa po, nag-file po kami sa, may nakalagay po kasi sa rules nila.
0: So, ginawa niyo
1: po? Cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun. Hindi ko po maibig, Your Honor.
0: Pero, alam naman natin, lahat na pinalo, wala, tama, mali.
1: Hindi ko lang po masabi, ma-divulge po, Your Honor.
0: Meron bang ginawang paliwanag ng Kalye 88 tungkol sa mga STR?
1: Sa... Your Honor, pag po yung covered person po pag nagre-report po nung bawal po nilang inform actually pa ng covered or suspicious transaction.
0: I'm sorry, pwede pakiulit po.
1: Kung na-file.
0: Meron ba insidente na pinapadala nyo na meron mga... Okay, Mr. Witness, basis summary na binigay ng AML ang kabuang transaction involving Kalye 88, tama?
1: 36297.
0: Yes. Okay, out of this mil po halaga

0: Meron kayong listahan dito. Timeline CTRs, that does not mean 129.
1: Yung na-report po namin na to, kung ano lang po yung lumabas, sir. Ito po, hindi ko po mandun sa pagkakaret po yung transaction reference number, unique number po yun. So, we just indicated po.
0: Period kasi hindi ata nakalagay. 2007 to 2025?
1: Yes, Your Honor.
0: Okay. Kasi ang total amount, hindi mo alam kung nag-rollover o hindi. Just so that we're guided no, sa mga bank ano later.
1: Tama po yan.
0: Okay. At yung securities and bonds. Ano yung securities and bonds? Para lang sa kaalaman nung...
1: Ito po yung mga sa pag bumibili po ng...
0: money market?
1: You know? Apo, yung mga ganun po.
0: Yung mga securities, T-bills, ganun?
1: Maari po.
0: Okay.
1: Pero hindi po namin alam kung ano yung underlying ano po. Yes,
0: as a general, di ba, definition, this is 94,261,000. Tama?
1: Yes, sir. 261,275.70, Your Honor.
0: Okay. And then yung insurance policies, 50, ang total niya, 65,322,000. Tama?
1: 688.10. Yes.
0: And then finally, itong trust and agency investment. Yan, ano yan?
1: Ang
0: wrap-up is...
1: Ito po kasi yung code na lumabas lang po sa amin. Hindi ko lang po ano kung ano po exactly yung nandito po. Pero ito yung code. Kaya ito
0: pinagin. UITF Trust and Agency. Kasi ito 60,492,000.
1: 278.57.
0: 492,000. Okay. Last question.
2: You may wind up, yes. Senator Judge Kiko.
0: Yes. Nasaan ba yung huli kong tanong? Ito. Hindi ko maintindihan itong 1,197
1: reports po. Yun.
0: For an agreement.
1: 16.
0: Record
1: po, hindi ko po.
2: You may proceed when you're ready.
3: Kabayan, hindi ka pa rin kumakain?
1: Hindi po, ma'am.
3: Ano agad yung time po? Pinanong ko lang kung kumakain.
1: Ay, hindi po yun.
3: Baka kasi magalit si Mayor Christian pag di ka pinakain. Binanggit

0: meron akong, pero hindi to comprehensive, no? May mga nakita kong, I just went through it lang, very quickly lang, malversation of public funds and property, graft and corrupt practices. Ito yung mga nakasulat sa ilan sa mga STRs.
1: Kung yun po yung nakasulat, Your Honor, yun po as reported po ng covered person.
0: And then, nakita ko rin dito na marami dito ang source ay news articles.
1: No.
0: Sa inyo bang process, pag ganitong merong grounds, ang dahilan ay malversations of public funds and property, and then galing news articles, ano ang susunod na step?
1: Your Honor, ito po ay yung process lang naman po, Your Honor.
0: Yes, process
1: po
0: lang.
1: Masagot yung for this one.
0: So yeah, kung, process lang, process lang. Ano yung susunod na step?
1: Apo, kung may nag-report po sa amin na covered person, tapos indicate po nila yung particular na crime po, halimbawa po, drug trafficking or kung ano man po. So, titignan po namin doon sa narrative nila, ano po yung basis bakit nila ni-report. So, halimbawa po, binention po sila na news report. Tapos may nilagay po doon, halimbawa, na may nag-file po ng kaso, ganyan. So, kami po, titignan po namin sinong agency ba yung dapat namin ma-coordinate to confirm po kung talaga bang may final na kaso, talaga bang may investigation. Kasi po, sabi nga po, na paliwanag po kanina, yung sa amin po is the financial side po ng crime. So, base po sa report, kumbaga, pag nag-contact po kami na analysis tsaka further investigation po, titignan namin, okay, kung na-report po ito, may nag-file daw ng kaso, let's coordinate po dun sa law enforcement po, kung sino man po. And then titignan po namin, yung bang final nila, meron bang financial aspect po na involved? Kasi maaari naman po nawala din eh. So kung meron po, yun po, magkakonduct na po kami ng normal po na investigation po.
0: So kahit na news report, inaktuhan nyo rin and you investigate?
1: Kasama po yon. Maari pong maging factor po yung maging trigger din po kasama po ng all other like yung STRs, CTRs po. So tinitignan po namin on the overall na information na meron kami, ano yung kung talaga bang magpo-progress or hindi po.
0: All right, thank you, Mr. Presidio.
2: Thank you. It should be Senator Judge Padilla, but while waiting for him, Senator Judge Irvin Tulfo is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. If Senator Padilla is still not available, Senator Judge Pangilinan will be up next. You may proceed, sir, when you're ready.
3: Thank you, Presiding Officer. Attorney Ronel Buenaventura.
1: Yes, sir.
3: Bagamat lumabas na po dito sa impeachment court, ito pong issue na ito, tingil po sa mga imbestiga pa rin po ba ang AMLAC? O hindi na?
1: Ay, kailangan ko pa po... Nandito po na po nila to, hindi po na pera po sa particular na bank account.
3: Saan po hinango yung
1: ito po yung prepare po namin na
3: inyo yung report niyan sa bangko, di po ba?
1: So bangko and covered person po in general po.
3: Okay, all right. So and at zero cash in bank from 2019 legal asawa. O safe ba natin sa all?

0: At dito at dito sa yung mga records na yun at isus na dahil
1: kung
0: will not apply.
1: The law, the rules, yes. And
0: na may absolute confidentiality ang ama-freeze ng mga account.
1: Wala.
0: Wala na kayong maisasampang kasong money laundering at iba pa.
1: Tama po, tama po. Hindi rin po kami makapagsubmit nung halimbawa po nagre-request ng mga...
0: Kaya hindi na namin kayo bibigyan.

0: ng budget.
1: Yun nga po sasabihin ko, hindi na po ako magsabit ng mga documents ng to support the budget request po, Your Honor.
0: Diba? Bakit namin kayo bibigyan ng budget? Sabi nga ni Senate President Soto, magsara na lang kayo. Diba?
1: Apo.
2: No other questions, Mr. Presiding Officer.
3: While we're waiting for Senator Judge Rob, Senator Judge J.V. Ejercito is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Director.
1: Magandang hapon po, Honorable Senator.
4: Meron na lang akong tatlong katanungan pag palilinaw. Kapag gumawa-gawa ba ng covered banks ng CTR at STRs para sa mga korporasyon, tinutukoy din ba nila kung sino mismo ang actual na nasa likod o nagsasagawa ng transaksyon?
1: Nakalagay po kung sino yung yung pangalan, kung kaninong account. May entries po kami, depende po doon sa nature ng transaction, like po yung remittance po. Nakalagay po kung sino yung nagpadala, tsaka yung address po. So may iba po na alam, may iba po, depende po doon sa nature po ng transaction, Your Honor.
4: So sa kaso po ng mga korporasyon na kasal sa table 4, no, nung inyong summary, particular po, pag tinutukoy ng mga bangko, o covered institutions kung ang vice president o si Attorney Carpio nga ba ang mismong nagsagawa ng mga transaksyong naging subject ng mga CTR at STR.
1: Yung table 4, yung juridical persons, yung corporations po, Your Honor.
4: Aba.
1: Hindi ko po masagot, Your Honor, kasi kung ang tanong niyo po ay kung si Attorney Carpio po kasi.
4: Nakasaad ba kung sila?
1: Hindi ko po masagot kasi maari pong nailagay po sa report pero hindi ko po, hindi ko po consciously inisa-isa po yung report po. So maari pong nakalagay siya doon, maari rin po na hindi.
4: So hindi masasabi, no?
1: Hindi ko lang po masabi ngayon po kasi isa-isahin po para po malaman namin.
4: So ano pong ibang impormasyon na pwede natin makuha o kailangan para malaman kung sino talaga ang gumawa ng ganito mga transaksyon?
1: Kadalasan po ito, hindi naman po, in general na lang po kasi hindi ko po masagot yung dito po. Pag para po malaman namin yung mga actual na transaction po kasi yung mga detalye po no, humingi po kami, nagpa-file po kami kung sa bangko po yun, nung bank inquiry po. Mag-i-inquire na po kami with the banks po. Yun. Tapos, hingi rin po kami ng kung kinakailangan po yung mga SEC records, request po kami to determine sino po yung mga persons po behind this po.
4: Okay, thank you. Sir Presiding Officer. Salamat, Director.
3: Senator Zubiri is recognized.
5: Magandang hapon, Attorney Bonaventura.
1: Magandang hapon po.
5: Thank you. Attorney Bonaventura, alam ko, gatekeeper, alam po kayo, record keeping. Pag po pumapasok ng mga suspicious transactions, rin-record nyo yan at for further study. Di ba po?
1: Tama
5: po. JV, alam nyo po kung saan galing papasok yung pera as reported. So you have a detailed papadala ng remittance o pera sa isang account na suspicious.
1: Tama po.
5: Dahil dito...

Nakuha ko ba? Nakuha ko ba? Diba dyan kilala yan, yung awitin na yan, yun doon sa part ng noon. Ay, ang sarap sa thank God talaga sa magagandang awitin sa buong mundo. Yan na. Diba? Ang sarap. Nakaka-erhiya. Diba kapag stressed out ka, sa mga music talaga ang nagpapaalis ng stress natin sa ating mga buhay. Diba? Kaya maraming salamat. Thanks be to God sa mga tugtugin. Sa music. Awiting Hi by Lighthouse Family. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Show ng Pilipinas, mayroon na pong or mayroon na lamang apat na star minuto. 2:56 in the afternoon. Yes, yan po tayo. Siyempre, sa susunod na programa, Afternoon Starship Program na. With me, Star DJ German. Star DJ German Bolero. I want to formally close the program. Sana kung pwede lang, nito lang po yan. Simpilangin yung palaging pin. Ito pong 102.7 Star FM.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: Ay, naku naman.
1: Ang kapuluan.
0: Ang alas 3 ng hapon. Ating Philippine Standard Time. At syempre,
1: welcome, welcome, welcome. Dahil sa panibagong pagkakataon, pumuli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagkagandahan, nagagupuan, at super duper sa kasipagan ng mga Star Nation natin all over the world. Welcome na dito sa ating programang Afternoon Star Sweep. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kalite. Bobalabulahin kayo muna. No, sa programang Afternoon Star Sweep, kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Number one! Information! This is 102.7 Star FM! Mega Manila's best music station.
2: Star FM, Star FM,
1: Star FM,
2: Star FM.
3: Basta radio sa FM.
2: Ayos na.

0: Herman Bolero.
1: Sana mamigay ka ng kwek-kwek. Kung kaya, kung anong kinakain mo ngayon.
2: Uy, mamigay ka naman. Eh, kung merienda ka mag-isa dyan, sama mo naman ako, di ba? Sama mo kaming lahat, buong Pilipinas. Charot lang, ikaw naman. Awiting Tibok by Earl Augustine. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 31 Star Minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Pero inyo, iwas muna. Ay, naku, sayang naman. Nag-fry si ate at si kuya. Ayan, o. Kapaid na fast food, ganyan. No, deep fried, no, parang pag prinito siya, nakalubog talaga sa mantika. Diba? At saka mga instant, yung mabilisan, mga nabibili, ganyan. Imbak mo yan kapag may emergency, doon na lang siguro, diba? Napapansin mo na palagi kapag merienda time. Iwas-iwasan mo. Kasi nga, isa nga yan. Wow! A substance, a mechanism, or agents. Sabihin natin ganon. No, na pwede. Answer. Yan. O, alam mo na yan, ha? Yung mga carcinogenic. Kapag sinabi nga carcinogenic, no? Iwasan mo na, di ba? Processed food, mga instant pancit canton, instant noodles, parang mga ganon, kasi nga preservative, may mga preservative, ganyan, ano? May nagsasabi, no preservative, kasi yan, imbak, no? Parang ganon, pwede naman yan. Ganyan na lang talaga, merienda mo. Cancer, pero ito na nga sa mga Star Nation natin. Ang laga ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang uri ng sakit. Of America ay 85% na mas naman na yun. Baka hindi naman halos dapat is cancer. Kasi, di ba, kung single ka, uri ng cancer, alam ko. Diba? So, tawa. Tawa-tawa din. Smile. Good thought. Happy thoughts. Kailangan mga iniisip natin. Ganyan. Positibo. Hindi naman to the extent na magiging toxic naman na. Eh, hindi naman totoo, pero pinapaniwala mo yung sarili mo na positibo ka pa rin. Dapat hindi ganun, ha? Yan sa mga Star Nation natin. Kung like mo yan, share mo na yan sa kasama mo ngayon na single din, na masaya naman kayo. O, kala nyo ha. Labanan ng cancer. Diba? Sa pagiging masaya. So, support each other. Support talaga ang kailangan. No, para hindi ka ma-depressed, hindi ka maging sad. And of course, maging at least, or masaya.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:27. Yes, ng hapon ng ating Philippine Standard Time. At dali, pumunta kayo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo. Yan na, naka-live na naman tayo ngayong hapon. At syempre, kung ikaw ay nandyan na, nako please, pakipindot po ang mga reaction button sa ibaba. Oo, para magkaroon lang tayo ng design this afternoon. Oo, wala lang. Please, and of course, please share itong ating live streaming. Ayan na, yung button dyan sa ibaba, yung arrow na pa ganun, pipindutin mo yun para may share itong ating live streaming. At iko-comment mo ang iyong hula dito sa ating Bulahan Time. Yes, it's Bulahan Time na po, kaya naman, isa po ang ating mapipili, no, sa dulo nitong ating live streaming na mapapalakpakan ng mga mapapalad. Kung palad, naku, ikaw na ba yun? Ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan, ako, i-grab the opportunity na ikaw na siguro ito. No? Ikaw na wala, ikaw na to. Diba, claim mo na yan. Kaya i-comment mo ang iyong hula dito sa ating paulaan na sa hapon na ito. Babulain na natin ang ating letra for this afternoon. Yon! Eto na mga kababayan, nabola na natin ng ating letter of this afternoon. Eto na, sa letrang F. Sino ang naging American Governor General ng Pilipinas noong October 6, 1913 na nagsisimula sa letrang F? Ay, sino ito? O, yung clue natin dyan ha, kung ikaw ay napupunta doon sa south part noon ng EDSA, di ba parang sasabihin mo lang, may bus stop ba doon? May bus stop ba doon? Parang meron naman. Meron yata. Parang meron. O, sabihin na lang natin. O kaya kung hindi naman bus stop doon, sabihin mo lang, Manong, ano, sa doon lang po. Yan. Di ba sa Pasay, di ba, EDSA, no? Oh, EDSA to. EDSA, tapos sa south part is Pasay na yan, di ba? At merong street doon. Naku, sa kanya po ipinangalan ang street na iyon. So, sino ba ito? Okay, sa mga taga Pasay City dyan, mga dumadayo po ng Pasay City, alam na alam mo ang sagot na ito. Pero alam na alam mo din kung ano ang teknikan sa hapon na ito para ikaw ang mapili. At manalo! Ay, nako naman, eto na ilan sa mga naghula ng hula at maghuhula pa rin. Sabi dito si Pokemon. Francis Harrison. Eto, Francis Burton Harrison. Uy, pwede, no? Floyd Mayweather. Ay, sorry. May ginawa. Running! Ayan, Francis Burton Harrison figurine. Flying kick. Lakak bomb. First, ano yun? Ang dami si DJ Kibigora. Fanny Serrano. Felicia Cordapia. Filimon. Francis Burton Harrison. Fiona Sahur. Francis, ano yan? Isan, ay, nakuwan. Wala ka dyan. Fiatas Grace. Francis Burton Harrison. Fernando Peppa Fig. Pangiwi-ngiwi ngagba. Patrick. Ay! Ano to? Ay! Mga, ano yan? Mga brand. Francis Burton Harrison. Floyd Mayweather. Nako. I like your answers ngayon ha. Ang dami palang mga F. Diba? Flying without wings. Yan. Ay, meron ka bang hula? Naku, pumunta ka na po sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At syempre, kung nandiyan ka na, naku, paki-like na po, no? Mag-react-react ka dyan. Marami pong reaction button na inihanda po kami para sa iyo na mapipindot mo ngayong hapon. At syempre, share mo itong ating live streaming dahil Naku, kung ang iyong comment no ay ating napa ng mga mapapalad kumpalan. Ang mag-uwi ng 1 million. Napanakpaka na may kasamang hiyawan, ikaw na ba yan? Pumunta ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Bulan Time, sa letrang F. Sino ang naging American Governor General ng Pilipinas na nagsisimula sa letrang F? Ayan ha, October 6 ngayon. So, October 6 noong 1913, sino ba iyan? Diba? At ang ating clue nga dyan, ipinangalan sa kanya yung isang kalsada dyan sa Pasay City. Actually, meron dyan yung paliko na eh, pakanan eh. Diba? At merong mall dyan dati na wala na ngayon. At very talamak yan nung ikaw, nung ako'y bata pa. Taga-area dyan, syempre yan yung mall na malapit sa iyo. Pero nung college ako, alam ko nakapunta ako doon. Once. No, isang street dyan sa Pasay City, sa may EDSA, no? EDSA Carousel, may pagliko dyan. Naku, yun na yun. Ito na nga, i-reveal natin ang tamang sagot. Sa lahat po ng mga nagsagot ng tamang sagot, congratulations. Pero ano mo na yung teknika natin dito sa ating Bulan Time? Ito na, kung ang iyong sagot ay... Francis Burton Harrison, ikaw ay may tamang. Congratulations, si Francis Burton Harrison nga po ang naging Governor General ng Pilipinas noong October 6, 1913. At sa kanya po ipinangalan ng F.B. Harrison Street dyan sa may Pasay, sa may... Kasi alam ko yan eh. Nag-shortcut ako dyan dati nung college ako. Pag galing ako ng Pasay, dyan ako sa shortcut papunta ng school sa Taft. Yan. Sa may UN. Diba? Ayan na si Francis Burton Harrison. Siya, as in, actually, as in, noong October 6, 1913, yun yung simula no, ng kanyang pagiging American Governor General dito sa Pilipinas or ng Pilipinas. At siya po ay nanatili doon sa kanya sa position na iyan hanggang 1921. At ito pa, noong 1935 naman, bumalik siya dito sa Pilipinas no, para maging presidential adviser ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. At diba, nag-serve pa siya no, sa Philippine government in exile sa Washington, D.C. noong World War II. Ayan na, yung street dyan na F.B. Harrison, Harrison Street, no? Eh, syempre, yan nga po yung pinangalan sa kanya. At dati sa Pasay, actually medyo mahaba daw pala yan, ano? Aabot pa pala yan ng Paranaque, tama ba? And originally, old Spanish coastal highway yan na ang tawag ay Calle Real. No? At naging Calle San Lucas bago ito naging F.B. Harrison Street. Diba? At ito pa ha, yung Harrison Road naman sa Baguio City ay dating... kilala bilang Carabao Road bago ito naging Harrison Road na in honor of Francis Burton Harrison din. At noong 1916 yun, doon yun ipinangalan noong yung Harrison Road dyan sa Baguio City. Diba? Marami palang lugar na ipinangalan sa kanya. Oo, kaya kung ikaw ay taga-Pasay, alam mo na kung sino si F.B. Harrison or Francis Burton Harrison. Kung nagagawin ka dyan, dapat alam mo yan. Para pag pumunta ka dyan, ay, ang yabang muna. Eto, check natin ang kanilang mga live comments right now. Sabi dito, magandang hapon, Star DJ German Valero. Magandang hapon. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Hello, DJ Pogi. DJ JB Pogi. Eti, maganda ka rin. Ako, manang-mana kami sa inyo. Magandang hapon, DJ JB Igop. Igup ka rin. Fortas. Fefi Fofu. And good afternoon po, DJ German Bolero. Good afternoon, Francis Burton Harrison. F-Peace DJ. Ano yon? Feeling amo. Ano yon? Hoy! Hoy! Galing Star FM yan. Nakala nyo. Nyo kong inaano. Proud yan. Proud yan siya. At saka beshiwap yan.

Noon po, DJ German Valero, si Fernando po Jr. po. Nako, balakad dyan. Frankenstein. Ayan, mauhuli ko pa rin yan. Ay nako, Francis M. FB Harrison, congratulations. Good afternoon, star DJ German Valero. Good afternoon din sa iyo. Ay, ang nanay ko nanonood sa mga oras na ito at sabay-sabay natin siyang batiin ng happy, happy, happy birthday. Yes, happy birthday sa aking mother. Ay, si Filimon, Fasay. Uy, pwede, no? 80 days before Christmas, that's true. From Tanay Rizal, hello po sa iyo dyan. Sa mga taga Tanay Rizal, halo, halo, halo, halo. Ito na nga, i-reveal natin ang ating napili na mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang iyawan. Ang mapalad na mapapalakpakan ng ating mga mapapalad na pala dahil sa iyong sinagot. Congratulations! Congratulations, Adrian Yu! Tama no, Adrian Yu ang kanyang pangalan. Sa iyong sagot na Fasay, humabol ka at ako ay nabigani. Wow! Natuwa sa iyong sagot kayo. Congratulations, Adrian Yu! Tanggapin mo ang iyong premyo, 1 million na palakpakan! Yes, na may kasamang hiyawan ang sakit sa tinga. Ikaw po ang mapalad na napalakpakan ng mga mapapalad kung palad this afternoon dito sa ating Bulan Time. Congratulations! Ayan, may mga umabol ba ng kanilang live comments right now?

0: minutes sa baka lipas or bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:40 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. The star DJ German Bolero po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Afternoon Star Sweep. Nagtugtugan tayo, dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo! Star!

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: German Bolero.
1: .7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, 6 na star minuto or 4 na star minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:56 in the afternoon, yan po ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang ang ating programang Afternoon Star Sweep. Sunod na po ang Twilight Zone program. Sasamahan pa rin kita. And I'm about to formally close the program. Here's Yang Constantino. Yes, may liwanag sa dilim. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Let's enjoy the music. Ito lang po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the Music and Information of 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: It's all for you.
1: Star FM across the nation.
2: Damamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
4: Ate, ang lakas ng radyo nyo ah. Parang nasa concert ako habang nagpapakulay ng buhok.
5: Ayaw ba syempre? Dito kasi sa parlor namin, dapat habang gumaganda ka, dumadagundong din ang tugtugan at kaalaman.
4: Kaya kami rito sa Maynila. Dahil Basta Star, bida ang good vibes, tugtugan at impormasyon.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
0: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
8: It's time to fiesta with Bet88.
9: Come dance with me
8: and play with 24/7 customer support.
10: Always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. National Problem Gambling Helpline. Dial 02-824-8958 for more details. Email responsible gaming at core.ph.

0: Juan Bolero.
1: Ay, nagbibilang na yan ng oras bago ang kanyang out, time out sa school ba o sa trabaho. Gawin mo lang yan. Awiting final, the final countdown mula po yan sa Europe. Ganun po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Paras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, eto na. 17 Star Minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:17 in the afternoon. Yan po ang ating Filipina Standard Time at welcome lang mang po sa iyo. Dito po sa ating programang Twilight Zone. You are still with me, Star DJ German Bolero at i-hug muna kita. dito ka lang, mukhang iwan. Yes, babalabalain ko po kayo hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang Twilight Zone. See? Let's go back to more of the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: Freeman, Bolero.
1: Awiting In The Army mula po yan, or In The Army Now mula po yan sa bandang Status Quo. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 Star Minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ay, alam nyo ba na yung bandang yan, no, yung napakinggan natin kanina, yung inawit nga nila, In The Army Now, ang pangalan ng kanilang banda ay Status Quo, di ba? Sinabi ko naman, di ba? Alam nyo ba na dati ang pangalan nila ay The Scorpions? Yes, The Scorpions. Noong 1962 hanggang 1963, yan po ang kanilang band name. At oops, oops, oops, oops, oops. Hindi po sila yung Scorpions naman, no, na banda din. Oo, yung kumanta ng holiday. Such a holiday. Charot. Diba yung ganon? Hindi po sa kanila yon, ha? Tsaka yung Lady Starlight, I'm your too fine. Ganon. Mali lang yung lyrics ko, pero sana gets mo, diba? So magkaiba yon, no? Baka kasi akala, kasi may mga ganon naman talaga mga banda na from one band to another, ganyan, diba? At parehas sumikat yung mga ganon. Pero ito, hindi po sila yung Scorpions, no, na kumanta nga ng Holiday, Lady Starlight, ganyan. So ang dating pangalan ng or previous names actually, no, ng bandang Status Quo ay The Scorpions toong 1962 to 1963. Actually, madami pa, no, The Spectres. Yan, noong 1963 hanggang 1967, at naging Traffic Jam pa noong 1967. At yung The Status Quo ay nagsimula lang yan noong 1967 hanggang 1969 bago ito ay naging Status Quo na lamang. Yon, ganun yon. Ayan na, English rock band na nabuo sa London noong 1962 ang Status Quo. So hindi mo sila dapat sabihin na The Status Quo kasi hindi po yun yung present or kung yung pinakadulo, pinakahuli. Diba? Kasi tinanggal nila yan noong 1969. Yeah, 1969 tinanggal nila yung The. At kailangan yon. Oo, kailangan mong matandaan yon kasi hindi sila lilingon kapag nilagay mo ng The. Parang Eagles lang, oh. The Eagles. Oh, di talaga sila lilingon kapag tinawag mo silang, uy, The Eagles! Ganyan. Kasi Eagles lang sila. Yung mga bandang ganyan. Oo, at saka respetuhin nyo kasi kayo talaga. Diba? Ayan na, sa mga Star Nation natin, kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mo ngayon na mukha kayong army dyan. Oo, sa dyan sa nakapila kayo ngayon, diba? Sa terminal, mukha kayong army dyan. And more of songs like that, no, na napakinggan natin dito sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobble-double-line kayong hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang ito. Kayo naman, check your time, 37 or 34 Star Minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Star FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
5: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
4: Ayos, ah.
6: Orokan. Maayos ang buhay mo.

0: German Bolero.
1: Luca, tingin ka dali. Awiting Luca by Susanna Vega. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na Star Minuto. Uy, ito 5 na. 5 Star Minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Maga dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Ako po yung nakasama, nakabandingin, nakabulahan, Star DJ German Bolero. At susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Kaya naman, to formally close the program, we'll be giving you a song from Six Cycle Mind. It's called I. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Voice of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Martes, ika-6 sa buwan ng Oktubre, 2026. At sa ating Christmas Countdown, 80 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, mula tukol sa remittance mula dyan sa China para sa kumpanyang konektado sa pamilya Duterte, iniimbestigahan na ng National Security Council. At offer of testimony ni ng isa sa mga testigo ngayong araw ay siningitan ng depensa na uwi yan sa pagtatalo. Si Vice President Sara Duterte handa naman daw sumalang sa lie detector test. Kinontra mga naging pahayag ng umano'y whistleblower na si Gracioso. Kampo ni Senator Estrada dumipensa sa pagbaklas ng mga pasilidad sa dati nitong opisina na ngayon ay okupahin ni Senator Tito Soto. Epekto ng El Nino phenomenon at yan ay kaugnay dito sa ating inflation rate, mararamdaman umano sa mga susunod na buwan. Pinsala naman sa agrikultura dahil sa El Nino phenomenon, mapalo na ng mahigit na 5.5 bilyong piso. At sa ating balita sa iba, yung dagat, yung forest fire dyan sa Indonesia, lalo pa raw lumawak mga protected areas na abot na rin ng naturang sunog. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iimbestigahan na rin ng National Security Council ang impormasyon na lumabas sa impeachment trial ukol sa di umano ay financial inflow mula dyan sa bansang China patungo sa isang kumpanya na nauugnay sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni National Security Advisor Edward Oban Jr. itong araw ho lamang ay seryoso na susuriin ang kanilang opisina ang nasabing ulat dahil sa mga posibleng epekto nito sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Ayon nga kay Anti-Money Laundering Council, o ayon sa Anti-Money Laundering Council, nakatanggap na nga pangkalahatang 319.33 million pesos na remittance mula sa China at Hong Kong ang Calye 88 Foods Corporation, isang kumpanya na naugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Manscarpio. Inilantad ng Anti-Money Laundering Council na tatlo sa mga naturang transaksyon ay tinuturing na suspicious dahil wala umanong malinaw na legal na kalakal o kaya naman ay pang-ekonomiyang batayan ang pagpapadala ng malaking bulto ng pera. Binigyang din naman nilang National Security Council ng lahat ng impormasyon ay dadaan sa masusing proseso ng intelligence at investigative agencies at wala pang pinal na konklusyon ang anumang paglabag sa naturang mga provisyon ng ating batas at habang umiiral pa ang pagdinig. Samantala, marin namang itinanggi ng Chinese Embassy ang mga ligasyon na tinawag na malicious at isang false narrative ang nasabing issue ukol naman sa pagpupondo sa anumang grupo ng pampulitikang sektor dito sa Pilipinas. Samantala, sa 34th na trial day ng impeachment ay nagkaroon ng maikling palitan ng argumento sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial matapos na sumingit sa proseso ng itong si defense lawyer attorney CJ Narbasa habang inilalahad ni private prosecutor James Brian Ali ang offer of testimony para naman sa saksi na si Eunice Sumatra. Pinalaga ng kampo ng prosekusyon ang naging pagpasok nitong si Narbasa habang ipinagtatanggol naman ng depensa ang kanilang karapatan na maghain ng agarang musyon at pagtutol sa gitna ng pagdinig. Agad naman na namagitan ng presiding officer upang mapanatili ang kayusan dyan sa Senado na umaakto bilang impeachment court at magpapatuloy pa rin ang pag-usad at paghimay doon sa mga nilalaman ng testimonya ng nasabing saksi. Narito ang ilang kaganapan dyan sa impeachment trial.
3: Kung tama at nagtutugma ang lahat, wala namang dapat ikatakot.
4: Your Honor, before he finishes,
3: allow me to finish, Your Honor.
4: No, before you finish, may I know?
5: I would have to recognize Attorney CJ.
4: May I know if this is part of the offer?
3: It definitely is. That's why I'm saying
4: which part? Is this the sixth?
3: It's part of the sixth, good counsel. Thank you.
2: Bagyan mga kabombo ng sagutan ng mga bugado ng defense at prosecution kaugnay ng offer of evidence sa pamamagitan nga nito sa laysay ni Eunice Sumatra na isa sa mga testigo na isinalang ng prosecution. At kaugnay pa rin ang mga kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court, ating tunghayaan ang mga development dyan sapagkat si Senator Judge Gatchalian kinwestiyon ang 776 million na inflow ng Cali 88 at yung Anti-Money Laundering Council chief ay sinabi na hindi absolute ang confidentiality records ng ahensya. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, question na Senator Judge Sherwin Gatchalian kung maaaring maging basihan ng investigasyon sa money laundering ang 776 million peso na financial inflow na naitala sa mga account ng Cali 88 Foods Corporation. Sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Gatchalian si Anti-Money Laundering Council Secretary at Executive Director Ronel Villaventura kung magiging posibleng money laundering candidate ang Cali 88 kung hindi makita sa mga libro ng kumpanya ang naturang halaga. Ayon kay Villaventura, ang malaking financial inflow na hindi may paliwanag at lubang mas mataas kaysa sa kapital o idinaklarang assets ng isang kumpanya ay maaaring maging panimulang punto para sa karagdagang investigasyon. Gayunman, kailangan anyang matukoy ng AMLC ang pinagmulan ng pera at magkaroon ng kaugnay na predicate crime o unlawful activity gaya ng drug trafficking o corruption upang matukoy kung may ganap na money laundering. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o pagtatanong na Senator Judge Sherwin Gatchalian kay AMLC Executive Director Attorney Ronel Villaventura.
7: Kung hindi mahanap sa libro yung 776 million, candidate ba itong Cali 88 for money laundering? In your expert opinion and yung mga experience mo, dapat ma-reflect yan sa books, di ba? Eh hindi ma-reflect sa books. So, candidate for money laundering?
8: Your Honor, we'll have to further investigate po if
7: on these examples.
8: A starting point po, difficult
7: starting point
8: maari lang po but I have to consider all other factors po for your honor.
7: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
8: We'll have to check po yung kung may predicate crime po.
7: Pwede siyang maging candidate.
8: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
6: Binigyan din pa ni Gatchalian na ang 125 pesos lamang umano ang paid up capital ng Cali 88 at 23 million peso ang kabuang sales nito mula to 2021. Ngunit umabot to 776 million ang financial inflows na naitala sa mga account nito kung saan kalahati umano ng naturang inflow ay nagmula sa mga foreign entities. Dahil dito, question naman ni Senator Judge Rafi Tulfo kung may mga naging konkretong resulta ang mga isinagang hakbang ng Anti-Money Laundering Council matapos ma-flag ang maraming suspicious transactions na may kaugnayan sa mga account ni Duterte at Carpio. Tinanong ni Tulfo si Villaventura kung may naging bungang investigasyon ng ahensya o baka natakot aniya ang AMLC dahil mga makapangyarihang opisyal at personalidad ang sangkot Pinaliwanag naman ni Binaventura na hindi niya maaaring ibunyag ang partikular na aksyong isinagawa ng Anti-Money Laundering Council dahil sa mga patakaran sa pagiging confidential ng impormasyon. Nilinaw ng opisyal na hindi ipinapaalam ng AMLC sa mga taong sakop ng Suspicious Transaction Reports o STRs na na-flag ang kanilang mga transaksyon. Natutunan pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Rafi Tulpo at Attorney Ronel Binaventura.
9: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbunga sa ginawa niyo mga pag-imbestiga? Or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time? Kung ordinary tapos siguro, baka ipit niya left and right.
8: So, Your Honor, yung mababanggit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung subpoena po, meron po kaming mga sinabit na mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po.
6: Samantala, muli namang nabuksan ang usapin ng confidentiality ng bank records ng Vice Presidente at kanyang asawa na inilahad sa impeachment trial. Sa pagtatanong ng Senator Judge Robin Padilla, nilinaw ni Binaventura na hindi absolute ang confidentiality ng mga records ng AMLC sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. Ayon kay Binaventura, may provision sa Section 8 ng batas na nagbibigay sa Anti-Money Laundering Council ng kapangyarihang bumuo ng mga panuntunan kaugnay sa mandato nito. Aniya, kapag naghahain ng kaso ang AMLC, kailangan itong magsumite sa korte ng mga impormasyong nakalap upang maipakita ang probable cause o proof beyond reasonable doubt. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Robin Padilla at Attorney Ronel Binaventura.
10: Tama po bang sabihin natin na dapat ay may absolute confidentiality ng mga records?
8: Kami naman po, AMLC, yun nga po sa Section 8A po, yung paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na halimbawa po, yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso. Halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So, yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay didisclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
6: Mas naging malinaw naman ang usapin sa interjection ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan nang ipinaliwanag ni Binaventura na ang absolute confidentiality ng AMLA records ay para hindi sa hindi autorisadong pagbunyag, ngunit pinahihintulutan umano nito sa mga korte. Aniya, ginagamit ang mga naturang records ng korte upang makapag-issue ng freeze order at kung magiging ganap ang pagbabawal nito, hindi makakapag-hain ng kaso ang Anti-Money Laundering Council dahil wala itong maisusumiting dokumento sa korte. Iginit ni Binaventura na malinaw na ang autorisadong disclosure ay maaaring gawin kung pinahihintulutan ng batas, rules at ng guidelines.
2: Bombo ang hilo?
6: Yes, Bombo Dennis.
2: Nais ko maitanong ano, sapagkat marami-rami yung naisa lang na testigo ngayong araw na ito, unlike nung mga nakalipas, yung ba talaga yung kabuuan bilang o may dapat pa na naisunod na naisa lang ngunit ipinagpaliban o may mga hindi nakaschedule pero naisa lang, paano ito?
6: Actually, Bombo Dennis, ano, kung babalikan natin kanina, dapat 15 testigo pa ang nakahanay ng prosecution dito nga sa mga bank representatives na dapat isasalang nila ngayong araw. Ngunit 2 lang ang naisalang kaninang hapon sa pagbabalik ng impeachment trial matapos itong mag-lunch break, ano, Bombo Dennis, dahil nga kinakain na rin ng oras at nagiging mahaba na rin ang paglitis. Kaya kanina napagdesisyonan ng presiding officer matapos niyang pausapin ang parehong panig ng prosecution at defense counsel na sasalang na lang ng 2 testigo mula sa mga bank representatives at ipagpapatuloy na lang bukas ang 13 natitira. Bumbo Dennis.
2: Okay. Yung pagsalang kanina ni Binibining Raquel ay ito ba tapos na ito totally, Bombo Jello, o bukas may continuation pa siya o ibang bangko naman o kinatawa ng bangko naman yung sasalang kaugnay pa rin dito sa mga usapin ng bank records, Bombo Jello?
6: Kanina, Bumbo Dennis, hindi na nagkaroon pa ng interjection o clarificatory questions sa mga senator judges, kaya yun na yung hudyat na tapos na yung pagharap nitong testigo, ano, at bukas ay panibagong representative na naman mula sa mga bangko ang isasalang ng prosecution. So itong 13 natitirang testigo, Bumbo Dennis, ang inaasahan na sasalang bukas sa pagpapatuloy nitong pagtatalakay sa Article 2. Bumbo Dennis.
2: Okay. With that, maraming salamat, Bumbo Angelo.
11: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bumbo Angelo Aganan, Basta Radio. Bumbo!
2: Nagatid na yan sa atin sa oras na 14 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Nag-courtesy visit sa tanggapan ni Senator Judge Rafi Tulpo, si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Reggie Tonggol. Yan ay upang ipaliwanag ang naging pahayag niya tungkol sa inaasahang petsa ng paglalabas ng hatol ng impeachment case nito si Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Tonggol sa mga mamamahayag dyan sa Senado na inaasahang magkakaroon ng hatol ang impeachment court sa pagsapit ng Disyembre 16. Pinunto nitong si Tulpo noong araw ho ng Lunes dahil tila nauunahan nito ang pagpapasya ng mga senator judges, kaya naman ay kanya itong napuna. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag naman itong goal ng Disyembre 16 ay isa lamang kalkulasyon o kaya ay projection batay sa takdang panahon ng paglilitis at hindi pinal na deadline itinatakda ng impeachment court. Pinayuhan naman itulpo si itong goal na maging mas maingat sa paglalabas ng mga pahayag sa publiko at ugaliin din na kumonsulta muna sa mga senator judge bago maglabas ng opisyal na pahayag. Sinangayon na naman ito ni Tonggol. Nagpasalamat din si Tulpo kay Tonggol sa personal nitong pagpapaliwanag, habang nagpasalamat naman ang tagapagsalita ng impeachment court sa pagabay ng naturang senator judge. Binuri ni Tulpo si Tonggol sa kasipagan nito sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng impeachment court. Papatayo ng karagdagang report mula sa ating news team. Yung Polish President, mga kabombo, ay nasa bansa ngayon para sa 4 na state visit, at ang Pilipinas at Poland ay palalakasin pa raw yung ugnayan, lalo na sa usapin pang depensa at seguridad, pati na sa ekonomiya at kalakalan. Alamin natin ang iba pang mga kaganapan dyan sa pagbisita ng Polish President. May balita si Bombo Anali Soberano.
12: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Polish President Karol Nawrocki sa Malacañang ngayong araw. Ito ay kasunod ng kanyang 4 na state visit dito sa Pilipinas.
13: Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagbisita ni Nawrocki ay mahalagang milestone sa matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Poland. Alas 4 ng hapon kanina, dumating dito sa Palasyo ng Malacañang ang Polish leader. Sinabi ng Pangulo, lumawak at bumilis ang kooperasyon ng Pilipinas at Poland sa nakalipas na dekada, kabilang ang seguridad at depensa, kalakalan, pamumuhunan, science and technology, food security, turismo, paggawa at academic and cultural exchanges. Inaasahan din ng Pangulo na mapapalakas ang pagbisita ang kooperasyon ng Europe at Southeast Asia, lalo na sa pagsusulong ng rule of law sa international relations. Tinalakay ng dalawang leader ang mga pangunahing larangan ng partnership. Ito ang unang pagbisita ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga naging hakbang upang palakasin pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: It is the first time that we have the honor to host a Polish head of state in our country. Your visit is a natural progression in our relations, which have gained remarkable momentum over the past decade. Our cooperation now spans many, many areas, which we might refer to as non-traditional areas, such as security and defense, trade and investment, science and technology, food security, tourism, labor, academic and cultural exchanges, and certainly collaboration in regional and multinational fora towards upholding the rule of law in international relations. In our meeting today, we look forward to discussing the priority areas for partnership between our two countries, as well as opportunities to contribute to stronger cooperation between Europe and Southeast Asia towards advancing our shared goals. We likewise look forward to exchanging views on key international issues of mutual interest.
13: Samantala, sinabi naman ni Polish President Karol Nawrocki na may matibay na pundasyon ang relasyon ng Pilipinas at Poland upang maiangat ito tungo sa strategic partnership. Sa kanyang pagbisita dito sa Pilipinas, sinabi ni Nawrocki na pinag-uugnay ng dalawang bansa ang kanilang Catholic heritage at magkatulad na pagpapahalaga sa pamilya, kasipagan, pagkakaibigan, komunidad at pagkakaisa. Binigyang diin din ng Polish leader ang kahalagahan ng soberanya, seguridad, matatag na ekonomiya, ligtas na kalakalan at maritime routes, gayon din ang international order na nakabatay sa international law. Ayon pa kay Nawrocki, maaaring magtulungan ang Poland at Pilipinas upang palakasin ang seguridad at katatagan sa Europe at Indo-Pacific. Pakinggan natin si Polish President Karol Nawrocki.
15: Exchange ideas because we, as we know, are regional leaders of the regions of the world. Today we will discuss, as Mr. President mentioned, a broad range of issues from security, economy, through sectoral cooperation, including migration, justice, tourism and new technologies, among, of course, others. I'm especially looking forward to opening the fifth Polish-Philippines IT Business Summit tomorrow, with a strong presence of Filipino and Polish companies, including those that joined me during my trip. So I'm very happy that the Polish businessmen, entrepreneurs are with me. I'm confident that this visit and our discussion will lead to concrete projects and deeper cooperation, bringing greater prosperity, security and mutual understanding to our two countries.
12: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo!
0: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radio Philippines.
16: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
0: Best News Program, Bombo Network News.
16: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radio Cebu.
0: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo.
16: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
0: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radio Bacolod.
16: Kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan.
0: Best Drama Program, Sanming Tibiag ng Bombo Radio Vegan.
16: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radio Philippines.
0: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
16: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radio Dagupan.
0: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radio at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
16: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers, at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
0: Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: Aros natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At sa tuloy-tuloy na balita ng Bombo Radio Philippines, sa ating tunghayaan ng iba pang mga kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court. Dahil dito si Vice President Sara Duterte kinestyon ang dating engagement ni Representative Redon. At yung prosecutor ay itinanggi naman ang conflict of interest. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Jai Hanggayo.
17: Yes, Bombo Denise, Christian, Vice President Sara Duterte, and acting consultants in House impeached prosecutor Representative Terry Don sa Davao City Government at ipinahamatig na maaaring magkaroon ito ng conflict of interest sa kasalukuyan itong papel sa impeachment trial. Inihayag ng Vice Presidente na naging consultant si Representative Don sa poverty-related concerns ng Davao City Government mula year 2018 to year 2020. Iginit naman ang Vice Presidente na tinanggal o man ito matapos tumaging tumanggap ng bayad sa servisyong hindi naman nagawa. Kaunayan, narito ang bahagi na payaga ni Vice President Sara Duterte.
18: Matagal ko na alam yan. Hindi ko naman nakalimutan na si Terry Rendon ay nagtrabaho sa City Government of Davao. Hindi ko lang nilabas. Kasi gusto ko nasabihin ni Terry Rendon mismo na meron akong conflict of interest dito dahil nagtrabaho ako bilang consultant sa City Government of Davao. Pinalayas siya, di ba? Pinalayas siya sa anong ahensya yon? PCUP, di ba? Philippine Commission for Urban Poor. Pinalayas yan siya doon. Tapos, he came crawling to a Davaoenyo na kakilala niya. Hindi ko nabanggitin kung sino yon, pero willing magsalita yung tao na yon. Tapos, pahingi ng tulong. Wala na sigurong kita. Sabi nung tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Davao na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo. Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinubmit yan na trabaho, walang sinubmit yan na accomplishment report, wala. Sa buong time na nasa City Government of Davao, consultancy position siya.
17: Mariitin na ginaman ni Representative Rendon Aligaston ng conflict of interest ayon sa kanya nakataon lamang ang dati niyang consultancy sa poverty-related concerns at wala itong kaugnayan sa mga aligasyong tinatalakay ngayon sa impeachment trial. Narito na ang buwelta ni Representative Terry Rendon.
19: Masalat, we confirmed that I was a consultant of the City Government of Davao for a particular period, 2018 I think to 2020. Pero ang tanong ko, ayan na naman, di ba? Una sa lahat, ginawa ko natin yung trabaho at nagsumiti ho tayo ng reports until the conclusion of that engagement. And more importantly, I did not seek it. I was asked by one of her advisors to help to provide services. So yun po yung unang punto. Pangalawa, I was never a personal advisor of the vice president. It was clearly on poverty-related matters. More importantly, like what I stated, we had submitted all the reports contrary to what she said. It's in the City Government of Davao files. And it was never disallowed in audit more than 6 years after the conclusion of the engagement.
2: Bagyan mga kabombo ng mga pahayag nitong si Representative Terry Rendon. Si Rendon mga kabombo ay kabilang sa hanay ng prosecution at kasalukuyang sumasalang din sa ilang pagkakataon dyan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matatanda na siya ho ay presidential appointee noong Duterte administration. I'm talking about the former President Rodrigo Roa Duterte. Nagbabalik sa linya si Bombo Jai. Please come back.
17: Yes, Bombo Denise, gate pa ni Representative Rendon, malinaw at iba pa ang kanyang kasalukuyang responsibilidad bilang prosecutor ang ihanap sa Senate Impeachment Court ang mga ebidensya na kaugnay ng kaso. Sinabi ni Representative Rendon na ang Senate Impeachment Court ang siyang magpapasya sa merito ng mga aligasyong inihaharap laban sa Vice Presidente. Samantala, patuloy naman ay tinutulak ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong ito sa credibility at posibleng conflict of interest ng mga nagsasakdal upang nagpapatuloy ang paglilitis. Kaugnay niyan, narito pa mga kagdagang pag-abalita ni Representative Terry Rendon.
19: At very important po, nalinawin din na ang trabaho ko po ngayon bilang prosecutor ay iba doon sa trabaho ko po dati. So what is the conflict of interest here? What does the Vice President want? Just because you were a consultant, magsusumamo kami sa kanya? Magpapasalamat kami sa kanya dahil tinulungan niya yung buhay ko? Ganun po ba? I don't think so. Kasi at that time, di naman natin alam na mayroong 4.4 billion in total transactions over the course of 20 years. Hindi ba? And if I had known then, probably I would have opted out on that particular engagement. Hindi ba? And again, at the end of the day, the prosecution panel will not be distracted by this attack by the Vice President. We are in the middle of exposing unexplained wealth. We will never be distracted. We'll continue on up until the very end. And katulad ng lagi ko nating ginagawa, Ma'am, ito po yung tissue. Pudasan niyo po yung luha niyo kasi ramdam na ho namin yung kaba ngayon pong araw po na ito.
20: Bahagi yan ang pahayag ni Representative Terry Dodon na naging kasagutan niya no, sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sinagot naman ng spokesperson ng Office of the Vice President si Attorney Paulo Panelo ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro na dapat munang magtrabaho umano ang Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, taliwas umano sa naturang komento ang tingin ng maraming Pilipino sa pamahalaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na anyay nakatoon sa political persecution at political consolidation. Question din Attorney Panelo ang pamahala sa ekonomiya at ang pananagutan ng administrasyon sa umano'y pinakamalaking corruption scandals sa kasaysayan ng bansa. Sinabi rin ni Attorney Paulo Panelo na hindi umano dapat kay Vice President Sara Duterte ibuntuan ang lahat ng pagkukulang ng kasalukuyang administrasyon. Ito si Bombo Jair Hangayo. This is Bombo Philippines, Basta Radyo. Bombo!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 30 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi, ipinagtanggol ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada yung naging pagbaklas ng mga gamit at iba pang pasilidad sa dating opisina nito dyan sa Senado matapos itong questionin kasunod nga ng paglipat ng silid kay Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. Inilahad ng tanggapan nitong si Estrada ng mga tinanggal na gamit tulad ng floor tiles, glass panels at cabinets ay binili gamit ang sariling pera ng senador dahil hindi sapat ang pampublikong pondo para naman sa renovation. Binigyang diin ang kanyang opisina na walang nasayang na pondo ng gobyerno dahil naman sa muling gagamitin ang mga nasabing kagamitan sa kanyang bagong opisina upang makatipid ang pamahalaan. Nag-ugat ang kontrobersiya matapos na mag-post sa internet si Senator Panpiluping Lacson ng isang artificial intelligence generated image ni Soto na tila nagtatrabaho sa isang sirang kwarto upang biruin ang naging lagay ng silid nito matapos naman ang pagpapalit ng tanggapan. Pinalalahanan ng tanggapan nitong si Estrada ang publiko na huwag nang gawan ng politika o kontrobersiya ang karaniwang proseso ng transition ng opisina dyan sa Senado. Sa ibang balita muna tayo mga kabombo, ang Metropolitan Manila Development Authority Chief ay nagsabi na magkahiwalay na kamera ng Metropolitan Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ay tiniyak naman para iwas doon sa dobleng multa. Ang lungsod ng Maynila ay tutuloy naman ang no contact apprehension policy kahit may panawagan sa uniform system. At may balita dyan si Bombo Isa Cotoner.
21: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na magiging pare-pareho ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga local government unit upang maiwasan ang kalituhan at magkakapatong na operasyon ng mga traffic cameras. Sinabi ni Artes na magkakaiba ang lokasyon ng mga kamera ng MMDA at LGUs kaya walang posibilidad na dalawang beses mapatawan ng penalty ang isang motorista para sa isang paglabag. Batay sa datos ng ahensya, nasa 1.5 million traffic violations na ang na-flag ng ahensya mula nang inimplement muli yan hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Nasa 500,000 na dito ang nakumpirmang mga violations. Dahil dito, para kay Artes ay hinihikayat pa niya ang iba pang LGU sa Metro Manila na ipatupad din ang NCAP sa kanilang mga lugar upang maging mas malawak at pare-pareho ang sistema ng traffic enforcement. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes.
22: Sir, mo naman ang duplication, nag-coordinate na po kami with the LGUs. Wala pong camera ang LGU and MMDA sa exactly the same location. So mayroon kaming boundaries na in-establish na dito ang LGU Manila, dito kami. Ganun po. So, wala po definitely na isang violation makakapture ng both LGU and LGU.
21: Samantala, sinabi pa naman ni Manila Mayor Isko Moreno na susuporta ng lungsod ang Uniform Traffic Enforcement System ng MMDA upang matiyak ang pantay na pagpapatupad ng batas trapiko sa lahat ng motorista. Sa isinagawang dry run ng NCAP sa Maynila nitong Lunes nga lang ay nasa 190 traffic violators na ang nahuli lamang gamit ang dalawa pa lamang na traffic camera. Ayon kay Moreno, nakatutulong ang paggamit ng teknolohiya upang mabawasan ang direktang pakikipag-ugnayan ng mga motorista sa traffic enforcers at ang posibilidad ng kotong o bribery. Bagaman pabor ang naturang alkalde sa pagkakaroon ng iisang sistema ng pagpapatupad ng traffic rules, sinabi nitong itutuloy pa rin sa lungsod ng Maynila ang pagpapatupad ng NCAP. Samantala, matatanda ang hindi nga muna ipinatutupad ng Valenzuela at Paranaque ang kanilang NCAP system. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Manila Mayor Isko Moreno.
3: What's important is the safety and orderly and proper universal implementation of traffic rules. Ibig sabihin, yung mayaman mahirap, pantay na. Hindi sila maabuso sa kalsada na mga tao ng gobyerno. And this will solve the problem. This is a very good solution. On how to implement it and all other things, ano na lang yun, umami, kamo ay agree. Magkaroon ng universal ticketing, yung sinabi ko nung dulo.
4: You agree, Mayor, pero hindi mo ititigil yung pagpapatupad ng NCAP?
3: Hindi talaga, hindi naman. Kasi may, without NCAP or with NCAP, may batas, hindi naman tumitigil, I think lawyer sila, di ba? Hindi naman tumitigil yung batas traffic.
21: Yan muna latest update mula dito sa MMDA office, lungsod ng Pasig. Ito si Bombo Isacotaner, Basta Radyo, Bombo.
2: At sa mga karagdagan pa natin, balita mga kabombo at mga ka-Star Nation. Yung usapin naman tungkol doon sa patuloy na verifikasyon ng National Bureau of Investigation sa mga aligasyon. Itong si Rodolfo Gracioso Jr. sa kanyang affidavit laban kay Vice President Sara Duterte at yung pagpapalakas ng transparency at accountability sa pondo ng bayan gamit naman ang blockchain ay pinanawagan ng ilang sektor. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
5: Inihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na patuloy ang kanilang pag-iimbestigang isinasagawa sa mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Sa panayam, iginit ni Director Attorney Melvin Matibag na kinakailangan pa rin nilang magberipika sa kabila at kahit pasumalang na sa lie detector test si Gracioso. Unaan niyang tinututukan ng kanilang investigation team ay ang masuri at ma-validate ang claim ni Gracioso Jr. sa relasyon nito kay former House Speaker Lord Alan Velasco at asawang si Rowena Amara Velasco.
23: Si Gracioso, it's a continuous and an open investigation. So sabi ko naman, di ba, nag-lie detector test. But we are not relying in that. Kailangan mag-validate kami. So meron kaming investigation team who's doing it right now. Doon sa mga allegation niya, ang una nating tiningnan dito, yung kanyang claim ng relationship kay dating Speaker Lord Alan Velasco at kay Ms. Rowena Amara Velasco, because yun yung pinaka-basic . We were able to establish yung relationship, yung mga sunod-sunod, kumbaga yung sequential na pag-imbestiga natin lalabas doon.
5: Ayon sa direktor, nakumpirma na ng National Bureau of Investigation ang ilan sa mga binabanggit ni Gracioso na cash houses. Dalawa sa pitong sinasabing cash houses ay na-validate at na-establish anya ng kawalihan na pagmamayari na mag-asawang Velasco. Siyang inamin din ni Amara Velasco.
23: Doon sa 7 cash houses na sinasabi, we established already 2 na it's owned by the Velasco spouses. Ito yung sa Champaca at sa Sampaguitan. Diyan yung picture. Ito yung sa Champaca. Ipakita nyo rin yung doon sa Sampaguitan. No? At yun yung claim mismo ni Mr. Gracioso na siya nakapasok doon at nakita. And incidentally, on August 28, yung ginawa nga na raid because of report of illegal firearms, ito yung mga bahay na pinuntahan ng NBI by virtue of a search warrant. At doon lumabas mismo na by the claim mismo ni Ms. Rowena Velasco because she was there. Doon nangyari yung pag-serve ng search warrant. Sinabi niya na kanila talaga yung bahay na yun. Ano?
5: Si Gracioso Jr. ay dating security aide ni former House Speaker Velasco na nagsiwalat ng mga aligasyong pag-deliver ng pera sa ilang mga personalidad. Base sa kanyang affidavit, nagmula umuno ang perang i-deliver sa mga kontratistang sina Sara Curly Descaya at iba pa na magugunitang sangkot sa korupsyon ng manumalyang flood control projects. Kaugnay sa usaping korupsyon, iginit na isang multi-sectoral group na dapat mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahan na tiyak mabantayan ang paggastos ng pamalaan sa pondo gamit ang isang pampublikong digital platform. Kanilang hinimok ang House of Representatives na bigyan pansin ang panukalang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o ang Kadena Act. Sa liham na ipinadala sa mga lider ng Kongreso, hiniling ng koalisyon, binubuo ng mga civic, professional at tech organizations na agad ipasa ang counterpart measure sa Kamara ng Senate Bill Number 1506 o Kadena Act, isinusulong ni Senador Bam Aquino. Bagamat aprobado na ng Senado ang panukala noong nakarang taon, wala pang aksyon ng Kamara hinggil dito. Layon sa panukalang batas na palakasin ang transparency at pananagutan sa mga proyekto ng gobyerno. Gamit kasi nito'y mabibigyan ng access ang publiko na masilip at mabantayan ang mga budget allocation at expenditure records ng pamahalaan. Kaya tumaasa na maaksyonan na ang naturang panukalang batas. Ito si Bombo Grantilario, Basta Radyo, Bombo!
2: At kagaya pa rin mga kabombo, mga Kastar Nation, ang usapin tungkol dyan sa testimonya nitong si Gracioso. Ito namang si Vice President Sara Duterte handa rin sumalang sa lie detector test at kinontra din yung mga pahayag ng naturang lumutang na si Gracioso. May balita dyan ng Bombo Radio Davao.
7: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na wala talagang galit sa kanya si Rodolfo

0: ng sworn na statement, isa-isa ring ipinapakita ni BP Sara ang mga larawan na may kasamang petsa upang patunayan na pawang kasinwalingan ang mga paratang sa kanya ni Gracioso. Samantala, inihayag din ni BP Sara na may bahid na diskriminasyon at homophobia ang motibo ni Gracioso sa pagdawit kay Jeffrey Tupas. Posible umano na naniniwala si Gracioso na makukuha si Tupas sa malaking pera na inialok nito dahil may sakit ito at wala ng trabaho sa ngayon.
1: Sabi ko doon sa affidavit ko, ito yung motibo. Klaro naman sa mga pahayag ni Lord at ni Gracioso. Meron silang hindi pinagkasunduan at nakalagay din doon na masama ang loob niya. So yun yung unang motibo niya. At kung makikita mo, mahilig siya sa pera kasi humingi siya ng pera kay Lord at hindi sila nagkasundo. Hindi ko alam anong nangyari. Base doon, hindi sila nagkasundo sa pera. So ibig sabihin, motibo niya ang pera. At confirmed ito dahil inoferan din ng pera si Jeffrey Tupas. Sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon. Ang palasyo, si BBM.
0: Sa kabilang dako, hindi umano kapanipaniwala na sumasailalim sa lie detector test sa si Gracioso dahil sa maikling panahon na pagpapalabas nito ng resulta. Sa kanyang panig naman, sinabi ni BP Sara na wala na siyang kailangan pang patunayan na gamit ang lie detector test dahil sa kanyang mga ipresenta pa lamang ng mga ebidensyang mapapatunayan na pawang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Mula rito sa Bombo Radio Davao, ito si Bombo Angel Razon, Basta Radio. Bombo!
2: Dagdagan pa sa mga balita, mga kabombo, lalo't tumitindi na itong naranasang init sa ilang lugar sa ating bansa. Yung epekto raw ng El Niño phenomenon sa inflation, posible na rin maramdaman pagsapit ng mga susunod na buwan. May balita dyan si Bombo Cindy Grida.
3: Pinumpirma ng Philippine Statistics Authority na maaaring maramdaman ang epekto ng El Niño sa inflation ng bansa sa mga susunod na buwan na posibleng magpalala pa sa kasalukuyang rate nito na pumalo sa 7.2% mula sa 6.1% noong August. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, malaki ang ambag ng presyo ng gulay at isda sa galaw ng inflation na siyang pangunahing itinutulong dahilan sa inaasahang patuloy na pagtaas nito. Ayon kay Mapa, kasalukuyan ng isinasapinal ng ahensya ang opisyal na ulat ukol sa kabuuang produksyon sa agrikultura at perwisyo sa pangisdaan para sa ikatlong quarter matapos ang ginawang pagkalap ng datos. Gayunpaman, binigyang diin ng opisyal na malinaw ang pababang kalakaran sa produksyon kung saan ang pagkonti ng huli sa isda at anis sa agrikultura ay direktang nagpapataas sa presyo ng mga bilihin sa mga pampublikong pamilihan.
4: El Niño effect, so makikita natin ito sa mga susunod na buwan. We are finalizing yung PSA, finalizing the report on the value production in agriculture and fisheries for the third quarter, no? Kasi katatapos na namin ng data collection. So makikita natin yung trends naman dito sa production side natin, which of course will have impact sa presyo sa retail markets nitong ating agri products and yung isda, no? As we have seen yung ating fish and other seafood kasi malaki rin yung contribution niya sa ating inflation rate. So in the coming week siguro, pag na-report na natin yung ating value production in agriculture and fisheries, we will be seeing some of this information and its impact on the inflation rate in the coming months.
3: Ito din ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naitala sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang pinakamataas na inflation rate sa buong bansa ngayong Setyembre na pumalo sa 11.3% mula sa 9.6% noong August, dulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain lalo na sa bigas na umabot sa 25.7%.
4: Para naman doon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, yung malaking contributor niya ay yung food, no? Yung food inflation for the month of September sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nasa 11.3%.

0: 3% versus no and kung so ito yung trigger ang items na medyo malaki ang contribution. Of course, yung bigas sa region na to, ang bigas ay mayroong inflation rate na 25.7% in September, so siya yung main driver.
1: Samantala, ang Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan o itong May Maropa naman ang nakapagtala ng pinakamababang inflation rate na nasa 5.9% bagamat nagkaroon pa rin ito ng bahagyang pagtaas mula sa 5.6% noong nakaraang buwan. Inaasahan ang pananalasa ng very strong El Nino ngayong taon hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Ito si Bombo Cindy Grida, Basta Radyo Bombo!
2: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kunin naman natin ang mga update sa mga lalawigan kaugnay ng unti-unti na hong nararanasang paglala ng epekto ng El Nino phenomenon. Diyan sa probinsya ng South Cotabato, nakahanda na ho yung posibleng paglala ng El Nino phenomenon at pagtugo naman ng lokal na pamahalaan. At may balita ang Bombo Radio Coronadal!
3: Tiniyak ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na nakahanda ang lalawigan sa posibleng paglala ng El Nino o tinatawag na Super El Nino. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, sinabi ni Governor Tamayo na bagamat wala pang inilabas na opisyal na babala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kaugnay sa naturang kondisyon, maaga nang naghahanda ang provincial government bilang pag-iingat sa posibleng epekto nito. Kabilang sa mga hakbang ng lalawigan, ang paghahanda ng water trucks, impounding facilities at sapat na supply ng tubig sa mga watershed. Naglaan din umano ang probinsya ng buffer stock ng tubig upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply sakaling magtagal ang matinding tag-init. Bukod dito, tiniyak ni Tamayo na may sapat na pondo ang provincial government para sa pagtugon sa mga posibleng pangangailangan ng mga residente. Nakahanda rin ng mga food packs na maaaring ipamahagi sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Samantala, hinimok ng gobernador ang mga residente, partikular ang mga magsasaka na magsagawa rin ng sariling paghahanda. Kabilang dito ang pagpili ng mga pananim na mas kayang makibagay sa matinding init at kakulangan sa tubig. Sa ngayon, sinabi ni Governor Tamayo na wala pang naitatalang mga magsasaka sa South Cotabato na direktang apektado ng naturang kondisyon. Gayunman, patuloy na minumonitor ng provincial government ang sitwasyon upang agad na makatugon kung lalala ang epekto ng El Nino, partikular sa agrikultura, supply ng tubig at kabuhayan ng mga residente.
4: Ahead of time, meron na tayong preparations ginawa, meron na tayong projection, may mga software tayong ginagamit para mapoproject natin ano yung pwedeng itanim at ano yung magiging panahon ilang araw mula ngayon. So talagang minomonitor natin ito. Worst, talagang ginawa ko ng paraan na preparado tayo.
3: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo, Basta Radyo Bombo!
2: Samantala, yung binansagang Doshin Bayanihan 626 sa Cebu ay pinatatagpa yung kahandaan ng Philippine Air Force at Japan Air Self-Defense Forces para naman sa pagtugon sa mga panahon ng kalamidad. May balitang Bombo Radio Cebu!
5: Pinalakas ng Philippine Air Force at Japan Air Self-Defense Force ang kanilang kooperasyon sa disaster response sa pamamagitan ng Doshin Bayanihan 626 Joint Humanitarian Disaster Relief Exercise na isinagawa ngayong October 6 sa Brigadier General Benito Abuen Air Base sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kabilang sa aktibidad ang joint training at operational exchanges na naglalayong mapahusay ang kakayahan sa dalawang pwersa sa pagtugon sa mga natural na kalamidad at humanitarian emergencies. Binigyang diin ni Colonel Alvin J. Capinguan, Philippine Air Force Spokesperson at Chief Public Affairs, ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at paghahanda ng mga personnel para sa mga posibleng emergency situation.
6: ayon kay Kapinguan sa pamamagitan ng regular na training at simulation exercises na tutukoy ang mga kakulangan sa kagamitan at pamamaraan habang napapahusay ang koordinasyon ng mga personnel sa aktwal na operasyon. Layunin din ng ehersisyo na higit pang mapalakas ang kahandaan at interoperability ng PAF at Japan Air Self-Defense Force, partikular na sa humanitarian assistance at disaster response. Bahagi ito ng patuloy na defense at operational cooperation ng Pilipinas at Japan at kabilang din ito sa Reciprocal Access Agreement. Ang nasabing exercise ay may 160 PAF personnel at 42 sa Japan Air Self-Defense Force personnel at kabilang sa activities ang airdrops, load o offload training, night vision takeoff and landing, mass casualty response at aeromedical evacuation. Isinagawa ang 6 na araw ng Dosyon Bayanihan 626 mula Oktobre 4 hanggang sa Oktobre 9 sa Mactan Benito and Ebueno Air Base sa Cebu, Daniel Romualdez Airport sa Leyte at Puente Princesa International Airport sa Palawan.
7: So these exercises allow us to be able to work seamlessly hand in hand. And we are learning from each other. That way, when the time comes that we have to join forces, we already established a relationship that's more seamless, mas madali, and we're able to respond more effectively.
6: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bumbo Joanna Kanyeti, Basta Radio, Bumbo!
2: Samantala, dyan naman sa Bicol Region, yung National Food Authority na buying price na pinapatupad para sa clean and dry palay, itinaas dyan sa mga probinsya ng Camarines, o yung tinatawag nating Camarines Provinces. May balita ang Bombo Radio Naga.
8: Itinaas ng National Food Authority sa 28 pesos kada kilo ang presyo ng pagbili ng malinis at magandang bigas sa Camarines Sur at Camarines Norte mula Oktubre 5 hanggang 11. Layunin nitong dagdagan ang kita ng mga magsasaka at hikayatin silang ibenta ang kanilang ani sa National Food Authority. Bahagi ito ng paghahanda ng NFA sa posibleng epekto ng El Nino na maaaring magpababa sa produksyon ng bigas sa target ng ahensya na makabili ng 450,000 sako habang nasa 470,000 sako na ang inventaryo sa dalawang lalawigan. Samantala, ipagpapatuloy ang 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga mamimili upang makatulong na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa kabila ng banta ng pagbaba ng produksyon. Mula rito sa Bombo Radyo Naga.
9: Kung magandang balita ito para sa ating mga magsasaka kasi ang buying price po ng National Food Authority sa ngayon ay nakapeg sa 28 pesos per kilogram para sa tuyo at malinis na palay. Ang kadahilanan po nito ay na-foresee po, in-anticipate po ng ahensya yung pangangailangan na makabili tayo ng buffer stock po natin at yung kagandahan po nito, ready market po ng para sa ating mga magsasaka. Kasi alam po natin yung challenges na kinaharap po ng ating mga magsasaka pagdating po ngayong El Nino. Unang-una, bumaba po ang production dito sa Camarines Sur. Ang Camarines Sur, single out siya na nasa drought level. Ibig sabihin po nito, for El Nino na nga.
8: Bombo Rami Dominguez, nag-uulat, Basta Radio, Bombo.
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung muna tayo ng update ukol ho dun sa kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Indonesia. Sapagkat yung forest fire na ilang buwan na ho na naranasan, eh, lalo pa hong lumawak pati yung mga protected areas, naabot na rin ang naturang sunog. Nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod.
10: Umabot na ang sunog sa mga protection forest, conservation forest at key biodiversity areas kasama ang mga national park at forest reserve na umabot mula sa Gundog Kending Forest Area sa Central Sulawesi hanggang sa mga protektadong peat dome sa Kalimantan, Indonesia. Pahirapan rin ang pag-upula sa apoy dahil ang Indonesia ay halos 36% peatland sa buong mundo. At kung matuyo ang mga waterlogged soils dahil sa init ng apoy at unti-unting nagbabaga sa ilalim, nalibel na mga organikong deposito at nagdudulot ito ng humigit-kumulang 3 beses na mas maraming fine particulate matter, 5 beses na mas maraming sulfur dioxide, 3 beses na mas maraming organic carbon at 2 beses na mas maraming methane at carbon monoxide sa ibang tropical na sunog sa kagubatan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod sa Pinay na si Anmar kasama ang kanyang asawang Indonesian na si Farhaniza, ibinahagi nila na tila hindi nila inaasahan ang ganitong wildfire at ngayon lang nila nakita ang ganitong kalapad na wildfire.
11: First time as like wildest area in Kalimantan?
12: Yes po, first time po ngayon ng Kalimantan, sobrang laki ng sunog ngayon.
10: Tiyan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tanner. Basta Radyo, Bombo!
2: Habol pa natin mga kabombo itong balita mula dyan sa bahagi ng Bangsamoro Region. Army Reserve Force mananatili pa rin daw sa Cotabato City hanggang sa pag-upo ng bagong halal na opisyal ng Bangsamoro Parliament. May balita ang Star FM Cotabato!
13: Mananatili muna sa Cotabato City ang 72nd Infantry Battalion ng 10th Infantry Division bilang reserve force kasunod ang isinagawang assessment matapos ang halalan. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, ipinatupad ang red alert status ng AFP mula Agosto 15 hanggang Setyembre 29. Sinabi ni Lieutenant Colonel Suscano na may mga lugar nang idineklarang mapayapa matapos ang halalan, kaya maaari nang maibalik ang ilang batalyon na inugment mula sa 10th Infantry Division sa Davao. Gayunman, may ilang tropa na mananatili sa mga lugar na kailangan pa ring obserbahan ang sitwasyon, kabilang ang Cotabato City. Kabilang dito ang 72nd Infantry Battalion na mananatili muna sa lungsod upang magsilbing reserve force hanggang sa makaupo ang mga bagong halal na opisyal ng Bangsamoro Parliament.
14: So based sa assessment after the election, may mga lugar naman na peaceful na. So may inugment na batalyon dito from 10ID Davao na naibalik na rin. Mayroong ibang nanatili kasi may mga lugar pa na kailangan i-observe yung situation like Cotabato City. Kaya yung 72IB under 10ID ng Davao ay dito pa rin sa Cotabato. Siguro until makaupo yung mga bagong halal to ensure or to make sure na kung mayroon mang tensyong mang magaganap on the day na uupo sila, mayroon pa rin tayong reserve force na pwedeng umalalay sa Philippine National Police, sa Philippine Marines natin na dito na ka-area sa Cotabato City.
13: At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako si Bombosay Olis, Basta Radyo, Bombo!
15: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay yung pagsasara ng trading kanina at ang resumption naman ay bukas na ho ng umaga, ika-9 ng umaga. At narito ang data, ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 62 pesos and 77 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 98 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 98 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 68 centavos. At ang Euro ay 70 pesos and 30 centavos. At yan ay batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Panatiling update at sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa. Maring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, nariyan ang ating mga himpilan sa rehiyon ng Mindanao. Unahin natin yung Davao Region, nariyan ng Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern portion ng Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Abang sa Soksarjen, nariyan ang Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa ipapandako ng Mindanao sa probinsya ng Bukidnon, nariyan ang Bombo Radio Malaybalay. At sa mga mahilig sa musika at karagdagang impormasyon, nariyan naman ang ating mga Star FM stations. Sa Zamboanga Peninsula, nariyan ang Star FM Zamboanga. Ganon din ang Star FM Dipolog. At sa bahagi ng Bangsamoro Region, Star FM Cotabato.

at yung mga hindi pa nakakabili ng inyong panregalo, mahaba-haba pa ho yung panahon at pwede pa ho nating pagpilian yung ating mga bibilhin para sa ating mga inaanak. 80 days bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas po, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!

0: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwela-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagaan ng iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM!
8: Star FM!
7: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
9: Star FM!
10: It's time to fiesta with Bet88.
11: Come dance with me.
10: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
12: Always a party at Bet88.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-848-9568. For more details, email responsible gaming at core.ph.

Shake It Off. Yan ang winning mula kay Taylor Swift. Of course, halata naman. Wala namang ibang mag-shake it off kundi si Miss Taylor. Kamusta naman ay yung Martis? Mga Maritis. Happy Tuesday, Kasari Nation. Muli po nagbabalik yung Sweetie Tootie Girl, Yvonne Adarno. Alam ko, marami sa atin, no, hindi hilig ang gulay, ang pagkaing okra. Minsan, madalas, ito pa yung ginagawang challenge. No, para, kalimbawa, yung mga palaro, kakain ka ng okra, kung hindi maanghang ang palaya, o kaya naman okra. Wait, sa pagkain ng okra. Ilan na nga dito, kasradation, na madalas iniiwasan dahil nga malagkit, para bang, ano, slimy ba? O posibleng makatulong sa paglilinis na natuklasan din ng mga universities. Greek, yun yung tawang mig.

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: You're with Yvonne Adarna.
1: Alam mo, kahit kailan talaga, parang lagi ako nakaka-relate sa kantang yun. Ewan ko ba sa Cup of Joe, ano meron sa multo? Kasi naman, pag meron tayong mga multo-multo dyan, ang multo, it's either siguro pwedeng tao, kaya isang bagay, isang opportunity na parang, or pangarap mo. Okay, yan yung kantang yan. Pero dahil ikaw ay mas malakas, ikaw ay stronger kaysa sa mga yon, kaya move forward at darating din yung better and the best. Yung sasakto talaga sa'yo. Yung tamang-tama sa'yo. Yung wala kang

0: everything will fall down into its perfect place. Wala kang paghihinayangan at wala kang pagsisisihan kasi lahat umaayon. Yun ang ano, yun ang God's will. Oras natin, 36 star minutes, makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:36 in the evening at the Philippine Standard Time. Ayun nga, nakakaramdam na tayo ng mga pagkulog-kulog, no? I mean, kidlat pala. Kita natin yung kalangitan, nag-i-spark yan siya. Ano mo na, maka umulan-ulan. Kaya ikaw, umuwi ka na. Nako. Huwag mo na hintayin yung kawork mo dyan. Yamo siya, umuwi ka na. Kasari Nation, ikaw ba mahilig ka kumain ng strawberry? Lahat ng mga parang berry. Yung grapes, ayun, nakakain natin. Pero dito sa Metro Manila, madalang makakain ng strawberry kasi hindi naman malamig dito. Hindi naman tayo taga Baguio, no? Pero ikaw ba nakakatikim ka na ng wild raspberry? Kasi ang Tagalog nito is sampinit. The little wild raspberry na matatagpuan sa highlands ng Quezon. No, dyan sa Quezon province. And actually, may sarili ta. Ito yung sarili natin to ha. Kumbaga, meron din tayong sariling wild raspberry dito sa Pilipinas at tinatawag nga siyang sampinit. Sampinit. Na matatagpuan sa kabundukan ng Quezon. Etong sampinit o Rubus rosifolius ay isang uri ng halaman na may tinik, puting bulaklak, maliliit na pulang prutas na kahalintulad ng raspberry na karaniwang nakikita sa mga supermarket at karaniwang mahal. No, para pag mga ganyan talagang prutas, ang mahal-mahal. Ang bawat, alam mo ba, yung bawat prutas nito ay may haba na nasa, pero mapapansin mo eh, kapansin-pansin yung itsura niya dahil binubuo ito ng maraming maliliit na bilog-bilog na bahagi. Well, ang pagkakain na plantong tumutubo dito talaga sa Pilipinas. Ayan. So, bagamat natatagpuan ito sa ilang bansa dito sa Asia, kabilang ang India, Vietnam at Taiwan, no, sila rin may ganito, pero itong sampinit ay dito rin sa Pilipinas, ay sariling tubo sa atin. So, sa susunod na makakarinig ka ng salitang sampinit. Prutas sa sampinit. Tandaan mo na hindi lang ito isang pulang prutas, no, na matatagpuan sa kabundukan. Kundi, isa rin itong paalala, no, na marami pang natatanging halaman sa ating bansa ang higit pang dapat makilala at pangalagaan. Guys, kung mura lang ang mga prutas eh. Yun nga lang, no, kapag nandito ka sa mga cities talaga, mas mura pa yung soft drinks kaysa sa prutas. Tuloy, gusto mo na mag-healthy living, pero ay, nakaw! Pero labanan natin, labanan ng tukso. Kain-kain tayo ng mga masustansya. Kahit pa unti-unti, at least na, ano natin, tiisin mo ang lasa ng gulay. Narn! 39 star minutes makalipas ng alas 8 ng gabi, 8:39 in the evening at the Philippine Standard Time. Babalag tugtugan tayo ka Stray Nation. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. It's like mo, share mo. Star.
1: Brought to you by Bet88.ph. Your ultimate playground. Gambling for 21 active. Know when to stop.

0: Jour with Yvonne Adarna.
1: Oras natin sa Popular ng Pilipinas. It's time to... It's time to have fun and be happy this evening. Kaya tayo po yung naka-live sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Sorry na. Anyway, Kasrelation, kamusta naman na yung gabi? No? Ito, masasabi mo ba na this is a very productive day? A day of peace? No? Yung parang meron kang kapayapaan sa puso mo or medyo na-stress ka ngayong araw. Kasi nag-open ka pa ng Facebook mo, nakita mo tuloy yung mga balita, di ba? Na-stress ka na tuloy. Dami nangyayari. O kaya naman, masaya dahil na-promote ka sa work. Masaya yung mga kasama mo, kung ano-ano man. Or masaya ka kasi may pera ka. Naku, speaking of pera. Ito kasi radio, alam naman natin no, na tumataas nga ang mga bilihin. And dati, dati yung mga chichirya na sa 8 pesos. Yeah, 8 pesos, 7 pesos. Lalo na yung soft drinks, no? 7 pesos yun ang aking naabutan. Lalo pa sa pamasahe. Yun din, 7 kapag estudyante. Pag hindi estudyante, 8 hanggang sa umabot nga ng, ito na, 14 pesos ang minimum sa mga jeep. So sige, alam na natin yan. No? Yung iba naman nagre-reklamo kasi nga, yung gulay din, parang kung ano pang gulay, yun pa yung mas mahal. Yung iba naman din, sumasabay lang sa uso dahil mataas yung iba, nagtaas na rin. Ano pa ba ang gusto nyo itaas? Bukod sa mga sarili nyo. Tara! Kaya alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, okay lang, sige lang, dahil mas malakas tayo dyan. Pero minsan talaga mapapaisip ka eh. Ano pa ba ang kakasya sa 100 pesos? Dahil yan ang ating pag-uusapan for tonight. Kasi Nation, hanggang saan aabot ang 100 pesos mo sa panahon ngayon? Hanggang saan aabot? Parang ano lang, yung ice cream lang. 20 pesos lang yun dati. Tapos ngayon, di ko na alam. 20 or mga 30 pesos na siguro yun. But anyway, ito ha to be real. Maging realistic tayo sa mga gusto po mag-comment. Dito po, punta ka sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. At dito na mismo sa ating live, ilapag mo na yung mga sagot habang I'll give you time. Time to react. Heart-heart ka na muna dyan. Para maramdaman natin ang love. Dahil 80 days to go, Christmas na. Talaga naman. No? Hanggang saan ba aabot ang 100 pesos sa panahon ngayon? May aabutan pa ba siya? Kasi nga dito, yung karinderya dito, isang meal, 110 pesos. Kapag ulam lang, 105 pesos. Tapos kanina, yung mga silog-silog, nasa 105 pesos. Ano ba yan? Ano to? Nasa Forbes Park ako? Charies. Mahal lang talaga yung mga bagay-bagay. O hanggang saan ba abot ang 100 pesos mo sa panahon ngayon? Ano tayo? Realistic nga. I-comment mo na yan. Dali. Ito na, mga unang sagot. Sabi ni Madam natin na si Ate Meg. Oh. Ang sagot niya, pang load for 7 days. Go plus 99. Oo, totoo. Na-realize ko rin, oo nga no, yung 100 pesos, pang-load lang, pang-data, ganyan. Di ba 99 pesos yan, may charge pa kapag nagpa-load ka sa tindahan o kaya dun sa cash G. Ano pa yan, magiging 100 pesos o kaya 101. Kasi ako nagpapa-load ako lagi all na 20. 21 pesos din yung bawas. Ibig sabihin may 1 pesos. Pero pag sa tindahan yan, 26 na yan. Ay, nakor. Ito naman ang sunod. Sabi niya, ano yan? 55 pesos? Lugaw? Tuwalya? Uy, ang mahal na rin, no? Parang lugaw with tuwalya, 55. Ang pricey! 10 pesos, gulaman. 55 plus 10, so meron ka na 65. 35 pesos pamasahe, vice versa. Pamasahe yan, papunta sa lugawan. Ano ba? O, 55, 65, 6, 7, 8. Talagang ano na, sagat na. At least nakalugaw ka. No, hindi na talaga. Para ang 100 pesos ngayon is yung 500 pesos. Eh. Ay, ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne. Kung sana abuti ng 100, siguro kaya pa niyang itawid ang isang araw. Sardinas na maliit, tuyo at itlog kung mag-isa lang naman sa buhay. Well, ano, correct. Diba? Kung ayaw mo ng mga delata, itlog, scrambled egg, mag-sunny side up tayo, sige lahat na. Tapos hingi ka na lang ng malunggay sa kapitbahay. Sabihin mo, hello po, pwede po ba makakuha kahit isang tangkay? Tama ba yun, isang tangkay? Oh, nang malunggay, pasensya na po ha. Yan, maging mabait, maging ano. Close mouths don't get fed. Kaya kailangan ano ka, maging ano ka rin, vocal sa pangailangan mo dahil sila rin, kapag may kailangan sila, baka humingi rin sila ng tulong sa'yo. Diba? Ito naman ang sunod, sabi niya, hanggang, hanggang kanta lang, DJ! Magkano ba yung, ano eh, kumari sa kanto, o gusto mo mag-barbecue, mahal din barbecue. 20 pesos, isang laman. Eh, syempre, nag-crave ka pa ng isaw ng baboy. Tapos nakita mo pa yung dugo. Tapos nakita mo pa yung isaw ng manok. Nakita mo pa yung tenga. Ubus na talaga 100. Para hindi naabot ng hanggang kanto ang 100 pesos. Kasi nakakita ka pa. May naglalako ng binatog. May may fish bolenes. Quick-quick. Tapos may alaga ka pang pusa, ah, napabili ka pa ng cat food kahit 1/4 lang, mahal na! Bahala na, Lord. Bahala na talaga si Lord. Ano naman ang sunod? Sabi niya, dalawang araw. Dalawang araw lang, honestly. Buti nga, sa'yo umabot na dalawang araw eh. Sa amin, 10 minutes na wala. Parang 3 seconds lang, wala na yung 100 eh. Ah, believe din ako sa'yo, kuya, ano, dalawang araw. Kapag ano, halimbawa, magko-commute ka, kasi MRT, mura lang. Pero kung malapit naman na yung lugar mo, sige, lakarin natin para, ano din, exercise. Pero siguro kung pagpagod na pagod ka na talaga, na hindi mo na kaya, hayaan mo na. 100 lang yan, kikitain mo rin yan. Ito naman ang sunod, sabi niya, 10 na malunggay. Ay, malunggay pandesal! 10 malunggay pandesal at 1 litrong soft drinks. Aba kung ikaw naman ay mahilig magtinapay at gusto, I mean, kung ikaw mahilig ka sa tinapay na may abs, okay ka na dyan. Go-go mo na yan. 3 sa umaga. Tsaka nakakabusog din naman. Kaya na nga nagpandesal ako, nabusog ako. Basta lagyan mo ng itlog. Kasi syempre protein, blah, blah, blah. Alam mo, ito na talaga yung time eh. Baka ito na rin yung time para pumayat ako. Ganon, transform na tayo. Kasi kailangan na natin kumain ng mga gulay-gulay. Kumbaga parang, ano, survival na. Mga may nag-overthink ako. Pasensya nyo na. O sunod, sabi niya naman, good evening Ate Yvonne, saan nga ba sa ulam ko maghapon? Tapos yung sa merienda. Doon na lang po haabot at kahit 500, wala na din. Hanggang dalawang araw lang. Uy, oo. Mami, totoo yan. 500 pesos sa 100 ubos, pati kaluluwa ng bulsa mo, meow. Talagang ano ka eh, OMAD. Instead na one meal a day, one miracle a day talaga tayo. Ay, naku po! Ayun yung 500. Buti nga, umabot din sa'yo ng dalawang araw yan eh. Ay, baka nakakaisang araw nga yung 500 eh. And yung 1,000 pesos, para 3 days, ganyan. Depende rin kasi kung nasaan kang lugar. Kapag, alam mo naman dito, sa city, ang mahal ng mga bagay-bagay, tapos ayaw mo pang nahihirapan ka, ayaw mo pang naiinitan ka, gusto talaga pera mo. Mahilig ka pang kapag nalulungkot ka, gusto mo kumain na masarap, o wala na, ubus na talaga yung pera na yan. At ito naman ang sunod, sabi niya, Cubao! Anong gagawin natin sa Cubao? Cubao lang, gateway, pamasahe lang. At chichiria, habang nood ng sine, 26, pamasahe back and forth na. Libre naman ang sine kasi senior na. At least, no, oo nga po eh, pag senior, may ID libre. Ang laking tulong nun. Pwede ka, talaga mag-enjoy. Siguro yun lang yung maganda. Yun yung nagustuhan ko. Libre yung scene. Ay, nako. At ito naman, sunod, sabi niya, sa gasolina ng motor ko. Yeah. Boss, pa gasolina nga ako yung worth 100 pesos. 100 lang. Kaya ba yung 100? Kasi para ang minimum sa mga pagas, madalas 300 pesos eh. Pero kung 100, baka hanggang dyan ka lang sa labas ninyo eh. Ay, naku. At ito naman, sunod, sabi niya, good evening po, DJ Yvonne and Bloom. 100 baka mo? Sasapat naman. Pero one day lang. And dito yung papasok kung paano ko pagkakasyahin sa isang araw lang ang 100 pesos. Hindi mawawala ang sardinas. Siyempre, yung twin pack. Twin pack na kape at pansit canton. Meron pa din matitira sa 100 pesos ko. Kaso pambili na lang ng candy. Oo nga, magkano ba yung mga sardinas? Kasi yung sardinas na nabili namin noong nakaraan, 50 pesos isa. Naano rin ako noon, parang mahal naman ito. Pero kasi kapag laging ganyan yung kakainin, hindi rin maganda sa katawan. Baka magkaroon ka ng ano dyan, UTI. Aalat niyan, diba? Baka nalimutan mo pang uminom ng tubig. Gila ko po. Thank you. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good PM po sa magandang DJ Von. Para po sa akin, 1 kilong bigas, 1 latang sardinas, 2 instant 3-in-1 coffee. Ganon. Diba? Simple lang ang buhay, pero sa totoo lang, hindi talaga kaya ang 100 pesos, no? Sa standard living ng mga ng tao, ng mga Pilipino. Kaya kapag yan sila, naglabas pa ulit sila ng mga... Alam mo, di ba nung Pasko, sabi, 500 pesos daw ay kasya na sa pang Noche Buena. Hindi ba parang inang aasar lang? Hindi ba parang inaasar tayo niyan? Imagine mo, 500 pesos pang Noche Buena. Yung totoo. Kulang pa nga yun sa pambayad sa ano eh. Yung iba kasi, mahal yung tubig nila. Buti naman sa amin, mga 300. Laka, natakot tuloy ako mamaya. Taasan din nila yung tubig. Kasi mas mura sila, no? Compare sa ilaw. So, ayun, yun lang naman. Eh, kung meron ka naman mga tips dyan, kung paano pa natin papagkakasya ang 100 pesos. Kasi, marirealize mo, 100 pesos... Walang 500 pesos ko, walang 100 pesos, di ba? Kaya parang, it's a big deal. Big deal. Ano, big, ano din, mahalaga, ganyan. Ay, hirap na hirap si girl, oh. O, tingnan naman natin, ating mga live. Magandang gabi, sorry, Vaughn. Magandang gabi, 30 pesos pang bili ng ulam. Magkano ang pamasahe ng provincial bus? 60,000. Over ka dyan. Magandang gabi, Star Yvonne. Kulang pa yan, pang scatter. kulang yan. Hi, DJ, watching from Mindanao, Kalamba, Misamis Occidental. Hello po. Rollback sa presyo ng gasolina. Isa kagatos, pamasahe. Good evening, DJ Yvonne. Sorry, Von, di nakita love. Oh, my God! Baba, dito ka na naman, ha? Sorry, Von, di nakita love kahit kailan. Love ko pa rin. Bakit? Anong ginawa ko na naman sa'yo? Watching from Mindanao, dito sa Kalamba, Misamis Occidental. Magandang gabi, Dodo. Talaga yun talaga ang buhay. Noon, siguro, ako, noon kasi kaya pa natin eh, no? Ngayon, 100. Wala na! Kaya prayer ko, madagdagan ng maraming 100 ang iyong wallet. Para at least meron kang pambigay-bigay sa mga kapatid mo, pamangkin mo. Ano na naman tayo pagdating ng Pasko? Magkano kayo bibigay sa mga inaanak? Magkano kayo pwede ibigay sa mga anak? Ano? Ay, mga inaanak? Pwede ba 50 na lang? Grabe naman. Well, concernation, kung di na kaya ng budget mo, huwag ka na mag-book lagi. Pilitin mo mag-commute. Kasi malaking bagay, ang pagko-commute, kung kaya mo ha, pilitin mo na lang din for the sake of ipon and for the budget. Kasi baka nasa petsa de peligro ka na. Alam mo talaga mag-iksi ng kumot, tama ba yung term? Magpumulupot, yan. And sa mga nagnanais din mamigay dyan, go lang. Tara! Tulong-tulong na lang din. Hanap din ng... Sana magkaroon ka ng pagkakitaan para tayo mga Kastar Nation natin makaangat sa buhay. Laban-laban ng mga me. Kaya natin yan. Ano to? Exercise to para tayo ay magsipagpayat. Sorry! Wala, diet pala to, no? Diet plan. 13 star minutes. Makalipas ng 11 ng gabi, meron pa ba tayong humawal dyan? Wala pong pakialam si DJ. Ano siya? Moody. Moody yan siya. O watching naman from Bagumbayan, Pililia Rizal. Hello! Tuloy-tuloy pa rin ating mga tugtugan at ating mga usapan. I hope is andyan ka sa inyo ngayon and have a good night. Pero tayo pa po until 12 in the midnight. Kaya naman, magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM. Star FM.
3: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Antonio Lampada.
1: What's going on?

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live mo? Share mo?
0: Arsara sa buong kabluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas ang alas 4 na nagbabaganda madaling araw. 4:37 in the morning.
2: Good morning!
0: Sa Asia, magkana star morning na. Happy, happy Wednesday! Ikapito sa buwan ng Oktubre 2026. October 7, 2026. Magkana star morning ho sa mga Star Nation natin. Abuhay na buhay, gising na gising sa mga oras ito. Kamusta, musta, musta, si Mustasa? Hello po, sa mga Star Nation natin ha. Talaga namang ngayon pong umaga ng Miyerkules. Talaga namang kung hindi init na init, nilalamig. Yan. Grabe yung panahon natin. No? Minsan hindi natin alam kung ano bang mararamdaman natin. May mga ilan na lugar inuulan. May mga ilan na mga lugar na sobrang init. Oo, dahil nga yan sa... dahil yan sa mga pag-ulan eh. Pero dito nga sa Metro and Megastar Manila eh, good news pa rin po ha, dahil magiging maliwalas pa rin po ang ating panahon eh. Pero sa biglaan pa rin pag-ulan sa hapon at sa gabi na lagi po natin nararanasan eh, dahil pa rin po yan sa localized thunderstorm, okay? At syempre sa mga Star Nation natin ha, ito nga ha, ang Department of Trade and Industry nagbigay nga ho ng babala sa publiko ha, lalo na po sa mga negosyante na magtataas po ng presyo ng kanilang bottled waters, plastic drums, at iba pang ngayong may banta ang El Nino. Ito nga po yung babala nila, Star Nation. Ito nga ay hindi ito magdadalawang isip na patawan ng multa o kaulang parusa sa mga matutuklasang lumalabag sa batas na manufacturers, maging ho sa distributors at iba pang hindi nasunod sa regulasyon na ipinatutupad. Paigtingin nga po nila ng Department of Trade and Industry ang kanilang pagbabantay at pagtugon sa mga reklamo ng overpricing sa mga mabibiling water containers, plastic drums at mga kaparehong produkto. Paalala nga po ito ng ahensya sa mga nagdenegosyo na maging responsable at iwasan nga din ho ang di makatarunang pagtaas ng presyo o pananamantala sa sitwasyon. Gayon pa man, pagtitiyak ng DTI na mayroong sapat na supply ang bottled waters sa bansa at hindi kinakailangan mag-hoard ng naturang produkto. Naalala ko dati, oh, diba yung nagkaroon ng pandemic, yung face mask. Diba yung face mask, mura lang yan. Nung nagkaroon ng pandemic, talagang kala mo, doble yung pricing eh. Diba? Tapos yung face shield. Galing nga nung naging pwede ng face shield eh. mura lang yung binenta, tapos yung kailangan na gamitin, aba nagmahal. Pero yun nga eh, diba yun yung nakakalungkot. Kung ano yung mas kailangan natin, yun yung tinataasan nila. Pero yun nga sinasabi nga ng DTI, yun, di ba, na meron sapat o may sapat na supply ng bottled water sa bansa, kaya hindi kailangan mag-hoard. Pero yun nga, yung number one daw na nag-hoard daw yung mga negosyante. Imbis na para sa mga kababayan natin na nakangailangan talaga. Actually, lahat tayo nakangailangan eh. Di ba? Dapat nagtutulungan. Hindi nagtataasan ng presyo. Ay, naka. Anyway, Star Nation, magkana Star Morning, ha? O kaya sa mga Star Nation natin, ha? Matutong magtipid ng tubig. Kaya din na unti-unti, di ba? Magano tayo mag-imbak ng tubig. Pero sabi nga nila, Star Nation, pag mag-imbak tayo, mag-responsable tayo, ha? Okay, kung i-check nyo kung gaano nakatagal ang inyong pag-iimbak. Baka mamaya isang taon na yan. Kailangan pinapalitan nyo po yan, Star Nation, ha? Kaya pa nag-iimbak kayo, kapag medyo matagal na, gamitin na natin, Star Nation. Tapos saka tayo mag-imbak ng bago. Yan. Anyway, my way, Star Nation, magandang ka na Star Morning. Kasama-sama nyo na yung lingkod. Agala 7 na umaga. Sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na, gising na, at Morning Star Sweep. Hanggang alas 7 na umaga, magkakarating, magkakadopantega. Kasama ka pili ngayon yung Happy Man Everyday kaya partner sa tawanan ang DJ na Heart of sa Hagbal pa at Yummy pa. Rawr! Star DJ at Tonya na Bada is my name and music is my game. Ako na po maraming kayo po sa inyo ng Japan sa informasyon, Riot sa Kulitan at Avey sa Lambadahan. Sino pa rin po yan sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station.
0: Aras sa buka Bluhan ng Pilipinas. 42 star minuto na makalipas. Alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:42 in the morning.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star

Star FM. Here now is Star FM's top of the hour news.

0: Tarnation, magtuturo sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw ng working visit mula ngayong araw hanggang October 11. Layo na nasabing pagbisita ay para mapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa, lalo na sa ekonomiya. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na mismo si Prime Minister and Minister of Finance Lawrence Wong ang naging binta sa Pangulo para bumisita sa Singapore. Mahalagaan niya pagbisita dahil sa nalalapit na ang pagtatapos ng tungkulin ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN at susunod naman ang Singapore. Ito kasi sa Pilipinas gaganapin ang 2026 ASEAN Summit mula November 16 hanggang November 18. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Singapore ay inaasahan na dadalo ito sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan makakasama ang ilang pangunahing Singaporean at global business leaders, kung saan dito ay may babahagi ng Pangulo ang investment at economic priorities para sa pagpapaunlad ng pangunahing sectors. Kabilang din ang pagbisita ng Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na hinikayat siya ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na tumakbo sa lungsod ng Davao. Sinabi nito, nais ng kanyang ina na ang kapatid itong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tumakbo sa national position. Paliwanag ng Vice Presidente na wala itong naiisip na iba na tumakbo sa anumang posisyon. Hindi rin anya nilang napag-uusapan ng kanyang kapatid ukol sa usaping politikal. Magugunit ang noong nakaraang linggo ay pinatawag si Mayor Duterte ng Senate Impeachment Court para maging testigo ukol sa mga negosyo na pag-aari ng kanilang pamilya na pinopondohan umano ng Chinese government.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatunin ako sa 102.7 Star FM Manila.
8: Sa true lang girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
9: Kaya naman, like mo, share mo!
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
14: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: 102.7.
16: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukabluwa ng Pilipinas, 17 minuto na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:09 in the morning!
16: Star FM across the nation,
17: Antonio Lambada!
18: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Star Suite! Morning Star Suite! On Star FM!
19: Let me tell you.

0: FM.
1: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada. Sawa ka na ba sa mga bad news?
2: Uy, Mare, alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
1: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
3: Breaking news, ho!
1: Akala mo joke time, true pala.
2: True ba yan?
1: TBY. True ba yan? True ba yan?
3: Today, sir, sa ating hashtag TBY, mga pulis na may hinahanap na tao sa isang open field, aba, binulaga ng isang kidlat.
1: TBY, true ba yan?
3: Grabe no, tao ang hinahanap, kidlat ang bumulaga. Ito nga, sir, nation, ito dyan po sa South Dakota, USA, nakita nga ho ang pagtama ng kidlat sa isang open field. At muntik pang madisgrasya ang ilang pulis na naka-duty. Ito nga, Sir Nation, ang South Dakota Highway Patrol. Ito nga po yung nakatayo ang ilang police officer sa tabi ng kanilang patrol vehicle sa gitna ng isang open field. Ilang saglit pa, biglang tumama ang kidlat malapit sa kanila, nakitang-kita sa kanilang camera. May hinahanap pala silang isang tao, ang mga pulis, ng sandaling iyon nang mangyari ang insidente. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa pagtama ng kidlat. Pero Star Nation, kumakailan lang, isang football player naman po sa Thailand ang nasawi nang tumama po ang kidlat sa open field habang may naglalaro. Naisugod pa nga po ang malalaro sa ospital, pero binawian din ang buhay. At 12 iba pa ang nasugatan sa naturang insidente. Grabe no, kaya minsan nakakatakot talaga ang kidlat eh. Kaya sa mga Star Nation natin, sabi daw nila, di ba? Pag magpapayong ka, huwag ka daw magpayong ng kulay pula. Tama ba? Tatama daw kasi yung kidlat. Pero ito, parang yung mga kapulisan natin, parang dyan sa South Dakota, USA, parang wala naman silang payong dala. Pero kaya kapag sa Master Nation natin may mga kidlat tayong nararanasan, mas mabuti pong nasa cover area tayo. Nasa bahay, di ba? Kaya sa mga Master Nation natin na mahilig gumala, kapag may kidlat, pumirmi sa bahay. Para iwas, tama ng kidlat. Yes, our nation, ating hashtag TBY. Kung saan, mga pulis na may hinahanap na tao sa isang open field, aba, binulagan ng kidlat sa South Dakota. Oras sa buka, Bluhara, Pilipinas, 3:03 na lang bago sumapit na sa East Taubaga, 5:47 in the morning. Good morning! Balik-tugan tayo dito pa rin po sa inyong impilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Type 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
1: TBY. True ba yan?
2: True ba yan?
5: Star FM.
6: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita.

0: Glockner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
1: Antonio Lambada.
0: Kay Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live mo! Share mo!
0: Aras sa Star Nation, Subukan Blue 1 Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:31 in the morning. Tradition, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1.
0: Star Nation, mukhang lumilinaw ang iyong mata. Bakit kaya? Pagka may gusto kang bagay, lumilinaw. No? Pero kapag ayaw mo, lumalabo. Pero alam ba niyo ba, Star Nation, ang cornea, ang malinaw na bahagi sa harapan ng ating mata ay walang sariling blood vessels. Talaga? Eh kaya hindi daw ito direktang dumadaan. Ha? Hindi daw ito direktang dumadaan sa dugo. Parang magatid ng oxygen at nutrients. So ibig sabihin, saan siya dadaan? Di ba? Sa halip daw, Star Nation, ang oxygen ang pangunahing nakukuha mula sa hangin sa pamamagitan ng tear film na bumabalot sa ating cornea. Habang ang luha daw, Star Nation, ay nakakatulong din sa pagatid ng ilang nutrients at sa pagprotekta sa surface ng ating mga mata. So, kaya sa mga Star Nation natin, huwag daw maliitin. Ha, huwag nating maliitin ang ating mga luha. Oh, hindi lang yan para sa mga taong nangiiwan. Sa bawat pagkurap natin, Star Nation, parang may libreng mini-service ang ating cornea. Bakit kanyo, Star Nation? Meron yung mini-service ang ating mga talukap para panatilihing basa, malinis at healthy ang ating cornea. Kaya kung may luha, okay lang minsan, ha? Mas may silbi pa yan sa mata kaysa sa maling tao. Yan.
2: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation! Lalo na po yung mga Star Nation natin na merong gala sa this weekend. O, magdadagat daw sila. Oh, pero ingat-ingat ha, baka meron kayong makitang balyena. Oh, yung iba na sinasabi na balyena isang isda. Oh, ito pag-usapan natin ha. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, na ang balyena kahit nakatira sa dagat at magaling lumangoy ay hindi sila talaga isang isda. Yes, Star Nation ha. Ito ay isang marine mammal. O hayop na nagpapasuso. So ibig sabihin, Star Nation, gaya ng ibang mammals, eh ang mga nanay na balyena ay nagpapasuso rin sa kanilang mga anak. Kaya may milk bar din sa ilalim ng dagat. Pero walang menu at walang only refill. Ako baga humihinga ang balyena, Star Nation, gamit ang baga. Hindi hasang. Kaya kailangan itong umahon paminsan-minsan para kumuha ng hangin. O, kaya kapag may balyena sa dagat, huwag niyong tawaging isda. Mamalyan na marunong lumangoy. Pero sa totoo lang, Star Nation, ha, mas malaki pa ang balyena sa problema mo. Pero pareho silang kailangang uminga at umahon paminsan-minsan. No, di ba? Naisingit ko yun. Okay, so Star Nation natin, ha? Lagi natin tatandaan na hindi lahat ng nasa dagat ay kinukonsidera ng isda. Okay? Depende pa rin yan. Katulad na lamang sa balyena, na isang balyena, isa siyang mammal. Okay? Yes, Star Nation natin, Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. 36 Star Minutes after 6 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. At another trivia, another learning din naman ang ating natutunan. Ito pa rin po sa inyong himpilan. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station. Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman. 102.7
3: Star FM. Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
4: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
10: Sang lang?
11: Personal loan?
12: Jewelry?
13: Negosyo loan?
14: OFW?
15: At motor loan?
16: Basta loan?
17: Sa Cebuana?
18: Goods ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Bigla ang gastos?
20: Bagong plano?
21: Travel!
22: O kaya bagong negosyo?
23: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
10: Sang lang?
13: Personal loan?
12: Jewelry?
13: Negosyo loan?
14: OFW?
15: At motor loan?
16: Basta loan?
17: Sa Cebuana?
18: Goods ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: for you.
1: Live pa? Share mo.
0: Para sa Star Nation, Subuka Bluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 6:54 minuto na lang po bago sumapit na lang 7 na umaga. 6:54 in the morning.
2: Good morning.
0: Star Nation, magiging maganda po ang ating weather. Ngayon pa rin pong araw ng Miyerkules dito sa Metro and Megastar Manila. Asahan lang po natin na bigla ang pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil naman po yan sa localized thunderstorm. Pero ganun pa rin, Star Nation, nakaka-apekto pa rin sa Intertropical Convergence Zone dyan po sa Visayas, Mindanao at Palawan, habang northeasterly wind flow sa Batanes at Cagayan. Kaya asahan po mga pag-ulan sa mga nabanggit na mga lugar. At syempre, Star Nation, agad dito na lang muna ang ating programa Morning Star Stream. At muli tayo magkardigan, mamaya alas 8, alas 0 baga sa programang It's All For You in the Morning. Kaya man natin ang nakatutok, Star Nation, dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatin ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
1: Like mo!
0: Susunod na po ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iyadi po sa atin yan ang Pomo Network News Morning Edition. Live po yan sa Mabanoon Santa Mercati at Sabrecast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share.
0: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang tayong 79 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 78 days, 17 hours, and 3 minutes.
3: What matters now is this Christmas we share.
4: Star FM.
0: Here we go, Jay Shan, featuring Nicki Minaj. 2012.
5: Nicki Minaj.
0: Star DJ Antonio Lapara is my name. And music is my game. Good morning.

0: sa radio Bumbo!
1: Ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Bas sa radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Miyerkules, sa kapitong araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 79 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, Senator Judge Erwin Tulpo kinikwestiyon ang Anti-Money Laundering Council kung patuloy na imbisigahan ang mga suspicious account ni Vice President Sara Duterte.
4: Ito namang declared assets ni Vice President Sara Duterte mas mababa sa 424 million pesos na reported transactions.
3: Si Pangulong Marcos naman biyahing Singapore para sa kanyang working visit.
4: Abangan mamaya sa ating international news, ang United Nations ikinabahala ang pagdami ng mga lumilikas sa Yemen dahil yan sa pag-atake ng Houthi rebels.
3: Samantala, sa balitang palakasan, Yulu Brothers balik sa training doon sa France para naman sa World Championships matapos ang matagumpay na paglahok sa Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipinalala ni House Impeachment Advisor at Prosecution Spokesperson Representative Robert Ace Barbers sa defense team si Vice President Sara Duterte ang respondent sa impeachment trial at hindi si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Ginawa ito ni Barbers ang naturang pahayag matapos naman ang questionee ng defense itong si Buenaventura tungkol sa confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act, kabilang sa mga parusang unauthorized disclosure ng Anti-Money Laundering Council records. Ayon kay Barbers, maaari umanong may turing na veiled threat sa Anti-Money Laundering Council Executive Director at sa media na rin ang nasabing linya ng pagtatanong, lalo na't binabanggit ang posibleng pananagutan sa paglalabas ng confidential informations. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Impeachment Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers.
5: Yung pagtatanong sa cross is a considered to be a sort of a veiled threat, no, against the AMLAC executive director at saka siyempre nabanggit niya dito yung media, no, na so I guess itong defense is not doing their homework. Remember, this has already been repeatedly ruled by no less than the presiding officer na walang issue tungkol dito sa confidentiality. Malinaw, no, na yung pananakot eh para siguro hindi maipalabas, no, kung ano man ang mga impormasyon na hawak o nasa loob ng mandato ng Anti-Money Laundering Council.
3: Bagyan ng mga pahayag ni former Representative Robert Ace Barbers, sinabi rin ang naturang dating mambabatas na nauna nang itinanggi ng impeachment court ang para sa mosyon ng depensa na exclude ang testimonya ni Buenaventura batay na rin sa confidentiality. Kung may nakikita ang paglabag sa batas, ang defense maaari umano itong idulog sa tamang forum at magsampan ng kukulang reklamo. Iginit pa ni Barbers na dapat manatiling nakatuon ang impeachment trial sa ebidensya laban kay Vice President Duterte, partikular na sa mga dokumento at datos na inihaharap ng magkabilang panig.
4: Inihayag naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na umabot sa tinatayang 336 million pesos itong kabuuang declared assets ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth mula year 2022 hanggang year 2025. Ito'y mas mababa sa 424 million pesos na naiulat na financial transactions na kinasasangkutan ni na Vice President Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio sa parehong panahon. Ayon kay Escudero, niyang hindi dapat basta-basta pinagsasama itong halaga ng assets na idinakara sa magkakaibang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Gayunman, ginawa niya ito upang subukan ang tinawag niyang absurd possibility kung maaaring nitong ipaliwanag ang naiulat na mga transaksyon.
6: 424 million ang total combined na pumasok at lumabas. Tama po ba?
7: Tama po, 424.
6: Pumasok at lumabas sa mga account ni Vice President Duterte at kanyang asawa na si Attorney Carpio.
7: Tama po, 42417953.6.1.
6: And discovers only the period 2022 to 2025.
7: Tama po, Your Honor.
6: Sir, again, I tried to bring things in its absurd possibility to find out and test a hypothesis. Inad ko po yung sal-end ng ikalawang pangulo mula 2022, 23, 24, at 25. Inad. Meaning, hindi naman dapat inad yun, di ba? Kasi iba-ibang tao naman yun eh. At kasama na yung deklarasyon na nahuli dun sa unang deklarasyon. It totaled 336 million and change. Hindi pa rin umabot ng 424. Meaning to say, on the assumption na walang ginastos mula sa lahat ng assets nila at lahat na dineposito sa banko, hindi pa rin naabot sa ganto kalaking halaga.
4: Nang tanungin ni Presiding Officer Jesus Cudero kung ano ang maaaring magpaliwanag sa 424 million pesos, sinabi ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Binaventura na hindi niya ito maipaliwanag batay sa mga record na naiulat sa Anti-Money Laundering Council.
6: Sa palagay at pananaw niyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount? Posible ba yung in and out?
7: Hindi ko po masagot, hindi ko po nakita yung sasalin, pero kung base lang po doon sa premise na binigay niyo po.
6: Mr. Based on the premise that I give, because it's an accurate depiction of the sasalin for those 4 years.
7: So, yung po kasing transaction as reported to us, they happened across the years, across the entire year po, or years po. So, hindi
6: four
7: po
6: years.
7: Ibig ko po sabihin, sa isang taon, yung transaction po na to hindi naman po ginawa lang ng isang beses, kundi spread din po as reported to us po. So, kung ang pagkakaintindi ko po sa salin, kasi yung ending po yun nung sa December po. No?
6: Apo.
7: So, kung yung yung asset po kasi, hindi naman po siya yung transaction.
6: Hindi nga dapat bilang yun, di ba? Pero binilang ko na nga eh.
7: Opo, kaya hindi ko po, medyo hindi ko po
6: So hindi niyo po kayang paliwanag? You cannot explain...
7: Hindi ko po maipaliwanag.
6: You cannot explain how it reached 424 million. Assuming the presumption of this representation is correct with respect to her salin.
7: Opo, hindi ko po maipaliwanag po yun.
4: Tinigyan ni Presiding Officer Jesus Cudero at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Binaventura kaugnayan sa declared assets and reported transactions ni Vice President Sara Duterte.
3: Oras natin, 8 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga at kaugnay pa rin ang mga kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court. Maki-update tayo sapagkat itong si Senator Judge Irvin Tulfo may pag-question doon sa Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga pag-iimbestiga dyan sa accounts ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang iba pang detalye at ni Bombo Angelo Aganan.
8: Bombo Dennis, Bombo Jai, question ni Senator Judge Irvin Tulfo ang Anti-Money Laundering Council kung magpapatuloy pa ang ehensya sa pag-iimbestiga sa mga suspicious o kaduladudang transaction sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte kahit lumabas na ang mga ito sa impeachment trial. Tinanong ni Tulfo sa AMLC Executive Director Attorney Ronel Binaventura kung iimbestigahan pa rin ng AMLC ang mga account ni Duterte. Tugon ni Binaventura na kailangan pa niyang talakayin ito sa mga opisyal ng AMLC kaya hindi niya agad ito masasagot sa kasalukuyan. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Irvin Tulfo kay Attorney Ronel Binaventura.
5: Attorney Ronel Binaventura,
7: yes,
5: bagamat lumabas na po dito sa impeachment court ito pong issue na ito tinggil po sa mga bank transactions po ng VP, mag-iimbestiga pa rin po ba ang AMLAC or AMLC patungkol ba sa mga accounts po niya o hindi na?
7: Yung decision po na yon ay kailangan ko pa po i-discuss din po internally sa amin po. So hindi ko pa po masagot ngayon.
8: Sa pagpapatuloy ng pagtatanong ni Tulfo, kinumpirma ni Binaventura na ang naging basihan ng AMLC upang matukoy ang suspicious accounts ay mula sa mga bank records ni Vice President Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio mula 2007 hanggang 2025. Binigyan din ni Tulfo na ang mga lumabas sa bank records ni Duterte sa mga naturang taon ay taliwas sa mga diniklara ng Vice Presidente sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN na zero cash on hand at zero cash in bank sa taong 2019 hanggang 2025 na nauna lang natalakay sa mga nagdaang pagdinig. Kasunod nito, nalinaw ni Binaventura na ang mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council ay ang mga record ng mga transaksyon at hindi nangangahulugang matutukoy mula rito kung may laman na pera ang partikular na bank account. Ayon sa kanya, ang kanilang summary ay batay sa mga impormasyong mula sa mga banko at covered person. Huwag na yan, pakinggan natin muli ang pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Attorney Ronel Binaventura.
9: Base po sa records ng AMLAC, AMLC, may pera po mag-isawa sa banko. Tama po ba? 2007 hanggang 2025. Pakicheck po dyan sa papel nyo.
7: Your Honor, yung nandito po na report po namin, transaction po nila to. Hindi po namin masabi kung meron pong laman na pera po sa particular na bank account po nila.
9: Okay, so transactions lang po ito.
7: Apo,
9: saan po hinango yung inyong dokumento na yan? Sino po nagbigay sa inyo yan?
7: Ito po yung prepare po namin na summary po.
9: Kaya nga po, saan po nakuha ninyo yung report niyan? Sa banko, di po ba?
7: Yung basis po nito sa banko po.
9: Sa banko, yes, ayun. So,
7: banko and covered person po in general po.
9: Okay, alright. So taliwas po ito sa SAL and EVP na zero cash on hand at zero cash in bank from 2019 to 2025.
8: Sinubukan rin questionin ni Tulfo kung may partikular na halagang nananatiling unexplained na may uugnay kay Vice President Duterte matapos sa alang-alang ang mga lehitimong transaksyon at mga pondong may dokumentong pinagmulan. Question din niya kung ano ang magiging basihan upang matukoy kung legal o illegal ba ang mga pera ng mag-asawang Duterte Carpio. Hindi naman direktang tumugon dito si Binaventura at ipinaubayan na aniyan niya sa impeachment court ang desisyon kung may mahalag kung may halagang may tuturing na hindi may paliwanag sa mga records ni Duterte. Sa huli, tinanong ni Tulfo kung normal para sa isang government official ang makipagtransaksyon sa isang foreign company o state-owned company. Sinabi ni Binaventura na hindi niya ito masasagot dahil maikli pa lamang ang kanyang serbisyo sa gobyerno at wala rin siya aniyang o walang umano siyang nakitang ganitong klaseng mga transaksyon. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ng Senator Judge Erwin Tulfo kay Attorney Ronel Binaventura.
9: Without mentioning names or attributing to someone, Attorney Ronel, normal po ba sa isang government official na makipag-transact sa isang foreign company or state-owned company without mentioning any names or based on your experience, may nakikita na ba kayo na gano'n na of government official natin transacting business with state-owned, hindi lang China, pwede sa abroad, US, Europe, na nakikipag-transact po isang government official natin?
7: Maikli pa lang po yung servisyo ko sa gobyerno, Your Honor, so hindi ko po masagot po yung...
9: So you haven't encountered yet?
7: Yes, Your Honor.
9: Alright.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Anghiloganan, Basta Radio, Bombo!
3: Naghatidyan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sinabi ni House Prosecution Panel o ng House Prosecution Panel na si Vice President Sara Duterte lamang makakapagpaliwanag ng iniulat na 4.4 na bilyong piso na covered at suspicious transactions na kinasasangkutan umano niya at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Manscarpio mula 2007 hanggang 2025. At ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, hindi lamang tugma ang naturang financial activities sa mga idiniklarang net worth nito si Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. At sa pagdinig niya ay sinabi nitong si Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na nasa humigit kumulang 840 million pesos ang pinagsamang taunang net worth sa mga statement of assets, liabilities and net worth ni Duterte sa naturang panahon. Samantala, nilinaw ng Anti-Money Laundering Council ng 4.4 na bilyong piso ay kabuang reported financial activity at hindi net o kaya naman ay balanse ng isang account. Iginiit nitong si Adjong na dapat ay paliwanag ni Duterte kung bakit hindi lumitaw sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth ang naturang financial activity.
4: Samantala, nilinaw naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang posisyon ng kanilang panig sa pagtutol, sa pag-stipulate o pagsangayon sa mga bank documents ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nitong araw ng Martes, Oktubre 6. Ayon kay Attorney Poa, hindi maaring basta sumang-ayon ang depensa sa mga dokumento dahil maari umanong ma-waive o mawala ang ilang legal na depensa ng kanilang kliyente. Anya, hindi magiging makatarungan para kay Vice President Duterte kung basta tatanggapin ng depensa ang mga dokumento nang hindi sinusuri ang posibleng epekto sa kanilang mga depensa.
11: Depende sa mga dokumento kasi yan, mga dokumento kasi yan ang ipresenta. Dito po, pagdating po sa bank documents na pinag-uusapan natin ngayon under Article 2, there are really reasons on the side of the defense on why we could not stipulate on those documents. And those reasons were aired out naman during our little huddle. And as you know, the defense is never unreasonable. We try as much as possible not to be unreasonable. And so in this case lang, nagkataon lang talaga na may mga bagay kaming, well, based on our strategy and based on the things that we feel that we need to raise, we could not simply stipulate on documents, because when you stipulate on documents, you will be waiving certain defenses, no? You will forego certain defenses, and we will not do justice to our client if we were to do that. Kaya we really took a hard stand against stipulating on certain documents at this point.
4: Bahagyan na payag ni Attorney Michael Poa, ito ang naging posisyon ng defense team matapos tutulan ni Defense Counsel Attorney Carlo Nervasa ang hiling na prosekusyon na huwag nang isagawa ng paisa-isa ang pagtukoy sa pagpapatunay sa bank records ng Vice Presidente. Gayet ni Attorney Poa, hindi umanuhinda na hindi makatwiran o unreasonable ang kanilang paninindigan at layunin lamang nilang maprotektahan ang mga legal na karapatan ng kanilang kliyente.
3: Karagdagan pa sa mga balita, pinahagi ni Vice President Sara Duterte na hindi nila napag-usapan ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang posibilidad na tumakbo ito bilang pangulo sa 2028 elections. Ayon kay Vice President Sara Duterte, na hinimok siya ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na umuwi sa Davao, at ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na lamang ang tumakbo sa national elections. Gayunman, dilinaw ni Vice President Duterte na hindi nila napag-usapan ni Mayor Baste ang posibilidad na pagtakbo bilang pangulo sa susunod na halalan. Narito ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
12: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati. Oo, publicly nabanggit ko sa siguro sa interview o sa speech ko na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Baste na lang daw ang patakbuhin sa national elections. So yun lang sa pamilya namin, yun lang yung hindi napag-usapan. Sinabi ng nanay ko, sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Baste dyan sa national.
3: Tinigyan ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagharap sa isang press conference. Samantala, tinawag naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na drama lang ang naging pahayag ng Vice Presidente tungkol sa posibilidad na tumakbo sa pagkapangulong kanyang kapatid. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Representative Ortega.
13: Pari na hindi sila nag-uusap, maniwala mo kayo. Siyempre alam niya lahat. Imposible hindi sila nag-uusap tungkol sa politika. Imposible hindi nila alam na may ganitong negosyo, may ganitong kumpanya yung ate ko, saka anong imposible. Napaka-imposible. Ano lang yun? Drama lang yun, effect lang.
3: Tinigyan ni Representative Paulo Ortega ng La Union. Matatandaan na una nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte noong Pebrero na tatakbo siya bilang Pangulo sa darating na 2028 elections.
4: Sa bahagi ito, mga kabombos na nation, kuha pa tayo ng malalaking balita. Tinutukan ng ating news team, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinabi na hindi katanggap-tanggap itong tangkang pagpasok sa teritoryo ng isang bansa at baguhin ang territorial definition sa Pilipinas. At Poland naman, nakahanda ng simulan ang negosasyon para yan sa extradition agreement. Yan ang mga balita ang tinutukan ni Bombo Analyst Subiran.
14: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap sa Pilipinas at bansang Poland ang anumang tangkang pagpasok sa teritoryo o pagbabago sa mga hangganan o ang tinatawag na territorial definitions ng isang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, kapwa pinagtibay na Pilipinas at Poland ang paggalang sa international law, mapayapang paglutas sa mga hindi pagkakaunawaan. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng pakikipagpulo niya kay Polish President Karol Nawrocki sa Malacanang. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, tinalakay nila ang mga usapin sa seguridad, kabilang ang maritime security, cyber security protection sa mga strategic supply chain. Matagal nang iginiit ni Pangulong Marcos na hindi papayagan ng Pilipinas ang anumang hakbang na makakaapekto sa soberanya at teritoryo nito. Anya, tungkulin ng gobyerno na ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Republika. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: We have found in our discussions and in looking at the actuations of our two countries in response to the challenges, similar challenges that we are facing, because the immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and a respect for international law. And of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that the lines of communication remain open as much as possible.
14: Kinumpirma din ni Pangulong Marcos ang kahandaan ng Pilipinas at Poland na simulan ang mga negosasyon sa extradition agreement. Sa presentation of agreement kagabi, kabilang na inilatag ng Department of Justice at Ministry of Foreign Affairs ng Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Layunin itong palakasin ang kooperasyon sa pag-iwas at paglaban sa mga krimen, kabilang ang Enhanced Legal Assistance and Cooperation sa Criminal Proceedings. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: During our bilateral meeting this afternoon, President Nawrocki and I discussed our country's ongoing and prospective cooperation in areas such as defense and security, trade, industry, agriculture, science and technology, ICT, energy, legal cooperation, and people-to-people connections. I'm also pleased with the progress in legal cooperation between our two countries, marked by the signing of the agreement on the transfer of sentenced persons earlier this year, and today, as we have just witnessed, the signing of the agreement on mutual legal assistance in criminal matters. We further affirmed our readiness to commence negotiations on an extradition agreement. We reiterated our shared commitment to upholding the rule of law in international relations and the peaceful resolution of conflicts. The Philippines also looks forward to building on the momentum of this visit and exploring even more ways to enhance our cooperation with Poland in the years ahead.
14: Samantala, sa panig naman ni Polish President Karol Nawrocki, sinabi nito na nais ng Poland palawakin pa ang ugnayan nito sa Pilipinas at itaas ang antas ng strategic partnership. Anya, mahalagang pagtutulungan ng Poland at Pilipinas sa pagpapanatili ng seguridad sa gitna ng mga banta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi pa ni Nawrocki, ang mga problema sa seguridad sa isang rehiyon ay maaaring makakaapekto sa ibang bahagi ng mundo. Binigyang diin niya na ang kahalagahan ng seguridad sa karagatan, lalo na't parehong may mahalagang kailangang protektahan ang Poland at Pilipinas. Ipinunto din ni Navrovsky na maaari ring magtulungan ang dalawang bansa sa pagtugon sa mga kalamidad, seguridad at militar sa pagpapaunlad ng kanilang mga industriya. Nabanggit din ni Navrovsky ang tinatawag na hybrid attacks sa Baltic Sea at iba pang bahagi ng Europe kabilang ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa Pangulo ng Poland, maaring matuto ang Poland at Pilipinas mula sa karanasan ng isa isa't isa upang mas mapalakas ang seguridad ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Poland President Karol Narodowski.
16: Discuss, as Mr. President mentioned, a broad range of issues from security, economy through sectoral cooperation, including migration, justice, tourism and new technologies, among, of course, others. I'm especially looking forward to opening the 5th Polish-Philippines IT Business Summit tomorrow with a strong presence of Filipino and Polish companies, including those that joined me during my trip. So I'm very happy that the Polish businessmen, entrepreneurs are with me. I'm confident that this visit and our discussion will lead to concrete projects and deeper cooperation, bringing greater prosperity, security, and mutual understanding to our two.
17: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo!
3: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita itinanggi ni Senator Pan-Philippine Lacson na bero kaya naman ay halos walang laman ang opisina ng Senate President Pro Tempore nang ibaba niya ito o iwanan noong 2022. Ayon kay Lacson, iniwan na buo ang naturang opisina kalaunay ginamit ni Senator Jinggoy Estrada dahil ang refurbishment ito ay sinagawa gamit naman ang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Lacson na walang anumang tinanggal o sinira sa opisina nang ipasa niya ito kay Estrada noong taong 2022. Ang narito ay tinanggi naman ni Estrada na sinadya niyang hubaran ng mga gamit ang opisina na nakatakdang gamitin ngayon ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. Ayon kay Estrada, ipinalam nila sa kampo ni Soto bagpaman ang October 5 deadline na dadalhin sa bago niyang opisina ang ilang fixtures, furnitures at iba pa na mga materyales doon na anya ay karamihan ay binili gamit naman ang personal na pondo at dahil hindi sapat ang budget mula sa tanggapan ng Senado. Umani naman ang atensyon ng usapin matapos na mag-post si Lacson ng artificial intelligence generated image na nagpapakitang halos walang laman ng opisina ni Soto na may ubuan na lamang at lampara na ginagamit nito sa halip na yung installation ng isang opisina.
4: Sa iba pang balita, mga kabombotster nation, hiniling naman ng prosecution sa International Criminal Court na ibasura ang mosyon ng kampo ni former President Rodrigo Duterte na limitahan sa 10,000 items ng ebidensyang isiniwalat sa Crimes Against Humanity case laban sa dating Pangulo. Ayon sa prosecution, makatuwiran at may kaugnayan sa kaso ang dami ng ebidensya dahil mahalaga ito sa pagpapatunay sa mga partikular na insidente at sa mas mataas at malawak na konteksto na umunoy crimes laban sa mga sibilyan. Itinanggi rin ito ang paglalarawan ng depensa sa disclosure bilang dumping of documents. Sa mosyon ng depensa, sinabi nitong lumaki ang evidence disclosure mula sa mahigit 5,000 na mga items noong confirmation phase sa mahigit 62,000 items kabilang ang higit sa 320,000 na mga pahina ng dokumento at mahigit 1,000 na audio-visual materials. Iminungkahi ng depensa ang pagbuo ng bagong case records na hindi lalampas sa 10,000 items upang mapanatili ang November 30 trial date. Iginingit naman ng prosecution na maaring maalis dito ang mga material na ebidensyang mahalaga sa paghanap ng katotohanan. Nanatiling nakatakda sa November 30 ang pagsisimula ng trial ni former President Rodrigo Roa Duterte na nasa kustudiya ng International Criminal Court doon sa May The Hague, Netherlands mula pa noong Marso taong 2025.
3: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluhan, 28 minuto ang nakalipas ng alas 7 ng umaga. At kuha pa tayo ng mga karagagan report. Ang publiko ho ay binalaan ng Metropolitan Manila Development Authority laban doon sa mga peking alerts mula sa No Contact Apprehension Policy. At ang naturang tanggapan ay nagsabi na may apila sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council na pigilan ang daloy ng pera sa mga scammers. May balita si Bombo Isa Cotoner.
18: Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority laban sa mga kumakalat na text scam na gumagamit sa no contact apprehension policy, lalo na ngayon na ito ay sinasagawa na. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duarte, may mga natatanggap na text messages ang ilang motrista na nag-aalert umano tungkol sa kanilang paglabag sa NCAP at hinihikayat silang magbayad. Dahil dito, nagsampa na ng reklamo si Artes at nakipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology para matugunan na naturang scam. Sinabi ni Artes na wala umanong kakayahan ang MMDA na direktang hulihin ang mga nasa likod ng tech scam, kaya umaasa sila sa law enforcement agencies. Iniimbestiga na rin ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duarte.
19: Well, nag-file ako personally na reklamo sa NBI. Sumulat po ako sa DICT, CIC. Wala po kasi kaming capability na hulihin yan. We have to rely with our law enforcement agencies to capture yung mga scammers. And I think ginagawa naman po nila, like DICT, every time na magre-report kami, na da-down naman nila kaagad yung site. But again, sulpot na sulpot eh. On our end, ang kaya lang po namin gawin ay inform yung public regarding itong mga scam na to para.
18: Samantala, hinimok naman ni Artes ang publiko na makipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council upang mapigilan ang pagpasok at paglabas ng pera patungo sa mga scammer. Nagbabala rin ang opisyal sa mga motorista na maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon, lalo na sa mga text message na humihingi ng credit card o iba pang sensitibong detalye. Muli, ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duarte.
19: Better way now ay mag-coordinate po sa BSP or sa Anti-Money Laundering Council para mapigil po yung sa payment system na. Dahil hindi naman po magti-tribe yan kung hindi nila nakukuha yung bayad. So, dapat siguro po doon po kami mag-coordinate kung paano mapipigilan yung pagpasok at paglabas ng bayad ng sa mga scammers.
18: Sa kabila ng mga ganitong insidente, sinabi ni Artes na dapat pa rin gamitin ang NCAP dahil makatutulong umano ito sa pagpapababa at ng pagsisikip ng trapiko. Mula rito sa MMDA Office, Lungsod ng Pasig, ito si Bombo Isa Cotoner, Basta Radyo, Bombo!
1: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radyo Philippines.
20: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
1: Best News Program, Bombo Network News.
20: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
1: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
20: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
1: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
20: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
1: Best Drama Program, Sanming Tibiyag ng Bombo Radyo Vegan.
20: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
1: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
20: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radyo Dagupan.
1: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
20: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers, at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
1: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
0: Fox Paradio Bumbo!
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kabombot Star Nation, tiniyak ng Department of Energy na mayroong silang hakbang para mapigil ang maaaring pananamantala ng mga energy distributor kapag maranasan na dito sa ating bansa ang tinatawag na Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na posibleng magkaroon ng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa taas rin ng demand nito. Makikipagpulong ito sa Energy Regulatory Commission para matiyak na walang pang-aabuso mula sa mga power distributors sa ating bansa. Kasabay din ito na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang panawagan sa publiko para sa pagtitipid ng kuryente.
2: It's possible because always demand-supply relationship always has an effect on the market, on OSM. So it might affect that. But I've talked to Chair Nino of the ERC and trying to find ways to do something about the market so that there is no abuse on the part of the one selling electricity in the market.
4: Tinigyan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin.
3: Sa dagdag na balita, ikalawang petisyon kontra sa barangay at sanggunang kabataan elections formal na hong naihain dyan sa Korte Suprema. Grupo ng mga kabataan hiniling na atasan ng Commission on Elections na ituloy ang eleksyon. May balita si Bombo Grant Hilario.
21: Formal nang naihain ng ilang mga kabataan sa Korte Suprema ang kanilang petisyon kontra sa pagpapaliban ng barangay at sanggunang kabataan elections 2026. Kinumpirma ni Boy Luis Antonio Tolentino Jr. ng Kasapi Coalition sa Bombo Radyo na kanilang naisumite na sa hukuman via e-filing ang petisyon laban sa pagkakaudlot ng eleksyon. Kasama mga kinatawa ng mga grupo ng kabataan, kabilang mga incumbent at aspiring SK officials, organisasyong Kaya Natin, Kasapi Coalition, Akbayan Youth at iba pa, kanilang kwestiyon ang Republic Act No. 12326, batas nagdulot para di matuloy ang eleksyon na banggit. Sa petition for certiorari ng mga kabataan, kanilang hiniling sa Korte Suprema na ipawalang bisa at deklarang unconstitutional ang naturang batas. Hiling din nila na pigilan ang hukuman ng Office of the Vice President, Senado, Kamara at Commission on Elections na ipatupad ang implementasyon ng term fixing ng mga opisyal ng barangay at SK officials. Bukod pa rito, hinimok ng grupong korte na atasan ng Commission on Elections na agarang ituloy ng komisyon ang paghahanda para sa nakatakdasan ng petsa na eleksyon sa November 2, 2026. Ating pakinggan, si Boy Luis Antonio Tolentino Jr. ng Kasapi Coalition.
22: Ang petsa po ng barangay na SK election ay dapat sa November 2, 2026. Ngunit po, lagi na lang pong, paulit-ulit na lang pong pinopostpone ang eleksyon. Sa loob ng 4 na taon, tatlong beses na pong pinospone ang eleksyon. Kaya ito po yung aming pinipaglaban. Yung petition po namin ay isang petition for certiorari at prayer for temporary restraining order. Ang petition po namin ay para matuloy po yung eleksyon. Walang visa po yung provision po sa batas na nagsasabi na pinopospone po yung eleksyon.
21: Naniniwala si Tolentino na ang pagkakantala ng eleksyon ng ilang pang taon ay nakakasira ng karapatan, lalo na ng mga kabataan na tumakbo ng posisyon at makaboto. Mayroon kasing age limit anya na panuntunan sa pagtakbo at edad na hanggang 30 taon lamang ang maaaring makaboto sa level ng sangguniang kabataan. Muli si Boy Luis Antonio Tolentino Jr.
22: Diba, pinaglalaban po namin ang karapatan po ng kabataan na tumakbo at bumoto po sa eleksyon, sa barangay and SK election. Bale sa aming pong kabataan, nakakasira po ito ng aming karapatan dahil yung pagpapostpone po ng eleksyon ay hindi lang pagkakaantala ng aming karapatan. Pero sa sangguniang kabataan po kasi ay merong age limit. So bale hanggang 24 lang pong pwedeng tumakbo at hanggang 30 lang pwedeng bumoto. Kaya hindi lang po ito pagkakaantala kundi permanenteng pagkawala, pagkatanggal, pagkakait ng aming karapatan.
21: Nauna nang naghahain ng petisyon kontra barangay at sanggunan kabataan elections postponement si Attorney Romulo Magalintala sa hukuman. Ngunit sa komentong isinubte ng mga respondents, iniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura lamang ito. Pati ang kailingan ng kampo ni Attorney Magalintala na preliminary injunctive relief ay hiniling din na huwag pagbigyan ng hukuman sapagkat wala umunong sapat na merito ang petisyon.
5: To si Bombo Grantilario, Boss Radyo, Bombo!
3: At bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang mga balita, may mga panayam, mga atin pong coverage team dyan sa Senate Impeachment Court. Si Bombo Jai, kasama niya itong si Attorney Hess Montalan, ang Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel. Go ahead and take it away!
6: Okay mga kabombo, Star Nation, mula dito sa Senado ng Pilipinas, kasama natin si Attorney Hess Montalan, Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines.
8: Magandang umaga sa inyo, Jairet. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
6: Ayun. Una-una, Attorney, day 33, day 34, medyo napakatagal no yung naging pagsalang dito sa ating witness, Attorney Ronel Bonaventura. After 2 days of anti-money laundering counsel testimony, what would you say is the most important development for the House prosecution?
8: Well, I'm gonna answer you in 2 ways po. Mm-hmm. Unang-una po, makita po natin na mayroon pong 4.4 billion na dumaan na pera sa mga mm-hmm. na transaction dito po sa mga bangko. At sa kung ano pa po mga transaction po dito sa ano ng Vice Presidente. At pangalawa po, meron pong 300 plus million po na nanggaling po sa ano po, isa pong firm from China na is associated with the CCP from the Chinese government po. And this is very questionable because it raises national security issues as well.
6: Mm-hmm. Yan, good thing na mention ninyo, Attorney. We heard about 4.4 billion in covered and suspicious transactions involving Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio. From the prosecution's perspective, what is the significance of having the Anti-Money Laundering Council Director himself explain these records, Attorney?
8: Well, this is very important. Sobrang importante po nito kasi makikita po natin na ito pong director na po, siya po yung may executive oversight. Siya po nakikita lahat ng mga sa mga dokumento na kung paano niya po i-analyze. May nakikita nga po na meron pong 666 mga covered transactions and 55 po na merong suspicious transactions from 2007 until 2025. Ang importante po natin kailangan tandaan dito ay kailangan po natin ito banggain po sa SALN ng Vice Presidente at saka sa mga magiging testigo po namin galing sa mga banko at insurance companies.
6: One of the bigger developments was the 173.7 million pesos sa 7 transactions na na-record sa isang araw lang noong March 2014. What made that particular set of transactions important enough to be presented sa korte?
8: Because that fact itself na 173.1 in one day only, grabe, kakaiba po yun. I mean, sa normal na taong bayan or normal na tao po, hindi po natin ma-experience yun. Ako mismo, wala akong 173 na sa bangko, tapos expect pa po natin na kahit yung mga mayayaman po siguro hindi naman po ganun kalaking transaction, tapos ito po from, remember po, during this time po she was ano po, one of the, she was the mayor or vice mayor po of ano, Davao City, tapos meron po siya mga ganun transactions, tapos ibangga po natin siya sa sal-in niya, noong 2014 tugnaba ba ito o hindi?
6: Okay, na-mention din niyo kanina yung 300 million. There was also this 319.3 million sa remittance na na-receive by Cali 88 from China and Hong Kong. How does the prosecution plan to present that information without going beyond what the Anti-Money Laundering Council records actually show?
8: Well, tignan na lang po natin sa, abangan na lang po natin sa mga susunod na witnesses tayo. Pero masasabi ko po, matatahi po namin itong lahat. Itong mga pinipresenta namin sa AMLAC and eventually sa mga testigong iharap natin before the Senate impeachment.
6: Oh, pero kung titingnan niyo po ba, Attorney, may relation or may connection ba dito yung mga transactions or anything no na mula sa China? Tapos, in partnership dito kay Vice President Sara Duterte, kasi kung titingnan natin, Attorney, dito, may mga pag-aaral na nagsasabi na kung may mga pagbabangga yung China sa Pilipinas, si Vice President Sara Duterte, parang hindi siya naglalabas ng kanyang komento regarding sa pagkontra nga dito sa China, knowing na siya yung Vice President ng Pilipinas, no? Ano yung nagkikita natin dito na connection or relevance pagdating dito?
8: Well, this is highly relevant po. I know this may go into the realm of speculation. Medyo nag-haka-haka na tayo dito. Mm-hmm. Pero medyo kasinabi nga po, Vice Presidente po siya, kailangan po niya protektahan ang interes ng ating bansa. Tapos kung nagkakaroon pong insidente dito po sa West Philippine Sea, between these Chinese vessels at saka mga barko po ng mga, ano, ng ating Navy, o kaya Philippine vessels, tapos wala po siyang statement, I think that speaks for itself. And I wouldn't say, I would, ako, honestly, wala po tayo sa korte.
7: Yes, sir.
8: But it would raise a question, magkakaroon po ng question mark sa ating mga utak. Mm-hmm. Bakit wala pong statement ang Vice Presidente dito?
7: Mm-hmm.
8: National security issue to, pero tahimik lang siya. Tapos biglang merong ganitong kalaking pera, manggagaling sa ano, sa China, sa mga kanyang kumpanya. It raises a really big question talaga.
7: Okay, now, balik tayo dun sa usapin, no, sa patuloy na paglilitis. There was also a strong reaction from some senator judges when the defense raised the issue of confidentiality and warned about the disclosure nitong impormasyon mula sa ating testigo. How do you see that exchange affecting the rest of the trial?
8: I don't think it would affect the rest of the trial. Mm-hmm. I mean, this is me personally speaking. Because the rule na po ng presiding officer na ano po to, admissible po to.
7: Mm-hmm.
8: Kasi po, under the AMLAC naman po, any officer or official po from the AMLAC may testify on matters that are confidential, but if it is upon a lawful order of a court via of subpoena, pwedeng-pwede po yan ilahad sa ano, sa Senate Impeachment Court.
7: Kasi medyo doon natagalan sa usapin ng confidentiality, binabalik-balikan. Tapos nakita natin, day 33 ng trial, inabot ng 9 hours. Sa depensa ng lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte, no, sinabi na inubos ng prosecution yung sa pagsagawa ng direct examination buong 9 hours na yan. Tapos meron dun sila na sinabi na hinihingi lang naman ng panig ng depensa, isang oras lamang na mag-review ng notes, no? Balikan natin yung ganong nangyari kasi medyo mainit, no? Bago magtapos, siguro dala din ng pagod, no? Ng mga over-information na ng lahat-lahat. Anong yung nakikita natin sa naging performance naman ng panig ng depensa dito? Kasi maraming objections, attorney, na sinagawa dito ni Attorney Mark Binuan.
8: Well, makikita ko lang po dito is, ang masasabi ko lang ay, if you remember, nasuspend po ang trial ng the rest of last Thursday, tapos nung ano, Biyernes rin po. Tapos nasa kanila po yung dokumento. To clarify lang po, yung na-receive lang po nila no morning na yun ay yung summary lang po.
7: Mm-hmm.
8: Pero yung mga documents pa, it was as early as ano po, early September pa, nakuha na yung mga AMLC documents. Kaya nagtataka po ako, bakit ngayon lang po sila naghahanda para sa cross-examination? And ang tagal na nila nakuha yung mga documents. So I wouldn't, hindi po naman po fair na sabihin nila na we took all day. Because kailangan naman ilatag yung ebidensya namin in a proper manner na maintindihan both ng senator judges at ng taong bayan. Eh dapat handa na sila nun. Matagal na sa kanilang dokumento, bakit ngayon lang sila naghahanda?
7: Okay. Now, Senator Judge Tito Soto III said Congress members have parliamentary immunity, while si Senator Judge Tulfo naman and Senator Kiko Pangilinan told the defense to bring its concerns to the Supreme Court if necessary. What does this signal about how the court will handle similar objections moving forward?
8: Well, I think the Senate Impeachment Court, with all due respect to them, will still go about this case because na-rule na nga po na presiding officer na ito pong confidentiality, it doesn't apply here because it is upon lawful order of a court via the subpoena. So kung ano man pong mga impormasyon na ibinubunyag po ng testigo namin ngayon, hindi po siya covered ng confidentiality because it is by, like I said, yung ano po, subpoena po ng Senate Impeachment Court.
7: Okay, now, the next financial witnesses are expected to include representatives from banks and insurance firms. What specific role will these witnesses play that the Anti-Money Laundering Council witness cannot?
8: Kasi ito pong mga bank and saka mga insurance executives po nito, sila po yung may visibility or sila po yung may hands-on po dito sa mga transaksyon saka mga amounts na nasa mga insurance policies po, tapos mga bank records po ng Vice Presidente. Yun po yung bubunyag nila sa korte kung gaano kalaki yung pera. Tapos ibabangga, tatandaan po natin, ang magiging baseline po dito natin, ang sali ng Vice Presidente.
7: Mm-hmm.
8: Ibabangga po natin itong mga amounts na ito, ng mga bank records na ito, dito po sa sali niya, titingnan, tutugma ba? Teka lang, mas malaki ba ito o mas maliit?
7: So, parang nakikita ba natin nahahaba pa yung usapin na ito sa ating mga susunod na mga testigo?
8: Well, tignan po natin kung ano po yung magiging takbo. Ano. Kami po sa prosecution, we want to expedite without not dispensing with the ano po, due process po sa paglatag ng ebidensya na ito. Kumbaga, i-try po namin bilisan, pero at the same time, gusto namin ilatag na maayos itong ebidensya for the senator judges at para na rin sa taong bayan. Depende na po ito sa defense kung ano po yung magiging objections nila.
7: So, magiging mabusis eh, kasi puro numero na naman.
8: Yes, yun nga
7: po. Yung pag-uusapan dito, attorney. Ayun. So, ito, will these bank and insurance representatives mainly establish, yun na-mention yun na the authenticity of the

0: the prosecution has other financial witnesses. Is there still a role for his information sa presentasyon?
1: Well, iba naman po si nagpa-presscon po siya, no? Si Senator Chilanes po last Friday po, di ba tama?
0: Saturday.
1: Last Saturday po nagpa-presscon po siya. Ibabangga lang po natin itong mga sinabi niya. It's sa mga ebidensyang nilalatag namin. Like, diba, nauna na nga po si Senator Chilanes nung Saturday, na-mention niya na itong 300 plus million na pumasok sa Kalye 88. Tapos pinakita dito sa AMLC Records na meron nga po, nagtugma. So as the trial goes forward, tignan po na natin kung ano po yung mga ebidensyang ilalatag namin na itatahi po dun sa presko ni Senator Chilanes.
0: Okay, yun din yung kinagulat ng karamihan, attorney. Even yung mga law experts, no, mga political analysts, na may pagtutugma dito sa ibinulgar yung 319 million pesos from at China and Hong Kong na transactions. And then sa isinawalat dito sa witness ng Anti-Money Laundering Council, paano natin nakikita dito? Kasi for sure, wala namang pag-uusap sa panig ng prosekusyon at sa kay former Senator Antonio Trillanes. Pero nakita natin na may pagtutugma dito, yes, ng mga records, attorney.
1: Well, makikita na, masasabi po namin dito ay mas maganda nga po, I think being personally speaking, I'm not speaking for the prosecution, I think it was better nga po na si Senator Trillanes ay nag-conduct na lang po ng kanyang press con. Kasi para he can do anything that he wants. Ibulgar yung kailangan niyang ibulgar without the fear na may mag-object sa kanya or pagbabawalan ng kanyang testimony, with all due respect po to sa Senate impeachment ko. But it's better nga po kasi makikita na ilalatag niya talaga without fear kung ano po yung makailangan malaman dito po sa mga transaksyon ng Vice Presidente.
0: Marami din nga po na gulat na noong ginap siya ng prosecution bilang testigo. Kasi inaabangan yun eh, ng karamihan eh. Inaabangan online yan. Pero yeah, parang mas pabor no na nagsagawa sa press con. Kasi may iwasan yung mga objections. For sure, marami talaga mas matatagalan yung mga objections. And no, nakita natin yung mga datos, no, mga data. Pero sa panig naman kasi ng depensa, pinabubulaan na nila, no, hindi nila kinakonsider na mention. Gusto ko marinig this from sa panig ninyo, attorney. Sinabi ni attorney Paolo Panelo, yung spokesperson ng Office of the Vice President, na parang pang-parlor, yan yung term niya, pang-parlor yung mga testimony or mga statements ni former Senator Antonio Trillanes. Ano yung reaction niyo dyan?
1: Pang-parlor na to, parlor games. Teka lang, usap. Tignan natin ha, lumag-rewind po tayo. Yes po, ibinunyag niya ito nung sa press con niya, itong mga impormasyon na ito. Pero nakikita naman natin na galing pa po mismo sa mga ahensya ng gobyerno na nagtutugma po yung mga claims si Senator Trillanes dito po laban sa Vice Presidente. So kung parlor, anong parlor? Kalokohan yan, hindi po yung parlor. Katotohanan po ito, ilalatag pa namin ang ebidensya na kailangan para tumugma dito po sa mga impormasyon ibinunyag ng former Senator Trillanes.
0: Thank you so much, attorney. Mga kabombos, attorney Sean, si attorney Hez Montalana, deputy spokesperson ng House Prosecution Panel. Maraming salamat, attorney.
1: Maraming salamat, Chair. At saka sa inyong mga taga-pakinig.
0: Yun.
2: Mga kabombo, mga Kastar Nation, yan ang ating exclusive interview mula dyan sa Senate Impeachment Court. Deputy spokesperson ng prosecution, attorney Hez Montalana. Ako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Dokumento sa Anti-Money Laundering Council kaugnay doon sa mga bilyon-bilyon umanong halaga ng transaksyon na kinasasangkutan ng mag-asawang Duterte ay hindi nadepensahan ng panig ng mga abogado ng Vice Presidente. Ayon ho yan sa isang accredited lawyer ng International Criminal Court. May balita ang Bombo Radio Cebu.
3: Nananatiling matibay at hindi nabawasan ang bigat ng mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council na nagpapakita ng bilyon-bilyong pondo na pumapasok at lumalabas sa mga bank account ng mag-asawang Duterte at ng mga kamag-anak ni Vice Presidente Sara Duterte, ayon kay Atty. Ramses Victorious Gatchulian Villagonzalo, isang ICC-accredited lawyer.
4: Sinabi ni Atty. Villagonzalo na matapos ang pagtatapos ng testimonya ni Atty. Buenaventura sa nagpapatuloy na impeachment trial, matagumpay na napatunayan ng prosecution ang pagkakaroon ng mga transaksyon nagkakalaga ng milyon-milyon at bilyon-bilyong peso sa mga account ng pamilyang Duterte. Ipiniliwanag ng abogado na nabigo ang panig ng depensa na kwestiyonin o pabulaanan ang pagiging tunay at balido ng nasabing mga dokumento at record ng bangko. Binanggit din anya na bagaman madalas maghain ng mga tanong ang depensa tungkol sa mga usaping legal at technicality, hindi nila kailanman tinanong ang saksi kung ang mga dokumento ng bangko ay peke, gawa-gawa o basta na lamang inimbento. Bagaman kinilala ni Villa Gonzalo na karaniwang gawain ng depensa ang paggamit ng mga technical na tanong at paghahanap ng

0: mga paraan ng pagtugon sa labas ng saklaw ng sampina o direct examination. Ngunit ang pinakadiwa nito ay nabigo ang depensa na pahinain ang bisa at bigat bilang ebidensya ng mga dokumentong iniharap sa impeachment court sa pamamagitan ng testimonya ni Atty. Buenaventura.
1: Pagkatapos ng pagkakonclude ng testimony ni Atty. Buenaventura, na-establish talaga ng prosecution yung bilyones na pumasok at lumabas sa account ng mag-asawa Duterte at saka yung sa mga relatives ni Sara. Pero ang hindi lang na-overcome ng defense is that they failed to attack on the genuineness and the due issuance or execution of those AMLAC documents or bank records. Kasi lahat-lahat, tinanong na nila by technicality or otherwise, they never asked the witness whether or not those documents were fake or fabricated or just taken out from thin air.
0: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bumbo John Acanyati, Basta Radio, Bumbo!
2: Ito naman si former Senator Antonio Trillanes, muling napatunayan na mayroong tumugmang aligasyon kaugnay dito sa umano'y China Fund sa Anti-Money Laundering Council Report sa impeachment court. Ayon yan sa isang legal expert, kuha tayo ng mga detalye, may nakapanayama ang Bumbo Radio Iloilo.
3: Nakikita ng isang legal expert na tila vindicated si dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV matapos tumugma ang kanyang mga inilahad sa isang press conference sa mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na iniharap sa impeachment court kaugnay sa mga financial transaction ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, sinabi nitong eksaktong tumugma ang halagang ibinunyag ni Trillanes, partikular ang 318 million pesos na ipinadala mula China sa Calia 88 Foods Corporation, kung saan iniuugnay si Attorney Manasas Carpio na asawa ng Vice Presidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumugma ang mga numerong inilahad ni Trillanes sa mga dokumento at ulat ng AMLAC. Noong April 2022, nang talakayin ng House Committee on Justice ang mga impeachment complaint laban kay Duterte, random na pumili si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng 18 financial transaction na nakasaad sa mga annex ni Trillanes at hiniling sa AMLAC na beripikahin kung bahagi ang mga ito ng kanilang investigasyon. Kalaunan, kinumpirma ni AMLAC Executive Director Buenaventura na lahat ng 18 sa 18 random transactions mula sa affidavit ni Trillanes ay tumugma sa records ng AMLAC. Ayon naman kay Attorney Palomado, napatunayan din umano sa mga pagdinig batay sa official records ng AMLAC na mayroong hindi bababa sa 4.4 bilyong piso na covered at suspicious bank transactions na naitala sa mga account ni Duterte at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2025 na malaki ang agwat kumpara sa mga halagang nakasaad sa kanyang salin.
4: It also validated the claim that there were billions of pesos, totaling to I think more than 4.4 billions of pesos in transactions of inflows and outflows to the bank accounts of the Vice President Sara Duterte. And to think, referring back, if you, pag binangga natin ito sa kanyang salin, it was so much higher, no? Masyadong malaki, and that goes the allegations, the contention of the prosecution that the Vice President is not truthfully declaring her asset, no, or the statement of asset liabilities and net worth was not declared truthfully.
3: Si Attorney Noel Palomado para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. Basta Radio! Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo at mga consternation ng katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 62 pesos and 77 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 98 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 98 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 68 centavos. Yung euro naman ay 70 pesos and 30 centavos. Yan ay batay sa pagsasara ng trading kahapon ang hapon at ang resumption mamayang alas 9 ng umaga. At ang data na ito ay mula sa Bankers Association of the Philippines at Bangko Sentral ng Pilipinas. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lumang o sa labas ng ating bansa. Maaaring tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, nariyan ang ating mga himpilan na inyo pong masusubaybayan. Diyan sa parte ho ng Hilagan, Luzon, nariyan sa probinsya ng Isabela, Bombo Radio Kawayan. Sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, ng Bombo Radio at Star FM Baguio. Doon naman sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union. Sa Southern Area naman, narin ang Bombo Radyo Naga.
7: It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
2: Mga kabobot Star Nation, para sa ating Christmas countdown, meron na lang po tayong 79 days before Christmas Day.
6: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang tanghali, ganap na alas 12:00 hanggang alauna ng hapon. Larin sa Bombo News Center, Makati. This is Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo.